0: Si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunauna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11.
5: 100.9 Punto Legal,
6: your legal clinic on air.
4: Mayong aga, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 11 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026, nag-apply ng 100.9 punto legal. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka K5, sa inyo anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kagsubong nga Domingo diri sa Tonsiriga pagpangalagad, mangin kaupod naton sa Gyapon, Attorney Remia Fuentes Bartolome sa pagdulong, sa pag-discuss naton mga ka-K5 sa pila ka mga palamangkutanon legal nga ginpadala sang aton sini nga mga suki nga mga tagbalamati naton natagan sang kasanagan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Gani ka meriyara kamo karon sa mga mensahe mga palamangkutanon legal nga layagi palabot diri sa 100.9 punto legal program, ipadala ina diri sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital agud babasanta ang yung sini nga mga mensahe mga ka-K5. Subo nga Domingo diri sa aton nga pagpangalagad, isa naman ka importante nga topic o aton pag-istoryahan. A very common topic mga ka-K5 nga masami ginaistoryahan kag masami problema sa mga nagabakal sang duta o kung nagabaligya sa mga propiedad mga ka-K5. Ang mga palamangkutan ng legal nga inyo ginpadala diri sa mga nagliligat, aton inagintipon mga ka-K5 para isa-isa inakaroon masabat sa aton sininga bisita diri sa 100.9 punto legal program. Ginakalipay ginaton nga mangin kaupod diri sa aton siniga pagpangalagad ang tingog nga inyo ginakalangkagan tag sa kadomingo diri sa punto legal program kaupod naton, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, mayang aga, kaupod mo si ka-K5 Roldan.
7: K5 Roldan, pagsatanan nga tagpalamati sa nga K5 News FM, ilabi na gid sa aton nga programa nga Punto Legal kada Domingo, hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi sa nagakaingod man nga kaprobinsyahanan. Good morning and happy Sunday everyone, and as always, thank you so much sa oportunidad na ginahatag ninyo sa aton. Kag tamyawon ko lang anay kay galantaw kuno akon mama. Good morning man sa akon Iloy dira sa Tabok Norte.
4: Okay, sige. Thank you, good attorney, sa pagbaton sa liwat sa amon sininga imbitasyon diri sa K5 News FM sa Punto Legal Program. Suguran ta na siguro kay tikadamo diri attorney no sa mga pamangkot nga ginpadalang aton sininga mga ka-K5. Ini nga pamangkot dudamo gid sine may common nga mga problema nga timely din no para masabat man ang palamangkutanon sa iba naton nga mga ka-K5. O nga nata diri nga pamangkot attorney, angot ni bala sa permigid no nga gaka-confuse ang iban kundi gid ang mas mabugat nga pamatuod ang tax declaration o kon ang titulo. Kay may mga nagabakal sang duta nga mayara lang sang tax declaration. Ang tax declaration bala attorney ang bastante nga pamatuod sang pagpanagiya sang duta kag ano ang mga risgo sa pagbakal sang wala titulo nga duta, attorney?
7: Okay, antes naton sabto no may disclaimer kita, yes, perme nga wala kita sa monopolya sang kaalam kag ihibalo. Okay. Ang duta ang matuod-tuod gid nga nagapamatuod nga ikaw ang tag-iya sang duta ang mugidyatani ang titulo. Because mas mabaskog ina kag mugid ina ang makahatag sang kamatuoran nga ikaw ang tag-iya sang duta. Ang imo ngalan nag-appear sa titulo sang duta nga ikaw ang tag-iya. However, kung ang duta wala sang titulo, tag tax declaration lamang. Kung gisa amo man siya ang nagapamatuod nga ikaw ang tag-iya sang duta kun wala sang title. Pero dapat ang imo nga tax declaration must be coupled with possession, because sometimes ang tax declaration abi nagapamatuod lamang na saya nga ikaw ang nagabayad sang buwes sang duta, pero hindi buot silingon kag hindi buot sang imo pagpanag-iya, ilabi na gid kung tax declaration lang siya wala sang possession. So dapat kung wala sang titulo ang duta kag tax declaration lamang ang available as proof of your ownership, it must be coupled with possession. Kay kung gisa kanamo sang mga tawo nga nagabayad sang buhes, kag ang ila lang pamatuod is mo ang tax declaration. That's why nga kung gisa, kadamos ang konflikto nga nagakatabo. So ano bala ang mga risgo kung tax declaration lamang ang imo ginabasihan para baklon mong isa kaduta? Una-una, may mga tendency nga po pwede ikaduha kadamo ang pwede baligyaan sang tax sang duta. Nga man, kay kung gisa kung tax declaration, para sabi ang duta ngayon na may tax declaration sa akon nga ngalan, ibaligya ako kay Roldan, ibaligya ako kay Juan, syempre hindi ninyo na mabalaan because mabudlay. Although, kung ginabaligyaan ka mo, kag ambasihan lamang is tax declaration, dapat iproseso ninyo nga ang tax declaration pwede ninyo mapatransfer sa inyong ngalan. Kay ang problema mo kung tax declaration lang, kag may tawo nga magaguha, nga may matuod siya, nga titulo, o kung may ara siya titulo nga ginakaptan, mabudlay ina ninyo, hindi mapierde sa tax declaration ang titulo nga nagapamatuod sa pagpanang iya. But in the absence of a title, so pwede na ang tax declaration as long as it is coupled with possession. So dapat, kung may nagabaligya sa inyo nga tax declaration lang, mabalaan ninyo nga siya man ang nagapossession sa duta. So ano pang iban nga risgo? Siyempre, hindi mo na siya po pwede maprenda sa bangko. Diba? Kung gusto mo iplano mo ibaligya, iprenda sa bangko ang imo nga duta, mabudlayan ikaw magbaligya tungod kay tax declaration lang ang imo ginakaptan. And unusual sa mga bangko ang magbaton nga ginaprinda mo ila duta nga tax declaration lang ang imo ginapangita. Ano pagid? Mabudlayan ikaw magpatitulo kung gisa kay tungod masulod kay gid sa proseso sa pagpatitulo. So if para matituluhan ikaw, kay kung gisa kung tax declaration lang po pwede mo siya mapatituluhan ng Manila pinaagi sa pagpatitulo sa DNR, pero kinahanglan wala man sa nga na-issue nga decree sa duta para mismo ma pag naghambal ka nga decree amo na siyang patuod nga naging pribado na ang duta, public land to private land. Kaya kung may decree na, hindi mo na siya mapatituluhan sa DNR kundi maagi ka gid sa proseso sa pagfile sini sa korte.
4: I see. So medyo risky gali attorney no kung gabakal ka nga tax declaration kag wala gid sang title.
7: Yes, medyo risky gid man no, pero amo na gani hambal naton kay kung gisabi kadamo manabi sa mga kadutaan naton nga kung gisa nga wala gid man niya sang titulo. That's why kung let's say for example, may nagabaligya sa inyo nga tax declaration lang ang dala niya bilang pamatuod sa pagpanag-iya sang duta, ang una gid naton gina-advise is magkadto sila sa Registry of Deeds because dira na naka-record kun bala ang duta nga ginabakal mo or ang ginabaligya sa imo or ang duta nga gusto mo ibaligya kag may ara nga tax declaration, may titulo bala or wala. Because ang baltagani no, kung tax declaration lang, kag may titulo ang isa ka tao, may isa lain nga tao may titulo siya, ti mabudlayan kag gin magpamatuod nga ikaw ta iya sang duta.
4: Okay. Now, Attorney Kun, ang isa naman ka nagabaligya sa duta, nagasilinga ginatiglawas ni ang yautod sa luwasang pungsod gamit ang Special Power of Attorney o kun SPA, ano ang mga dapat siguraduhon sa nagabakal sa duta? Agad mapamatudan nga valido ang SPA kag wala inigin peke, Attorney?
7: Okay. So, duha ka senaryo ang aton ginalantaw dira. So ang Special Power of Attorney nga ginakaptan dapat sa isa ka person nga nag-aligar no nga gin-authorize siya sa iya nga utod nga magbaligya o kon maghimo sa isa ka tikang on behalf sa iya nga utod. Lantaw ang ginanay naton. Inibala diin gin-execute. Kung gin-execute sa Pilipinas ang Special Power of Attorney, kinanglalantawon mo ano siya bala, notaryado siya bala or hindi, because you know, Special Power of Attorney para manginvalid no against third persons or sa ibang nga tao, dapat notaryado siya. Kung diri sa Pilipinas, syempre lantawon gid ninyo kung sino bala ang nagnotaryo, kung saan o inigin notaryuhan, kag lantawon ninyo nga kung pag-execute bala sina sang Special Power of Attorney ang utod bala ari sa Pilipinas. Karon, kung ang Special Power of Attorney naman gin-execute sang isa ka utod o kung sang iyang mga himataabi nga ara sa guwa sang pungsod, dapat siguraduhon gid ninyo nga ini siya naka-apostil o kun notaryo dito sa iban nga pungsod nga kun sidiin sila nag-a-star. Importante ini because ang Special Power of Attorney para manginvalido diri sa Pilipinas nga gin-execute sa iban nga pungsod, kinahanglan may ara sang apostil certificate, may ara gina siya nga may kung ang Special Power of Attorney amo nang gahatag sang authority and then may naka-attach gid sina sa iya nga daw apostil certificate nga halin mismo sa konsol ang kung sa di nagahambal nga ina nga dokumento nakaagi sa ila kagin pirmahan ina kang persona nga ato sa iban nga pungsod, because ang aton nga mga notary public nga nahamtang sa Pilipinas kag ato sa iban nga pungsod ang nag-execute sang SPA, wala sang authority nga mag-notarize, and the only person nga authorized nga mag-notarize ng special power of attorney amuman ang dito sa iban nga pungsod. So ano gid bala ang ano gid inyo lang taon, well lang taon gid ninyo nga dapat notaryado ini, o kun ato siya sa iban nga pungsod naka-apostil ini, o kun may ari ini nga certification, may stamp sang aton nga pungsod. And of course, para pa-confirm nyo pa gid, if it's possible, i-contact ko nyo directly via Messenger, WhatsApp, or Viber ang person nga nag-execute para lang ma-confirm gid ninyo nga gin-authorize niya ang isa ka tawo nga magbaligya on his behalf.
4: Okay. Ang pag-issue sang special power of attorney, attorney sa isa ka persona, naga-cover na sa tanan or may specific na iya nga nakabutang sa SPA kung ano lang ang iya pwede mahimo?
7: Okay. Muna ganing ginahambal natin siyang special power of attorney, because ang authority nga ginhatag sa persona nga mag-act on behalf sa person, may specific lang na siya nga power o kung authority nga ginhatag. So kung let's say for example, sa SPA niya, kung gin-authorize ka lang niya nga mag prenda, gina-authorize ka lang nga magpa-renta, tag wala dira nakabutang niya nga maggambal siya nga ibaligya. So ang nga person, miski pa may SPA siya, hindi niya pwede ibaligya ang duta. So dapat lang tawon gid ninyo ano bala ang mga authority nga nakasulod dira sa special power of attorney, because very specific ina siya nga authority nga ginhatag. So lang tawon man ninyo kay kung gisa nasulod dira nga authorized siya nga magbaligya, pero kung gisa nakabutang dira nga hindi siya authorized magbaton sang bayad. Diba? So para sabi may ara nga authorized siyang magpangita sang buyer, pero pag execute sang deed of absolute sale o kon anuman nga dokumento, hindi siya i-authorized. So very specific ang power o kon ang authority nga ginahatag sa idalom sang special power of attorney. May ara man kita ginatawag nga general power of attorney. So meaning, though usually ining general power of attorney, amuni siya ang mga authority o kon power of supervision lang. Wala sang specific act nga kinanglan nila obrahon para tapuson o kon obrahon pinaagi nga na-cover sinang special power of attorney.
4: Okay. Now, attorney, another question. Kung ang kopya sang titulo o kung transfer certificate of title or TCT ang madula o kung masamad, ano ang gusto nga mga pamaagi agud ini ang mabayluhan? Kag mabaligya bala ang duta kung nagapadayon pang pagproseso sini, attorney?
7: Okay, so duha man ka scenario ang aton ginalantaw diri sa pagkadula o kung sa pagkaguba sa nga titulo. Okay, if ang titulo naguba, ang titulo nga naguba o kung nadula, amo ang ara sa possession sang tag-iya. Meaning, ako bi ang registered owner, kagang akon nga kopya, amo ang nadula, apang may ara yung nga kopya nga nabilin sa Register of Deeds, pupwede lang ako maka-execute o kung ang tag-iya sang duta, pwede siya maka-execute sang affidavit of loss or affidavit nga na-destroy ang iya nga kopya nga titulo, ipa-annotate ina, dalon niya sa Registry of Deeds, ipa-annotate ina sa likod sang titulo nga ara sa Registry of Deeds, kag pupwede siya maka-file dayon sang petition sa court nga kung sa diin pag-a-issuehan siya sang bago nga titulo o kung owner's duplicate copy, kay tungod ang iya nga kopya na dula o kung naguba. On the other hand, may ara man kita ginatawag nga ang aton nga kopya nga tag-iya ara ya sa aton, apang ang records sang titulo hindi na makita sa office sang Registry of Deeds o kun wala didto, pupwede ang pamaagi man niya nga obrahon o kun ang petition nga pag-file sa court amo ang judicial reconstitution of title, meaning mag-issue ang korte sang bag-o nga titulo kag amo nang igahatag naman didto sa kopya sang Registry of Deeds. So kun suduhan no, duha ka scenario, pupwede ka maka-file sang replacement sang lost title o kun sang lost owner's duplicate title o kun reconstitution sa nga titulo. Kung nadula bala or pending ini, pupwede bala mabaligya? Of course, pwede man niya mabaligya, provided aware ang ginabaligyaan mo nga nadula kag wala ka sang ginakaptan nga titulo, di ba, nga nagapamatuod sa imo nga ownership kag imo lang ginakaptan either a certified true copy halin sa Registry of Deeds. But of course, medyo risgo ina on the part of the buyer, kasi syempre wala ka sang titulo nga ginakaptan eh, malay mo lai na ya ang tag-iya sina nga titulo gali. So ang gina-advise natin kung gisa is not to to buy it yet, kundi po pwede balaan nga may do contract to silang o kung conditional silang anay, ang condition is subject to the approval of the petition filed in court para sa pag-issue sang bago nga titulo.
4: Okay. Now another question, attorney, again padala dire. Pwede ba lang attorney makabaligya sang duta ang isa ka utod nga nagpanubli lang nga wala sang ihibalo o kon pahanugot ang iban nga utod sini kon ang titulo ang nakapangalan pa sa napatay na nila nga mga ginikanan?
7: Okay. Kay ang proseso abi kung napatay na ang ginikanan sa mga kabataan no nga tag-iya sang duta, supposedly ang dapat gi-execute is extrajudicial settlement of estate sang mga napatay, meaning amula ang pamaagi para ma-transfer ang ownership no from the registered owner nga amo ang parents pakadto sa kabataan. Karon kay may mga dalayran ina nga mga taxes sa gobyerno. Karon kung wala pa sila maka-execute sang extrajudicial settlement of estate, kag ang isa ka utod no nagbaligya na siya sang iya nga parte, actually po pwede man niya niya mabaligya pero ang para lang sa iya nga parte o kun ang iya lang nga share tungod kay co-owner pa na sila tanan sang isa ka property. As co-owners po pwede niya mabaligya ang portion nga makapaternizer sa iya o galing risgo ini sa mga buyer because ang nagabaligya nga co-owner hindi niya mapa exactly ma-identify kung in nga portion sang duta ang pupwede niya ibaligya because wala pa gani ng partida. So let's say for example, 1,000 square meters may liba ka manunubli. So buot kung lima sila ka manunubli, tag 200 square meters sa ila. So kung si A at B, mabaligya sang iya nga mabaligya siya sang portion, so meaning 200 square meters lang iya mabaligya, pero hindi siya kabalo, kundi in mahamtang inang ginabakal sang buyer. So ang buyer nga nagabakal sang property no nga wala pa ma-distribute o kung wala pa ma-settle ang sang mga mag-utod, kundi din ang portion makadto, may risgo sa iya nga po pwede makadto sa iya nga parte ang kalain nga parte. Pero ang hambal gani nato no pwede siya makabaligya lamang para lang sa iya nga portion, sa iya ideal share nga po pwede niya ibaligya. But then again, it's a risk on the part of the buyer nga magbakal sini because po pwede nga hindi manami ang pwesto nga mahatag sa ginabaligyaan because sambal tagani no, ang isa pa ka risgo is mabudlayan siya magpa-transfer sa iya nga ngalan because again, maagi gid siya anay sa settlement of estate bago niya mapa-transfer sa iya nga ngalan ang ginbakal na property sa isa ka utod.
4: I see. Pero what if attorney magpamalabag gid mga utod, hindi anay nila gusto nga mabuhinan ang property? Pwede ba lang na nga pungga nila ang pagbaligya?
7: Actually, ang isabi sang gina, especially kung wala sang last will man lang niya, or let's say for example, wala sang last will nga written, pero may verbal nga instruction bi ang parents nga hindi po pwede ibaligya sa iban because pwede nila na balibaran if sila nga mga utod gusto nila baklon ang portion nga ginabaligya sang utod nila. But other than that, syempre may ara siya nga ang ginambalbalan naton nga may ara siya nga vested, may ara ang mga utod sang vested interest over that property. So po pwede nila balon ila utod nga hindi pagbaligya. Pero kun lang taon gid naton legally speaking ya sa lay, hindi man nila ya mapunggan ang ila utod niya magbaligya, especially if the utod needs money para man niya sa iya nga personal nga needs. Pwede niya ibaligya gin siya kag hindi siya pwede ibaligya nga share. Amo lang na mabudayan ang buyer magpakihad o kung magkuha sa portion nga ginabakal niya.
4: Okay. Another question, attorney. Ano naman ang matabo kung ang bana nagbaligya sang duta nga wala sang ihibalo o kung pahanugot ang asawa? Valid ba lang pagbaligya?
7: Okay. Actually, ang pagbaligya sang duta, especially if the property was acquired by the spouses, no, or ma-consider ini nga nabilong sa ila absolute community property o conjugal property ini nila, ang pagbaligya sang bana nga wala sang pahanugot sang asawa, mahambal nimo nga hindi po pwede or void ang sale nga gin-enter into sang bana nga wala niya na wala sang consent sang iya nga wife. Pero syempre kay tungod kinahanglanon gid ang consent sang asawa pag nagbaligya ang bana. However, syempre kung let's say for example, medyo ang relationship sang husband and wife medyo ara na sa punto nga daw hindi maayo, kag daw wala na sila gakasunod, kag let's say mambal biyang husband na gusto kaya ibaligya ang akon nga share, di ba? Tungod kay conjugal ina siya, meaning 50-50 ang ilang hati ay. So, mambal na to, no, na po pwede yan magbaligya ang bana sang iya nga share nga natuon amulang na ang portion nga po pwede nila i-settle, pero kung lantawon mo gidya legally speaking hindi gidya po pwede kabaligya ang bana without the consent of the wife. That's why nga po pwede gidya maka-file sang petition ang wife sa court nga mag-ipanullify atong sale nga gin-enter into sang husband without her consent, unless mapamatud-an no nga ang ginbaligya sang bana is his exclusive property.
4: No, attorney, sa kaso naman nga double sale, sino bala ang mas may kinamatarong sa isa ka propiedad nga makapila na ginbaligya?
7: Okay. Let us assume nga ang tanan nga ginbaligyaan puro good faith. Meaning, wala sila kahibalo sa mga sale entered into by the seller. So okay, sino sa ila, let's say may apat ka ginbaligyaan. Ang una gid ginalantaw is the first person nga nakaparegister sang deed of sale nga ginbaligya sa iya. Anong silingon sini? Let's say for example, A, B, C, and D ang ginbaligyaan. Si A pagbaligya sa iya, wala niya ginregister ang iya nga baligya. So ang nagpa-register lang niya sang iya pagbaligya sa iya is si B. So meaning between A and B, mas may kinamatarong si B because siya ang una nga nagparehistro sang iya pagbakal sang duta. So ang naging sunod naton is the first person in good faith nga nagparehistro sang pagbaligya sa iya. So regardless of kung sino. So let's say for example pareho sila nga wala nagparehistro sa A, B, C, D, wala nila man na parehistro tanan ang pagbaligya sa ila. Kung sino ang una nga nagposesyon o kung sino ang naara nga nag-aistar sa duta nga ginbaligya sa iya, buot silingon, amuna siya ang may priority. Because miskin ginbaligya kay A, ginbaligya kay B, mas nauna baligya sa ila, pero wala sila nag-acquire possession kag nauna si D. Si C is star dito sa duta, so mas makabig naton nga mas may priority si D, si C tungod kay siya yung una nga nagpossession sa duta, miss despite nga ginbaligya na kay A, B, C and D ang duta, no. Kun wala pareho sila abi, no, nga wala man sila wala nila na pa-register tanan, wala man sila nag-estar tanan, so kumbaga pareho sila nga wala nag-insindihan na yung inang aduta ginbaligya gali sa iya. Kung sino ang may pinakauna nga deed of sale, amuna ang una nga ginakabig o kung ang oldest nga may right nga mag-claim sang sale nga ginbaligya sa ila. Pero gina-assumar naton initanan, no, nga in good faith gid ini sila nga apat sa pagbakal nila because miski pa nauna baligya si miski un, let's say for example si D una siya nag-register sa iya nga deed of sale, una siya nagpossession, pero in bad faith siya, meaning balaan niya nga si A na bakal na ini, so pupwede gihapon ma-question ini si B kag si A man gihapon ang may right versus A versus B gali.
4: Okay, sige. Now, attorney, sa isa naman kahulugan nga duta, pananglitan na bi magpalyas ang bayad ang nagbakal sang makapila ka beses na bangod problema ng pinansyal, pwede bala na ma-forfeit sang nagabaligya ang mga nauna na nga nabayad kagbawion liwat ang duta?
7: Okay. Siyempre, ang una nga ginalantaw naton per me kung may mga concerns pareho sina is ano bala ang ila nabutang sa kontrata if the contract bala is may ara bala nga written contract as to kung ano ang pupwede obrahon, because may ara kita ginatawag nga Domaceda Law, diba, may Republic Act number 6552 nga kung sa diin amo niya ang nagagovern kung residential nga duta ang ginabakal sang isa, because if residential nga lot ang ginbaligya kaga wala siya nakabayad, hindi basta-basta ma-forfeit, no, sang seller ang payments na ginhatag sang buyer kung wala siya nakabayad, especially if ang iyang paghulog sang balayaran niya is hindi na magkumo sa duha ka tuig kag hindi ni basta-basta ma-forfeit, meaning ginatagaan anay sang demand o kung ginatagaan anay sang oportunidad ang buyer, no, pinaagi sa pagpadala sa iya sang demand letter nga kinanglan i-comply niya ang iyang obligasyon nga magbayad. Kay kung hindi siya mag-comply, siyempre po pwede hambalon sang seller nga ti ibaligya ko na si Iban tungod kinahanglanon ko na ang kwarta. So ginatagaan na sila sang grace period under the Maceda Law. Garon, kung ang iya bipagbakal less than 2 years pa lang ang iyang payment nga ginhatag, no, so may ara dira nga provisions nga dapat kung more than 2 years po pwede nga may ara siya nga dapat ibalik sa iya ang katumbas sa iya nga down payment, but should not be more than 90%. Kaya syempre po pwede abi kung ikaw ang seller, pwede mo yung hambalon nga, especially if the possession of the property nakuha na sang buyer paghatag niya sang down payment, tanan nga mga payments made po pwede siya ma-consider nga daw rentals na lang niya sa paggamit niya sang property. So hindi asi-asi nga ma-forfeit nga daan sang buyer, sang seller ang payments made sang buyer, especially kung wala sang kontrata, kay they will be governed by Maseda law. Pero syempre, kay may ara na siya ginatawag nga dapat mabalik anay may cash surrender value ina. Pero kung gisa may ara abi nga kontrata ang gina-enter into ang buyer kag ang seller nga may ara dira kung gisa provision nga kun hindi ikaw makabayad sa masulod sang 3 ka bulan nga sunod-sunod, pupwede nga tanan mo nga payments made, especially kun hindi man gid ako ma-consider lang naton nga rentals kag pupwede na naton i hindi pagpadayunon ang pagbaligyaan ay because you failed to pay a certain amount para nagbase sa ging kasultanan na.
4: Okay, sige. Ma'am, pagbalik naton diri sa aton sini nga pagpangalaga, dugangan taning iban pa diri nga mga palamangkutanon naging padalat sa aton sini nga mga KK5 diri sa 100.9 punto legal. Balikan ta na si Attorney Remia Fuentes Bartolome pagkatapos sa mga pahanumdon.
6: 100.9 punto legal. Your legal clinic on air. KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
6: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
6: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang 1 kabulan,
13: wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
12: Tibogid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka na.
20: Ako,
21: ang linya ko,
20: isang kapsula ka na.
21: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
20: ikapsula mo.
21: Extend.
20: Extend. Superman for Men.
21: Gawa sa maca.
20: Isang herb
21: na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
21: Like flavawaska.
20: Epektibong sexual potency herb.
21: Stimulates libido
20: and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
20: Extend. Superman for Men.
22: Isang kapsula ka lang.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-improve sang paminsaron. Nagapaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
28: Kay may barato balay nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
30: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
31: Rain Pharmacy.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso! 100.9
34: Legal, your legal clinic on air.
4: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal sa gyapon kaupod sa inyo ka K5. Roldan Bisana Villarreal kag kaupod aton sa gyapon attorney Remia Fuentes Bartolome. Ang Punto Legal program ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Amligan aton si Rikeng Lawas, katuwang nato ng DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Balikan taton nga koneksyon sa kay attorney Remia Fuentes Bartolome. Mamay dugang diri nga pamangkot. Ang pamangkot sa aton sini nga ka K5, may mga informal settlers sa among duta nga nagapakatiga sa paghalin. Kay kuno masobra na sila tatlo ka dekada nga nag-start dira. Ang ila bala attorney Pagtiner sa Malawig na nga sa among duta mahimo nga mag-prescribe for ownership. Mapahalin pa namon sila, attorney?
7: Okay. Una-una sa tanan, no, kung ang duta may titulo, regardless of gano katagal ang pag-istar mo sa isa ka duta nga titulado kag may tag-iya, hindi gid siya mag-convert into ownership ang imo pag-istar. Pareho sina mga informal settlers nga gid mentionar sang aton nga tagpalamati, no, because the only way nga mapambal nimo nga maging tag-iya ikaw sang duta is kung may ara ikaw nga titulo. Lain naman niya nga issue kun ang nag-istar dira sa duta ngayon na ina nga duta wala sang titulo o kun wala sang nagapang nag-iya, because your continuous possession, open continuous possession of that property nga hindi titled nga property, po pwede ina nimo gamiton para matituluhan ang duta sa imo nga ngalan. Mm-hmm. But again, kun ang ato niya nga issue is may duta na, may titulo ang duta, may tag-iya ang duta, kag may mga nag-istar lang o kun matawag naton nga mga informal settlers, miski ano pa sila kadugay nga nag-istar dila, dira, hindi gijaya po pwede nga mag-convert into ownership ang ilang nga pag-istar. So, kung ang imo pamangkot is pwede mo sila mapahalin, yes, pwede mo gin sila mapahalin. O galing, may ara nga proseso man nga ginatawag para sundo nimo para mapahalin sila. That's why importante gid nga padalaan sila sang demand letter para dira na da mag-account kung paano ang proseso o kung pamaagi nga papahalin mo sila sa imo nga duta, because bilang tag-iya sang duta you are entitled to possession, diba, sa imo nga duta. So kung possession ina, ikaw lamang ang pwede makapossess sa imo duta, kag ang tanan nga mag-istar dira pwede nimo mapahalin kung hindi nimo autorisado ang ila pag-istar sa imo nga duta.
4: No, another question, attorney, ang buyer nga nakabakal sang agricultural land, ulihin na natukiban nga may mga tenant farmers gali nga naga-istar diri. Pwede ba sila mapahalin sang nakabakal na?
7: Okay, lain naman niya ang issue abi kung tenant. Because if you are a registered tenant, regardless of sino ang magbaylo-baylo sang owner sang duta nga ina, ang imo kinamatarong bilang tenant is protected by law. So meaning, kung let's say for example, ikaw ang tag-iya sang duta, kaginbaligya mo ini sa akon apang imo duta, may tenant, miski pa mag-transfer ang ownership sa akon, ang ako bilang bago nga tag-iya, respetuhon ko gihapon ang kinamatarong sinang mga tenants nga ina, especially if they are registered tenants. So meaning, miski pa mag-transfer sa akon ang ownership, sila gihapon tenant. Apang, hindi man buot silingon nga just because they are tenant, kaginarespeto mo sila, because po pwede na sila maistorya kay as long as mapasugot sila sa imo, kagbayaran sila sang disturbance compensation, po pwede man sila yung maghaling ka maguntat ni mo bilang tenant. Pero kung ang imo pamangkot is focusing lang as to whether or not ina nga mga tenant, kay bagun ang tag-iya pwede ko mapahalin nga just because ako nang tag-iya, kung registered tenant sila, hindi sila pwede mapalin. Ang imuya po pwede maging action if, let's say for example, ang seller, wala yan niya gin-devolve sa imo, kung disclose sa imo, nga may mga tenants kali ang iyang duta. Because, kung may tenant ina, kaginpasalig ikaw, nga wala sang tenant ang duta, kaglibre ina nga duta, kag napatukiban ni mo, nga may registered tenant, po pwede mo to question nun karon, atong nagbaligya sa imo, kag po pwede mo siya sukton para ibayad mo as disturbance compensation dito sa mga tao nga nagatil sang land o kung mga tenants ina nga duta.
4: I see. Another question, attorney. Attorney, gimprinda namo ng amon duta. Duta nga may klowa. Mga 15 years na nga umasang amon gimprendahan. Karon, amon tani plano bawion kay amon ibaligya, kaso hindi niya pag-ihatag. May mahimo pa kami sini, attorney.
7: Okay, kung mapamatud-an ninyo yang ginprinda lang ninyo ang inyo nga duta, kag wala sa nga wala sa inyo kontrata nga ma-transfer ang ownership sa iya, kun hindi ninyo magawad ina nga duta, pupwede gid ninyo gihapon mabawi miski pa klowa ina nga property, because ang pagprinda ninyo wala man niya gahambal nga or ginahambal nga just because klowa ina o kun ang gin-award lang sang gobyerno sa inyo. Although illegal kag hindi dapat ina-allowed, no, nga magprinda kasang duta nga gin-award lang sang gobyerno sa imo, because isbalan ko isa sa mga conditions sang paghatag sa imo sang duta is hindi mo siya pwede i-dispose or hindi mo siya po pwede hindi mo siya pwede ibaligya o kung hindi mo siya iprinda. However, ang only person nga authorized nga mag-question sini kag po pwede mag forfeit sang imo kinamatarong is the government. Hindi man niya po pwede atong imo ginprindahan, because in the first place atong imo ginprindahan aware man na siya nga klowa, and yet ginbaton man niya, kaginbaton man niya ang pagprinda ninyo. So kung ang imo pamangkot is po pwede bala ninyo mabaw sa iya, yes po pwede kag sarangin ninyo mabawi sa iya inang duta nga inyo gimprinda, especially kun wala kamo isang kasugtanan o kun kasulatan.

0: dispose do may ara na, although hindi lang ko sure kung ano ina siya siguro sa sunod nato nga topic
1: Yes,
0: no,
1: ma'am.
0: nga daw wala na sang limitation nga ginhatag kag nga hindi mo na po pwede i-dispose provided I think daw qualified lang ang tao nga magabakal sang duta nga imo ginabalikyaan.
1: Okay, sige. I know damo ka man sang masako kagid subong no attorney kag nagatag kagid sempo diri sa aton siniga pagpangalagad sa K5 News FM. Siguro ang imo sini last day panugyan sa mga listeners naton kay kun lang tumo attorney mga problema blas duta do palareho lang pero kumbaga ang problema eh do balik-balik lang attorney, go ahead ma'am.
0: Okay. Madamo ginyo salamat no sa liwat sa oportunidad nga ginahatag ninyo sa ato no. I think ang akon nang gid mapanugyan is this. Kung hindi imo, hindi na pagkwaa. May ara abi kong gisa nga mga tawo nga balaan na gid nila nga hindi ila but just because wala sang kaalam ang mga tawo nga naga position sang duta, ginapatituluhan lang nila nga wala man sila gani nagaposisyon sang duta kag hindi man sila ang tag-iya but just because they have the capacity and the capability ginapatituluhan nila and then eventually atong tao nga nagabaka-baka til sang land kag naga-star sang duta kag madugay na dira wala na sila sang mahimo because may titulo na nga gin-issue sa ila kun kamo nagapanag-iya o kun naga-star sa isa ka duta nga hindi man inyo kag balaan nyo man nga tag-i nga may tag-iya kag titulado ina sa ibang katawo, hindi nyo na pag-agawa, respetuhan ninyo ang tao nga tag-iya sang duta. Kung kamo naman buyer sang isa ka duta nga ginabaligya, no, dapat siguraduhon ninyo nga ang nagabaligya sa inyo, may authority nga magbaligya. Either siya ang tag-iya sang duta o kung may ara siya sang SPA nga gin-issue sang tag-iya sang duta para magbaligya. And the best evidence to prove that is to check no the documents nga ginapresentar sa inyo. Kung hindi ka mo sigurado, magkadto ka mo sa Registry of Deeds, ang opisina sang Registry of Deeds sa probinsya sang Capiz, ara sa Capiz Government and Business Center, samtang kung taga Roja City man niya, ara man niyang aton nga Registry of Deeds dira sa may Inso Arnaldo. So pupwede giniro, check ya ron, kaglantawon gid ninyo mismo ang duta, ang titulo sang duta, kung bala may mga naka-register, naka-record yung mga annotation dira sa likod para balaan ninyo kung tama bala kag kung hindi ang inyo ginabakal nga duta. Ang aton lang perme mapanugyan is wala sang ginatunto kung wala sang nagapatunto. Kagkadamo na sa mga abogado nga pwede magserbisyo sa inyo, may ara mga libreng abogado nga pwede magbulig sa inyo, mag-check sa mga papeles kung kamo manugbakal or kamo man nagabaligya sang duta.
1: Okay.
0: So amulang ina, madamo ginyo salamat always no sa oportunidad nyo ginahatag sa aton sang K5 News FM kag mayong aga gid sa inyong atanan.
1: Madamo gid salamat Attorney Remia Fuentes Bartolome no aton sining regular partner diri sa 100.9 Punto Legal. 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air. Salamat gid sa liwat Attorney Remia sa imo sining oras nga ginatag diri sa K5 News FM. At least nasa batang madamo nga palamangkutanon sa aton sining mga ka K5 no nga ginatagan aton ligwa diri sa aton siriga pagpangalagad. Kibala nyo basta baklanay, baligyanay, pagposisyon sang duta, mga ka K5 damo giniyasang problema kun kaisa. Kay may ara gidya tawo no nga gahaman nga hindi nagidiya ang buon pa. May ara man nga hindi iya ibaligya niya pa. May ara man nga tiko mo kulang ihibalo sang tawo tuntuhon mga ka K5 para kwartahan. Gani sa aton sining mga tagpalamati antes pa magtuaw ang problema. Kung may mga legal transactions ka mo, magdangop gid, magpalamangkutanon sa mga abogado. Para antes pa magka-problema, no, magiya na ka mong daan, hindi ang igo na ka magkadto sa abogado, lihi na may problema na ka mo, may kaso na ka mo, kung gintunto na ka mo. Basta may mga legal transactions, magpamangkot gid sa mga abogado, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo pag-upod sa isa namang kadisyon sa 100.9 Punto Legal. Salamat gid sa inyo pagtutok diri sa aton siniga pagpangalagad. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Nangin ko po nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagang DTX Liniment Oil. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo, sa ngalan man sa aton sining regular partner diri sa Punto Legal Program, basta serbisyo publiko ang istoryan, wala gidagabalibad, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ini naman si ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. serbisyo

0: publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain na ko ginibatsya maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: TTX 500.
3: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
4: Importante ka tama, Sir GP, ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
3: Oo, gusto.
4: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Di naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
3: Oo.
4: Damo factors nga tunaan nga ano.
3: Gabulagay.
4: Gabulagay. Kung hindi kinmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang agugmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti, permin na to balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
3: Atuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
4: Uraro.
3: Uraro.
1: TTX 500.
4: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may aran isa 40 million to 300 million.
3: Kadamo, no?
4: Kada kwan, sperms per milliliter.
3: Milliliter,
4: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa aragi.
1: DTX 500!
5: Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag- ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag daw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, so inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko na git sir ka namin namit na git sa akong nga mata.
1: TTX 500!
3: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
4: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na kung 20.
3: Oo, million.
4: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga ano.
6: Anong klaseng pasting na?
4: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, hirubuan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat ya,
3: sufficient.
4: Timingon mo, inang 3 days nga pasting mo, nga fertile man ang babae.
3: Husto.
4: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat na kainom DTX. Damuon, sir boy.
1: DTX 500.
3: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
4: No.
3: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml naman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na seminal fluid, dok.
4: Ang managari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
3: bulsa.
4: Ang ginagubwa sang radyasyon mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
3: Ay, nakabag.
4: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, nga laka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
3: Grabe, no? Kining panday, pagiguro doon?
4: Sigarilyo.
3: No? Sige sa init.
4: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
3: Ay.
4: Tingkong lubo. Tiyang akon nga ginabutang, Sir Jipid. JP, grabe ang kungkuan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
3: Gusto!
4: So, dapat ka inom gidsula antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
1: yung may D3.
6: D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio
6: yung may Physio.
1: Ang Physio
6: yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagating kulang ka?
9: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
9: DTX 500.
1: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ila tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ila na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
1: Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio!

0: FM. Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtamo.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginagano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nagko ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngayon, hindi ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Habang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Dikasin!
16: DTX 500!
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio!

0: KK5 News FM News FM Vitripayo Health News Vitripayo.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Vitripayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Vitripayo. Ang Vitripayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Paano bala si Vitripayo makaprotekta sa imo utak? Number 1, Vitripayo improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
3: Dalok.
2: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amo na siya.
3: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dire ma start ang gitawag Alzheimer's disease.
4: Correct. Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah.
3: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
2: Hoy! Karoon na wala. Ang D3
3: Bayo. Gusto niya mag-brown out niyo utak para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bayo.
2: Ang D3 Bayo, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bayo liwat. May isa pagkid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
3: Tingko naka-D3 Bayo siya, sir boy. Ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bayo, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni imong brain niya.
2: Correct.
3: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
2: Correct.
3: Sa kalawig.
4: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
3: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Solihi. Musilin siya kaalam man ako sa bata pa ko. Subong niya, nagindada ko 40. Ito, kapigaw na ako memory.
2: Na.
3: Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
3: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Kung lahatag energy, pero wala latak.
2: Wala latak.
3: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
3: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makorek pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
3: Yes, even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
2: Anxiety. Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
3: Ina kung gainom ka D3 Bio.
2: Ina kung ginom ka D3 Bio.
3: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
4: serotonin.
3: Serotonin.
2: Kita mong advantage.
3: Ang ordinary nga D3,
2: wala na.
3: It's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: June 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
18: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Sakay ka kidya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men! Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy and suanis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy and suanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Healthy and suanis.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ko na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Oras sa K5 News FM, 7 minutos nakalipas sa takna ng alauna sang hapon.

0: nagkakaisa. Mayong hapon sa ato ng mga viewers, sa ato ng mga netizens, at dito sa K5 News FM, Rojas City. Nagpalayag naman ang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Asubong pizza 11 na kita sa bulan sang Oktobre 2026. Ikaduwang Domingo sa bulan sang Oktobre 2026. Ina-welcome ginato nato ng mga followers sang K5 News FM kag subong man ang mga nag pulupamati no sa diri sa K5 News FM. Welcome, welcome kamo dire kag pwede kamo ka comments kag subuman ka share ka greet ka pa shout out sa karon nga Domingo ini ang inyong alaga the Police Master Sergeant Roldan Belina Jama kag subuman ang inyong ka upod
1: Police Chief Master Sergeant Ray Llanera Falco
0: sa ngalan sang amon nga Provincial Director Police Colonel David El Cachumbo Jr. Kag sumaman sa amon nga Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Obdanyo kami sa masalud isa ka oras nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Makadulong kami sa mga impormasyon, mga balita sa ato mga kapulisan, ang binakasan, ang mga accomplishment, operational kag sumaman administrative. Ano pala subong ang mga dalagko nga balita nga mga dulong sa aton mga police patrollers nga naka ready na sa ilang mga tagsa ka mga police station diri sa may probinsya sang Kapis. Nga pwede naton nga subaybayan na mga kauturan. Kumusta ang inyong Domingo? Nakasimba ng iban, nakapanyaga na. Nagapatunaw-tunaw na, partner. Kumusta ang Domingo to, partner?
1: Mayong hapon gid, partner. Kag sa ton sining mga tagpalamati. Well, sa ginsiling mo na, nagapatunaw-tunaw na iban. Okay, sa bagay, iban mga mahabon, iuras ka manyaga pa.
0: No? Ang mga trabahuso na ito nga mga kuturan. No?
1: Iba na rin pa sa panindahan.

0: trabajando en la ley.
1: Domingo, que para pulau-pulau.
2: Oh.
1: Di wai klasi, wai oficina. Kita para pulau-pulau. Bang. Dili-dili. Pagkakulau ilang.
2: Kag nakaready naman ang partner ang iba ilang mga panimalay na no, nag-apulo pang limpyo ibang ka amat-amat akad to sa mga patio partner no, kay dali na lang ang kalag-kalag no, ginaready ng ilang mga minatay dira ang plastaran no, kay ibang daga amat-amat atakod sa ilang mga turturda da partners ilang mga musilio no, pizza unsi dali lang partner oh. Pila na lang ka si Mana og ka kani partnero katapusan naman 25 na sang kuno sa adlaw no, sa buwan sa Oktubre. Mm. Yes, no. Domingo sa sunod na Domingo no. Ang kuang gali no, ang kalag-kalag ni partner ginaselebra nato no. No, Oktubre 31 by Sabado. So Nobyembre 1 partner Domingo gid no. Natuon gid Domingo no, ang ato nang makuturan abi nang kaselebrar no sa mga kalag-kalag partner most leader sa Philippines no, uno gid yan abi ang iban no, pero kun ungdon no, dos dapat gid yan no. No, so traditionally partner nagkaselebrar kita abi sa kan ato makuturan mga Pinoy no, pizza uno gid yan gandag na sa mga pitchy-pitchy partner no, bao nagabahala mo ni sin partner ang mga lubi no, no pagit mga kabulakan na partners dalom do gina gado amat-amat naman dara takot gani ang kano no plastaran sa mga bulak
1: mga pilit pala
2: na pilit ba mahal naman siguro sa nisubong pila ng kilo sa pilit no
1: jo mga mahal-mahal yung mga partner sini ka mga inadlaw
2: ay lapit-lapit partner na okay na. Okay, so muna ang atong kautoran na nag-amat-amat ng atong kautoran sa paghanda no, ano dirang ilang mga kalan o non partner no, sumabot nga maning kalag-kalag, ano pagid ni partner ilang handaan no, ang mga panimalay nila sa tiyon sang gabi ula partner ka kumukutikutitap no. Para mapilman ang Christmas ko no partner, gumpisa na. No? But ang tapa na ito partner, kaplasta na itong Christmas village, no? Oh. Do, dali na lang siguro sini ang kwan, no? Opening sa Christmas village sa panay, saan ola opening sini?
1: Daw wala pa mga plasta did partner, pero posible, or may
2: parang gani, wala na kaya ang nagliligad ng mga tinuog partner do garidi gi sila no ginahandaan gi sa to kay may contest no ang mga Christmas village amot lang sa sini kay ang mahal ang kuryente partner. Oh maka save sa kuryente kay iban ko pinangtakod na partner sa mga solar no, solar na subong may mga budget ka lang abi mga 300 to 400,000 to okay na partner na makadala na aircon pila ka ref dira partner oh ay kaling iban mahambal sila sumahon tanong kung pila ka ano pila ka tuig ang ilagasto sa sining solar na no, pagpa-install
1: no? Isipon na mo may ara ng 2 years warranty sa balor ng 200 pesos imo abi binabinagon imo bill abi sumasumahon mo siya partner sa bilis ng imo solar daw okay giman tuod ang ginansya mo dada after sa mga 2 years na or 3 years na partner.
2: Oo.
1: O depende sa package ni mo sini patakot si mo sini nga puloyan. Di akon to pila to kasular akon to do mga 5.
2: Ah, pero ay, ara ka na gali. Oo.
1: 300 lang lang.
2: Sa online.
1: Oo.
2: Oh. Sa online ha. At least maka nang pulo pa siga-siga ka kon gabibla partner. Maka kumbaga may ara sang alternative no nga suga. Ang siyempre kasubong gamahambal sila nga gapato atubang kita sa Super El Nino. So ang init niya partner kag ang current sang kuryente dasig ko na magkaon no, may mga appliances as ikaw So amo na ang alternative nato sa atong kuturan, no, pwede ka bakal ka mo online sa mga suga-suga lang da, no? At least makabawas-bawas sa partner sa ang bill sa kuryente.
1: Kung pailaw bala partner. Mm, na. Kung kuryente gamiton mo, lalaway kay.
2: Oo. Kaya makibot ka lang ang dakon man ang bill.
1: Sambod yung daw low lang siya bala. Mabutan man siya maaga. Na. Importante may masanag panibot mo na. Na hindi ka masanag in kaso gumawa ka gulpi. Or
2: mag-run outan ka bla. Ako na ka panyapon ka ganyan, maara ka dyan nga mga patyan ka sang suga. Ito ka lainon ma. Kasi lain bala yung mamatay mo.
1: Ano yung kagaiban bala nga may mga malain bala nga tinutuyo ang kapanghimos hindi ila. Kundi ito sa may magkasanag.
2: Ang mga mahugod, ina, mahugod ko na yung partner. Ang kapanghimos hindi ila.
1: Hindi ila.
2: Sobrahan ka hugod ila pating inyo, ay hindi inyo, himuson nyo. So in short, kawatan.
1: Pariyabla sa muna, nabalanta nga. Nagaguyod ang iban sang PC man lang galing sa punta may karabaw gali no lubi lang ila ginaguyod
2: layo ang kagali ang lambong
1: layo ang kan pero may ara pagita sina iban nga abilidad ya partner ginaislan nila ya sang tamsi hindi ginya makita sang lubid no iban yung mga kawatan sang una pagid no pero so far subang aganaga na partner
2: kita mo sa sang una ang alibay to sang kawatan na dakpan to sa panay to sang una sang kilala to nga gaguyo sila sang kwan sang motor tong ayon agyan sang tag iya bodo akong gito aw binalikan karon brasa dua dua akon gini yo goro imo gini ay dua to na hubog goro tripping sa sang dua to kay wala sila sakyan nawadaan sila
1: gas
2: no choice para makapuli sila no basi malampusan sila sa panimalay sa mga misis ay nangita sila ideya ng mga kasakay man sa motor tani ay kaso mo lang ano to no wala mang goro gasolina okay. So litong kita sa atong makuturan sa pag kunaton sa ang headline, no? Ano bala? No? Tara kayo naton diri partner kung ano ang mga sa aton diri nga balita,
1: no? Mogid mga accomplishments subong aton sininga. Kapis PPO alin sa mga binigan partner.
2: Paapas pagigo siguro ni.
1: Sa mo sang mga salsalon lagi pang surrender sa aton.
2: Oo. Nakita mo siguro to sa Facebook kagato ni diri sa K5 na nakasaksi na sa mga lost firearms, okay? Philippine.
0: Kapis Pulisya, balita para sa mas.
2: Okay, una nga balantayan nga balita, top 2 most wanted person in municipal level, kaga top 3 in provincial level sa kaso nga qualified rape sa isa ka minor na edad, minor de edad, kaga 2 counts of statutory rape, dakop sa banwa sa nga panitaan.
1: Ari pagit partner, top 1 most wanted person, municipal level, top 2 provincial level, kag top 9 regional level sa kaso nga rape. Aristado sa Banwasang Panay.
2: Okay, so ato naman ri balantayan partnero, top 6 sa most wanted in provincial level, arestado sa second Capiz Provincial Mobile Force Company.
1: Top 1 most wanted person municipal level kag top 8 most wanted person provincial level sa kaso nga attempted murder kag attempted homicide dakop sang tapas PNP.
2: Dugang nga balantayan nga balita, top 5 most wanted person in municipal level sa kaso nga theft arestado sa Banwasang Pontevedra, Capiz.
1: Kag isa ka high value individual o kon HBI arestado sa kapulisan sa Banwasang Panay, 66 mil pesos nga balor sa gidapatihan nga siyabo na recover.
2: Kag sumuman nga balantayan na lalaki nga nadakpan sa Roja City nga area sa atong makapulisan sa drug bypass operation na anay na nga priso.
1: Search warrant operation sa tapas PNP nangin madinilagon 232 mil nga balor sa ginapatihan nga siyabo na recover. Kaupod pa ang armas kag bala.
2: Kag sa atong katapusan nga headline, 64 anyos nga nagapataya sang STL o kumbukis arestado sa barangay Tisa, Rojas City. Kagamo na yato aton nga mga headlines sa diri sa Capiz Pulisya balita para sa masa. Liton kita sa aton nga kaundan sa aton mga balita. Una, top 2 most wanted person in municipal level, kag top 3 in provincial level sa kaso nga qualified rape of a minor, kag 2 counts of statutory rape, dakop sa banwa sa nga panitaan. Ini nga balita gidulong ni Police Staff Sergeant Gisa Galliano.
3: Most wanted person na top 3 sa provincial level, kag top 2 naman sa municipal level, dakop sa banwa sa panitaan. Alas 7.23 sa gabi sa tinalikdan ng Oktobre 5, tuig 2026, ang panitaan PNP sa idalom sa pagpamuno ni Police Captain Ronald F. Tunugan, officer in charge ng panitaan Municipal Police Station, serbe sa aresto de mandamiento sa isa kalalaki nga 52 anyos. May asawa kag pamuluyo sa Barangay Timpas, panitaan Capiz. Ang akusado ang naghimo sa krimen nga qualified rape of minor under the Article 226-A paragraph 1D in relation to Article 266-B of the Revised Penal Code as amended by RA 11648 and 2 counts of statutory rape with no bail bond recommended. Sa karon yara iniging turnover sa Capiz Rehabilitation Center para sa pagpangatubang sa nasambit niya kaso. Ang inyo kapulisan nagapanuyan na kung kamo ang biktima sa isa ka krimen, hindi gid maguya-uya o kung magduwa-duwa sa pagkadto kang magpanumbungon sa bisan din man nga malapit nga police station. Kag-amuyad to ang balita diri sa Panitan Municipal Police Station. Ako ang inyo police patroller, Police Staff Sergeant Jessa Gamayaw Galliano para sa Capiz Pulisya Balita para sa Masa.
2: Kag sa dugan natong balita, top 1 most wanted person in municipal level, kag top 2 in provincial level, kag top 9 in regional level sa kasong rape, arestado sa banwa sa nga Panay. Ini nga balita gidulong sa aton nga partner, Police Chief Master Sergeant Ray Falco.
4: Arestado ang top 1 most wanted person municipal level, kag top 2 provincial level, kag top 9 most wanted person regional level. Ang arestado amo si alias Joe, lalaki, 33 anyos, soltero, wala sang trabaho, kag pumuluyo sang Barangay Pawa, Panay, Capiz. Oktobre 5, 2026, alas 11:33 ang takna sa aga sa Barangay Kugon, Panay, Capiz, sa pagpamuno ni Police Captain Eric Bidio Campo, officer in charge sang Panay PNP. Ginpamunuan ang pag-aresto paagi sa mandamiento de aresto sa kasong rape ukon paglapas sa Article 266-A sang Revised Penal Code as amended tagwala sang piyansa nga may criminal case number C-538-26 kag C-539-26 naging isyo kag permado ni Honorable Cicinio Navales Belen Jr., Presiding Judge, Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 15, Rojas City, Capiz. Napitsahan, September 28, 2026. Ang arestado ang ginpahibalo sang iya mga kinamatarong base sa konstitusyon kag anti-torture warning kag in turnover na sa natungdan niya korte para sa nagakaigo nga disposisyon.
5: Amunyad to ang mga balita nagikan sa Panay Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Sa duga bagid nga balita na their top partner, top 6 most wanted person provincial level, arestado sang 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company. Sa detalye, Police Corporal Jesse Ray Catalogo.
6: Music. Aristado ang isa ka 24 anyos nga lalaking nga nalakip sa listahan sang top 6 most wanted persons sa provincial nga level patapos kay serbihan sang mandamento de aresto sa sitio Tagulab, poblasyon Ilawod, Dumaraw, Capiza pasado las 8:36 sang gabi, October 6, 2026. Ginkilala ang ginaresto nga si alias Bro, 24 anyos, soltero, mangunguma kag residente sang sitio Stock Farm, Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiza. Si Bro ginapangita sang balaod bangod sa kaso nga murder with the use of an unlicensed firearm sa idalom sang Article 248 kang tanan sa Article 8 sang Revised Penal Code kag Section 29 sang Republic Act 10591. Ang warrant of arrest gin-issue ni Honorable Cecilio Novales Belen Jr., Presiding Judge sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 15, Roja City, sang Agosto 12, 2026, sa idalom sang Criminal Case Number C-456-26. Sino sa warrant, wala sang piyansa nga ginarekomendara para sa nasambit nga kaso. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Dumaraw Municipal Police Station si Bro para sa nagakaigo nga disposisyon. Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini ang inyong Police Patroller, Police Corporal Jesseray Catalogo para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
2: Damagin salamat sa atong police vlogger, police corporal Jesseray Catalogo. Puro ni top partner, no? Maaari naman, no? Balos mo, top 1 naman, no? Top 1 most wanted person in municipal level, kag top 8 most wanted person in provincial level sa kasong attempted murder, kag attempted homicide, dakop sang Tapaz, PNP. Ano nga balita gidulong ni Police Top Sergeant Perfecto Cabrera Jr.
7: Ginaristo sang Tapas PNP ang rank number 8 provincial most wanted person kag rank number 1 municipal most wanted person sa kaso ng attempted murder kag attempted homicide. Padayon ang kampanya sang Tapas PNP batok sa mga tao nga ginapangita sang kasuguan matapos nga manalagon nga nadakop ang gihingadlan nga alias Onyo nga amo ang rank number 8 most wanted person sa provincial level kag rank number 1 sa municipal level most wanted person bangod sa mga kasong attempted murder sa idalom sang Article 248 nga may kahibulatanan sa Article 6 sa Revised Penal Code RPC sa subong man nga ginbag-o nga mga kasuguan kag attempted homicide sa idalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Sa tong October 6, 2026, alas 11:25 sa gabi, ang mga tauhan sang Tapas Municipal Police Station sa pagdumala ni Police Major Greg Anthony B. Salva, hepe ng Tapas PNP, nag-service sang warrant of arrest batok sa akusado sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Ginpatuman sa mga Tapas PNP ang warrant of arrest para sa kasong attempted murder nga gin-issue ni Honorable Romel Lacson Leonor, Presiding Judge sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 21, Mambusao, Capiz, nga may petsa October 5, 2026, kag may piyansa nga nagabalor 6,020,000 pesos. Pati man ang warrant of arrest para sa kasong attempted homicide nga gin-issue ni Honorable Sebastino Arbolida Baguio, Presiding Judge sang Municipal Circuit Trial Court, 6th Judicial Region, Dumalag, Capiz, nga may petsa sang October 6, 2026, kag may piyansa nga nagabalor 36,000 pesos. Sa karon, ang nadakop ng individual na aranas paginakop sa Tapas Municipal Police Station para sa hustong dokumentasyon kag disposisyon. Ang Tapas Municipal Police Station nagapabilin nga maligon sa isida pagsalig sa paglagas sa mga tao na ginapangita sa kasuguan at sa pagsigurado nga ang mga individual nga nagatubang sa mga kaso kriminal madala sa nagkakaigo ng hukong sa katarungan kag kaluwasan sang publiko. Kagamuyad to ang mga balita gikan diri sa Tapas Municipal Police Station. Ini ay inyo Police Patroller Perfecto Puerto Cabrera Jr. para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Capiz Pulisya. Balita para sa masa. Para sa masa.
1: Salamat gid sa aton sini nga patroller, Police Staff Sergeant Perfecto Cabrera Jr. dira sa Banwasang Tapas. Top 1 ato partner ila, no, municipal five level. Congratulations gid, ha? Kagyari pagid partner, top pagyapon, top 5 most wanted person municipal level sa kaso nga theft arrestado sa Banwasang Pontevedra. Sa detalye, Police Corporal Gisray Catalogo.
6: Nadakpan sang kapulisan ang isa ka 27 anyos nga lalaki nga nalakip sa listahan sang top 5 most wanted persons sa municipal level matapos kinserbihan sang mandamento de arresto sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiza mga alas 8:55 sang aga, October 5, 2026. Ginkilala ging aresto nga si alias Junjun, 27 anyos, soltero, referee kag residente sang Barangay Sublangon, Pontevedra, Capiza. Si Junjun ging aresto bangod sa kaso nga theft o kon pagpangawata. Ang warrant of arrest gin issue ni Honorable Lorencito B. Diaz, presiding judge sa Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 17, Roa City, Capiza, sa September 22, 2026, sa idalom sang criminal case number C-23-88386 para sa pagpatuman sang sentensya nga ginapahamtang sang korte. Ang operasyon gin pangunahan sang Pontevedra Municipal Police Station sa Bulacan Capiz Maritime Police. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station si Junjun para sa nagakaigo nga disposisyon anti siya ikatugyan sa korte nga nag-issue sang warrant of arrest. Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini inyo Police Patroller, Police Corporal Jesseray Catalogo para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Balita para sa masa. Para sa masa.
2: Madamagin salamat, Police Corporal Jesseray Catalogo, no, liton kita partner sa inyo to sa Panay, no, isa ka high value individual o kon HVI arestado sa kapulisan sa Banwasang Panay, 66 mil pisos ng balor sa ginapatian nga shabu na recover. Ini nga balita gadulong ni Patrolman Robelin Contreras.
8: 67,000 balor sang shabu kag isa ka HVI dapop sa ginpadigayon nga bypass sa Panay. Ang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Cyril D.C. Ponsalan, Chief PPDU kaupod ang Panay Municipal Police Station sa idalom sang pagdumala ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Provincial Director, Capiz PPO, nagpatigayon sang isa ka operasyon patok sa ilegal nga droga sa bahin sang Barangay Tansazur, Panay, Capiz sang tinalikdan ni October 9, 2026. Naaresto ang isa ka high value individual o kun HVI na ginkilala kay alias Taboy. Nakuha sa iya paghinakop ang apatanan ka heat sealed transparent plastic sachets na ginapatihan nga shabu nga nagabugat 9.99 gramos kag nagabili sang 67,932 pesos kag nahari-sari nga non-drug items. Sa karon ang sospetsado yara na sa paghinakop sang Panay MPS para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon. Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ako ang inyong Police Patroller, Pat Rubilin Contreras, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
1: Salamat kita to sininga patroller, patrolman Rubilin Contreras.
2: So, okay, sinin, congratulations na, no, sa aton nga PDO.
1: Isa ini ka high value individual partner ang nadakpan dito ang transaksyon na tigayon sa Banwasang Panay. Kagyari pagid ang balita sa kon partner, lalaki nga nadakpan sa Roa City PNP sa drug bypass operation. Anay na nga priso. Balik naman sa partnero.
2: Balik loob.
1: Sa detalye akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
9: Lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa Rojas City PNP anay na nga napreso. Anay na nga napreso ang lalaki nga nadakpan sa gimpatayong drug bypass operation sa otoridad sa bayan sa Barangay 7, Sining Siyudad. Matandaan naging kilalang nadakpan sa kay alias John, 40 anyos, kag-residente sa Rizal Street sa nasambit nga barangay. Sa din nakuha sa paginakop sini ang 4 kasasye sa ginapitian nga shabu nga nagabugat naman sa 7 kagramos. Kag may standard drug price naman kakapin sa 47,600 pesos. Naibalawan nga nasabitan sining nga subject ang anay na nga napreso sa tinalikda nga 2022 sa kasuman nga illegal nga droga. Ginaibalawan nga natuligayon naman ini nga nakagwa sa itong 2021 pinagi man sa pre-bargaining agreement. Ginpahayag pa sining nga may mga gipangbuyan nga mga pangalan ang nadakpan nga kung sa karon ginaipa-imbestigaran pa kag ginamonitor sa aton sining nga mga kapulisan. Sa karon nakahunong na sa karsel ang nasambitan sining nga subject kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
10: Amuyad to ang mga dalagong ablita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
2: Oh, balik-balik lang sa partner, no? Nagkadore pa naman sa
1: namiyan sila sa Rojas City Police Station.
2: Kumbaga, feel at home naman siguro, partner. Mga mo niya bala, wala ga bago. Balik-balik lang da. Basta nga hindi ka na ka, guwa.
1: Mo gani, partner, sa isa ka joke bala. Di ko, malagyo ko. Ikaw lang ah. Hindi ko mag-upod si mo. Sige na, hindi mag-upod siya mo. Ang malagyo lang nga di si Dido, malagyo na. Balik ko, tagaligaling kon may chimpo na. Saan ako ka rin mabalik? Kung madakpan naman ko sa makasala naman eh.
2: May kondisyon gali partner kung madakpan sa.
1: So, amo ni gani, ano ba? No? So, kaisa siguro dapat mangin leksyon na ini. Although, kung matanaga sila yung inisya convict. Kung nagit siya, no? Nang amo na ginisya kalain. Pero, tani isa-isa pa lang, nakakuha ka na sa leksyon, partner.
2: Galing kung mga amo na sila gagawin, nagpanumdum la partner, sa pagbago. Ilag na panumdum na sila kung paano naman sila kahigop. Paano naman ginbangag. Wala na sila yaputuro ng mga amo ng mga tao siguro. Nga balik-balik na lang.
1: Although, nag-lang joke lang ni naton kung siya sa mga aton man ng mga POPC or mga prison na naton. Nga balik lang ni galing. Ay, hindi kuya, sir. Amo na yung nami, ha? Pagbuwa yung bala sa karsel na ton or sa prison ay nalangolang oho na ton nga balik-balik lang di sir. Ani ko na magbalik di sir. Amo na yung nami.
2: Kay laing nga partner ko makaupod mo yung pamilya na sa tiyon sang Christmas o lapit na Christmas.
1: Christmas ba, partner,
2: New Year. Bilog ka mo bala pagtapos sa mambalas na bulag ang tuig, no? Pagsulod naman sa bagong tuig, buo mong yapon bilang pamilya nga wala sa may na wala, no? Ay takaron wala ka dito ya. Ato ko to ga kuan sa imo nga kuan ni mata to sa sulod.
1: Amo gani may arada nga pabalik-balik sang una gid sa amo no. Sa Panay Police Station, ginpamangkot, hay, mabalik ka na. Mabalik ka pagid? Hindi naging kuya, sir.
2: Muna ya. Dapat mo nang tularan sa mga nakaagi priso.
1: Hay, pagpakabuot, pagtarong na.
2: Nududla na gitman sa.
1: Ang aton joke ya, nga mabalik, nga butsiling ko, hay, mapapriso kapaliwat. Amun ang butsiling ko na aton bala. Amun ang naming sabat, hindi naging kuya, sir. Amun ang gusto ta mabatian. Mabalik ko dia sir pero mga mostal sa inyo. Okay lang na ya.
2: Bye. Amo gina ko kamay na dumduman sila eh, no? Kaayuhan sa aton mga kapulisan, no? Sa pagserbi niyo, balik sila.
1: Balik okay? Sila magpasalamat.
2: Pasalamat ya. Yeah. Okay. So 39 minutos sa kalipas sa takna nga launa, partner, no? Lito kita sa sunod nga balita, partner. Ari, search warrant, no? Operation sang tapas sa PNP nangin na madinalagoon 272 sa mila ang balor sa ginapatihan nga shabo na recover kaupod ang armas kag mga bala. Lao ini nga balita gidulong ni Police Top Sergeant Perfecto Cabrera Jr.
7: SLI listed dakop habang kasamahan nakapalakyo sa gingkasang search warrants operation kag nakuhaan sang 272,000 nga balor sang shabu, armas kag bala. Tapas Capiz search warrants operation sang kapulisan nga ginpatigayon sa Tapas Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Major Greg Anthony B. Salbang, Chief of Police upod ang 6th Airport Maneuver Platoon sa Regional Mobile Force Battalion 6 ang naging manilag-on ang search warrant sa Oktobre 1, 2026. Ang search warrant niya gin-issue ni Honorable Romel L. Leonor, Executive Judge sa Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 21, Nambusaw, Capiz, Cagmay Petsa, September 25, 2026, kagin patuman ng alas 10:08 sa gabi sa Barangay San Nicolas Tapas, Capiz. Ang operasyon nagresulta sa pagka-aristo sang isa kagingingadlan niya alias Patyo, 47 anyos, kasado ang negosyante, nakapagkolehiyo kag nakalista bilang Street Level Individual o SLI. Samtang isa nga gingingadlan niya alias Padang, 21 anyos, kag soltero, ang padayon niya ginapangita ukon at large. Ang duha ka mga suspect na pamuluyo sa Barangay San Nicolas Tapas, Capiz. Ang mga nakumpiska kag na-recover sa mga otoridad amo ang mga masunod ng mga putang halin sa lugar. Isa ka unit sang kalibre 45 na Norinco pistol, serial number 774802. Duha ka kalibre 45 magasin, 11 ka mga bala sang kalibre 45, isa ka unit sang 12 bit long barrel shotgun, isa ka satchel, nagkalain-lain yung mga gamit sa paggamit sang droga, isa ka kiluhan sang illegal nga droga, isa ka itong mga pouch, anong kabilog nga ginisilyuhan niya transparent plastic sachet nga may unod nga puti nga crystal nga ginasuspetsahan chabu. Ang operasyon nga gin-record gamit ang duha alternative recording device, ang pagbatuman sang search warrant kay ginsaksihan man sang isa ka tiglawas sang media kag mga lokal nga opisyal sa Barangay San Nicolas. Ang naristo nga suspect kag ang mga nakumpiskar nga mga butang ang yara supong sa pagginakaup sang Tapas Municipal Police Station para sa husto nga dokumentasyon kag disposisyon. Kagamuyan to ang mga balita gikan diri sa Tapas Municipal Police Station. Ini ay new police patroller Perfecto Puerte Cabrera Jr. para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Capiz Pulisya. Balita para sa masa. Para sa masa.
1: Salamat gid partner Police Staff Sergeant Perfecto Cabrera Jr. Tapas sa PNP.
2: Congratulations. Bino,
1: top 1 most wanted
2: dakop
1: nila partner sa isa unang report kay na. Tapos ini search warrant duha ining subject pero isa ini ang angara partner.
2: Nakapalaging isa.
1: Ang isa ining nadakop po nalagyo pagitan ni partner mo. Mailang kay na.
2: Gana. Oh, apang ang yapaghana alang-alang na.
1: Oh,
2: dakpan siya.
1: Nakapalagyo gid siya galing kay na damblangan ng kadalaga partner. Oh, grabe ho makon mo ni mga armas
2: yo. Ako partner na ko kasi yo. Lapit 300 mil pa nga balor ni partner sang Sabaw. Kag armas pang duha ni partner.
1: Duha armas, 45 to partner.
2: Oh, may shotgun, 12 gauge shotgun to kag 45, no?
1: Gani.
2: Kag may mga bala pa.
1: Oh, ti wa gid ni nagsabat, wa gid ni nagbatyag sa kampanya naton bala nga mag-surrender.
2: Balik loob naton kag ang RTT, no? 3389 naton partner, no? Sa nga program sa atong regional director, no? Sa nga aton nga PRO6 partner, no? Wala gid ni kuan sa iya na bala kung baka kabala ni siya no, dapat gin surrender niya ay
1: dali pa kabilog armas yo
2: duha gid ya kabilog partner
1: oh galing kay may mga illegal nga droga pagid na pati illegal nga droga pagid wow ti amo ni kadelikado ka tama partner
2: mambal ka nga wa mo gluwas nga ining dangerous drug na partner dangerous arm and dangerous dili kay may armas ya yeah, no to so, delikado ni nga tawo so congratulations no sa aton nga hubon na sang Tapas no pinping nga natiklo ni no ining isa kang nakabig na part arm and dangerous nga tawo ni no?
1: So mo na gani nga kita ga pinanawagan pagin kun may ara pagi kamuda sang hoptan ninyo ang mga illegal nga armas lutang isurrender nyo na lantawa kay wala nag surrender ni search warrant amo man ang gyapon madangtan ninyo da kun hagay kamo hupot da nga wala sa nagkiigo nga mga lisensya or permit kun hindi kamo makatiro kadu kamo man maturuhan o kun ma search warrant gid kamo dakpangi kamo. So muna nga gapanawagan kita gyapon padayon nga nagakampanya kita nga mag-surrender kamo sa inyo sining mga loose firearm. Partner sa dugang paginaton nga balita 64 anyos nga nagapataya sang East Ilbukes arestado sa Barangay Tisa Rojas City. Ang detalye sa liwat sa akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
11: Sisinti 4 anyos nga nagkapataya sa iligal nga Istil Bukis arestado sa Barangay Tisa, Rojas City. Arestado ang isa ka senior citizen sa pagpataya sa iligal nga sugal o kon Istil Bukis sa Block 26 Malipayon NHA Village, Barangay Tisa, Rojas City sa nagligad nga adlaw. Ginkilala ang akusado sa kay alias Rosa, 64 anyos kag residente sa Alba sa Division, Barangay Tisa, Asining Siyudad. Natigay nga nadakpan si Rosa pinaagi sa isa ka operatiba nga nagpakilala nga pusher vetor nga nagtaya sa balor nga 20 pesos. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka stab sa improvised kutiho kag 100 pesos nga koleksyon sa pataya. Sa karon yara na sa kusodiya sa Rojas City PNP akusado kag napasakaan na sa gikigo nga panumbungon nga paglapas sa pagbaylar sa PD 1602 as amended by RA 9287.
10: Amuyad to ang mga dalagong ablita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
0: Polisya, balita para sa masa, para sa masa.
2: Amoy ato aton nga mga kaundan sa aton nga balita partner. Bao damo-damo gid ang mga top to kay nao, no? Kag ang pag kun aton partner pag operate no sa mga illegal nga droga kag subong man ang armas luthang, no? Congratulations gid sa aton nga mga kapulisan nga naga panikasog partner, no? Nga matigayon nga madakpan ining aton nga mga kauturan. Mga pasaway sa gihapon partner, no? Kag sa liwat kinapanganawagan aton partner, no? Ang iban pa dira nga mayara pa kamo ginahuptan dira, no? Base magbuloto bala partner ang yoping nang hupdan dira ang mga armas lutang, no? Magsurrender na, no? Isurrender sa aton mga barangay official, no? Sa aton nga kapulisan, kundi nga mga kamong bahin sa probinsya sang Capiz, no? Even dire sa may siyudad sang Ruas kay batunon gi ina partner.
1: Kagapin pa partner kay manog abot kita sa bulan sa Disyembre. Ang iban sini ginatili-testing man nila palupok-lupok. Sabay man sa lupok sa mga fireworks. So, amun ni gani, panawagan ta, surrender na ina. Kag sa mga topad balay da, or may nabalaan kang mong kapariyosin eh, nga may mga armas sila da ang illegal, isugid yun na kay man, magpalupok sila da, kung mahubog, basi ka mumigo da.
2: No, masalabat. Na, no, kag pagtadlong yung bala, basi bumalik siya, ilabala nga atopya tumuon, no, no, malutot. No.
1: Kay wala niya ginapili ang pusil. So muna nga kung lumupok ini kag umigo sa aton sa inyo dira, delikado ka tama.
2: Kag may kung may mga kabataan la partner, no? Kay kung kisara mga kabataan ato haluhampang sa guwa, no? Hay te karon nga magkuan sila da karon magpalupok da, no? Babrak-barak da partner sa tiyon sang new 31 sang December partner. Oh, hay. Yung bata mo to yung disgrasya.
1: Kaglabaw sini tanan partner, balaan ta naman subong ang mga insidente nga involving minors, no? Kalabanan nga may mga armas to ta. Ila sang ila sini ginikanan partner. Ah, mo na kun may ara kamo dira, hindi na paghulata nga gamito ni sang inyo sini kabataan. Ipamahugpaog sila classmates, kundi man nga publiko nga ipang lutang nila ni. Hindi na paghulaton. Oh, kay mabalo may salig kamo nga ginitago niyo ayo hapos niya tutulon kag isa may kalipatan di kita na. Oh, kag ang mga bata curious ni partner di dyan
2: kag ibang ginapasig na pakita kita pa niya bla partner no?
1: Kay bisan partner bisan salos kabataan na tuntun na kag mobserbaran ta bla partner sa mga bata bala mahihilig sila sa panganan nila mga laki pusin pusin bla partner
2: so, iba sa una ang kuna na nagnabalahan sang pulbura nga pula na bla partner nga bilog nang ginapaliwat-liwat ta to 38 so
1: gani mo na gani nga mahilig gid abi no
2: na regalo po na sa mga maninoy sa una nato partner
1: may ara man nga iya bala ining plastic
2: oh plastic na? Nagapilit oh
1: tindikado man ka tama igo sa mata mo na
2: ko pagkatapos sa mga next generation na mga ulihing ano naman tubo partner ba may ano na may ergan na oh hay ang ibang to ginapang tiro-tiro nila sa mga dulunggan sa mata ay delikado na
1: kung tubig ro, kailangan.
2: Oh, kailangan.
1: Mas mayo lang kong tubig.
2: Wala tutupong okay, yung lungganda.
1: Mabuling mo pa na kung palayo lang kami sunog. Mas yung kabuling pa na.
2: Oh.
1: Anyway, hindi yan masyado damaging ang tubig. Eh, no? Mm. Mga ano na, water gun na. Mm. Unlike siya mga may mga pulbura, may mga plastic na balang, ang delikado, hindi ka tama partner.
2: Yes.
1: So surrender na or report gina sa inyo sining mga kapulisan.
2: Okay, so buli ganya ninyo kami no sa amon nga kampanya no ang sa diri sa ang programa gina proyekto sa aton nga regional directors kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang RTT no 3389 no naka pasurinder na kita partner no diri sa kapis almost mga 550 no ka mga armas ang agin surrender no sa tumong kauturan no so sa sina nga 500 plus partner no nga armas may naluwas kita ng mga kabuhi kung ibis yes. Na disgrasya.
1: Kung wala, tumasurinder. No?

0: Silingan ng dalaga, nagligaw ka, talawit ka, maisog ka pa gani, kay gusto mo palinong, okay. Maisog ka sa kalinungan, partner.
1: Okay, so 52 minuto sa kalipas sa tak ng alauna na di partnero na mga nakalinya. Dadi nga mga comment ninyo, no? Comments. Basa ako na, partner.
0: Sige.
1: No? Basta sumunggod ni Slablao. Nagwili na sa kistorya, tingduwa ka, ano, ka kalbo. Okay, so kay Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon mga sir. Agapamate, kami dire sa May Kilometer 2, Lawaan, Roja City.
0: No?
1: Mayo, Ma'am Dolores. Bitgining kwan no taga palamati sang K5.
0: Of course, no? Ma'am, Police Captain Maria Fe Umitin sang aton sininga Pontevedra Municipal Police Station. Thank you so much, ma'am. Sir Mark Kinji Capote, sir. Good afternoon.
1: Okay, ma'am LC Acuña watching from Kapagaw Panitan Capiz ba. Mayroong hapon sa mga taga Panitan.
0: From Duran Bernas Early. Mayroong hapon mga sir watching live. Kalye 13 Pilar.
1: Mahogang monitor.
0: Kami pumati sa inyo samtang busy kami luto. Balot. Shout out. Balot. Balot. Galanog radyo.
1: Balot pa daw mag. Mahadumduman nyo kami sa amon. Ulo. Garo to balot.
0: Okay. Mo gali balot.
1: Pinoy o balot. Kamu na nabala.
0: Tie up na taray. Radyo Tagbuanay.
1: Tagbuanay sa Pilar. Okay.
0: Ma'am so, Bakanto, good afternoon. Kapitidong mga pa-pilar man eh. Thank you, ma'am.
1: Pilar rin nyo.
0: Classmate, Jojo Cordobero Bisonya. Classmate, good afternoon. Of course, Sir Doy Arthur. Good afternoon, Sir Ray and Sir Roldan. Watching and listening from West Villatoris, Maayon. Thank you,
1: Maayon. Okay, sa kay Kwan Ho, mag-monitor sa partner ho, si Chinitong Lisbo ho.
0: Siyempre.
1: Watching from State of Lunoy.
0: Siyempre.
1: Tagal-Lunoy, da.
0: Obra mga videos tadi,
1: si
0: partner.
1: Si Ray.
0: Ma'am Ilse Acuña, manita Kapagaw, partner.
1: Okay, sino pa?
0: Partner. Binjo Banas from President Ruas. MPS, God bless. Thank you.
1: Ma'am Lia Baez, mayong hapon, Sir Ray. Kagsakon man. So, thank you so much, Ma'am Lia.
0: So, sa mga anak ni pa. Partner mo, Van, happy birthday.
1: Oh, no? Happy birthday guys, ang iyang twins, no?
0: Ang
1: iyang kapidiran, no? Mga kwan niya, dalagingging, no? Happy, happy birthday lang, kid, sa ila dira no sa din sa celebrar partner sa
0: dito
1: Dumalag
0: basi sa Dumalag basi nang pulit sila dito partner kag sa tanan nga nagasaulog sang birthday subong anniversary happy birthday happy anniversary partner
1: sino pagit partner Pontevedra pamate man si ma'am ara man si ma'am naga subay bye man ma'am Umitin sino pagit partner may naara pa masulod pa.
0: Okay, lato-latonta pero
1: Ma'am Rodora Roda, na? Donato Amago watching from Alba Village, dingin ng Rojas City. Sino pa partner? Oh, sulod ka mo, hingagaw, hingagaw sa atong mga kwandera, ng kautoran. Sa pagpanamyag, kapapa shout out sa inyong mga friends dira, no? Kung may mga birthday dira, okay, greet nyo. Partner?
0: Oh, so okay, tagin na sila, no? Anday Ma'am Roda Amago, partner, dira sa may Dinginan, Roja City. Thank you so much, guys. Sa Ma'am Leia, partner. Kasi atong sining ng mga kapdanan, of course, sa mga municipal police station, halong kita kay pertigid ka
1: init. Init, kamatama.
0: Sa
1: may ugani partner. May ugani partner, naga tulot talisik ka naga manggiligan ng mga ginabi, no? Naga bulubo-bo ang ulan sa ato. Ito, ginaswerte kita, di partner, ang aton ng area, no? Kung ginakuan ng kita, ginabugay ang ilang partner. No? Ang iba nga mga pananom sa atong kautora ng mga nguma nga wala ka inom-inom sa tubig ulan, no? Nga sa ligbras tubig ulan partner, ang makahingagaw para maharbison sila. Ang iban, sunog dyan partner. Paluluway ato ng mga mangunguma. No? Kay subong na-late na sila gani pa partner sa pag-harvest. Kay supposed to be September na sila mag-harvest atong kauturan. No? Tigalaning bulan ang September. So subong October na partner, ang nga katapusan daw ang iban. Wala agi sila herbison kay sunog ilang mga kwan, no? Ang mga pananom.
0: Gani, amo gini ka piot ang aton pangabuhay sa aton sining mga mga partner, mga mangingisda or ano pa din aton sining mga tutoran, amo lang yung ila sining source ang ila sining income partner.
1: Okay, kag hindi kita masyado partner mag-expose, no? Sa init gid, no? Sa aton mga tutoran kay mga ibang trabas, may heat stroke kay hindi na naton ma kumla partner ang init nito sobra nang gid ano
0: gani so
1: do ginabagang kanay ang kumagwa ka
0: hindi nyo man pag i-condinar mga kopdana na to makapulisan kami kon mga checkpoint ning usaga pulo pandong man da
1: oo kag base kag picture naman nila kag video video pa pulis
0: nga naga
1: pano gapinanilong lang No, tawo mo lang kami.
0: Hindi kami partner. Yan, okay. Hindi kami yung robot. Salsalon ganyan. Kinatuktok.
1: Nah.
0: How much more pa nga kami? Palariyo mo lang kita nga.

0: So kami,
1: gapangayo
0: pa kami sa pasaylo sa inyo kung matamaan nga maagyan nyo kami dira gaplupahan doon katulog tindog dira sa dalan, ha? In line sa amon duty. Gakwa na na. Kumbaga gaplupahan ilong lang sa gamay, tibalik ka man na dayon. Ito nga mga kautoran, nga mga kapulisan dira. Na, makita nyo sa mga dalan noon, ha? Kita nyo naman daw ang ibang ganyang parte, dumaluhoy ka man sa mga traffic aid na itong kulturan, nga sila ginag gabulad no? Sa dalan. No? Ato ang mga tricycle drivers, no? Nga nagasulay sa ulan, partner, sa pagmaniho, sa pagpangabuyaan na diri sa siyudad sa Ruas, sa mga kabanwahan, partner.
1: Amo na nga kung mga odto, kita na ito, nagkatulumpok sila sa mga puno sa kahoy, kagapalipon-lipon sa mga lagpok na building, nga manlo, partner.
0: Kagapahuway-huway, partner, nga... Sabi tapos pa niya ga, no? Kinanglaman nila nga mahulpaluhan doon kay kung iba naman yung mga high blood mo na partner o may ginabatsyag, no?
1: Kinagaga lang na kay...
0: Na ginapaiskoy laman sila partner, okay?
1: So, tindihan nyo lang ang ining mga trabaho. Okay, so kado, bastante man siguro partner.
0: Okay, 58 minutos partner, nakalipas atak ng alas launa, no? Sa hapon, adres sa K5 News FM sa aton nga pagpangalaga sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Ayun na. By the way, mayong hapon lang dira sa kay mama at sa katatay sa Mag-Antanitan Kapis. Mayroon lang nga pagpahuway-huway sa kay Manang Hiling dira. Sa pamakaturan dira sa may Maragay Lanot. Sa kay sister da, kay Nitz. Kagsumamang sa kay kumagulang, sa kay Manoy Ruli. Sa mga to partner?
1: Partner, ariyo gin-post ni Police Corporal Yusiri Kataloga at sininga kabilugan na accomplishment sa Los Parambla partner, 550 Los firearms ang account, 389 ang short firearms, 161 ang long firearms, 33 explosives ang nakolikta sa 473 ka barangay sa probinsya sang Kapis. So nagsobra kita sa target. Thank you so much.
0: Thank you gid
1: magdolubli kag damo pag ini surrender.
0: Kagay ina, okay. No, gin tagaan man aton sa pang Kwambla partner sang konsuylong aton nga mga kabaranggayan, no, aton nga mga barangay official nga nagabulig sa aton sa pagpasurrender sang armas, no, nagtigan aton sang recognize naton partner, no,
1: gin
0: appreciate naton.
1: Yeah, being nangin successful.
0: Kag sumama sa aton mga kwan, no, sa aton nga mga komunidad, no, sa aton nga mga kotoran nga may concern, no, nga naghatag sa mga information partner, no, nga mag-surrender, no, sang ilang mga armas lotang. So thank you so much, kid. Okay, partner, wala na kita sang tinion di partner sa tunog pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Wala na kita sang nalipatan. Sa kay Ma'am Ami, no, station manager sa K5 News FM, Ruhas. Ngayong hapon na da, ma'am. Sa aton din nga technician. Sa ngalan sa aton nga regional director, sa kay Police Brigadier General Randolph Atuanyo. Nagsuma sa aton nga provincial director, sa kay Police Colonel David L. Kachumbo Jr. Nagsamang sa HIPIS ang Roa City Police, sa kay Police Lieutenant Colonel Helio Magtang Jr. Kami naman ang inyong alagad,
1: Police Chief Master Sergeant Ray Llanera Falco.
0: Kagsubuman na Police Master Sergeant Roldan Villena Jama. Para sa
1: Kapis Pulisya
0: Balita para sa Masa. K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle, Doc?
5: Free radicals, eh. Di ba naman ito, ginabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, mm-hmm. hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
4: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
5: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
6: Mga cakes.
4: So, unless kung...
5: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kag iban pa.
3: DTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila.
6: Wala mang ginatapikan virus.
5: Labat sila. Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema, arana sila utok.
3: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitingi sa akon nga lawas.
3: DTX 500.
5: Isa-isa ang tasar JP kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
4: Gimprito.
5: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anyos.
8: Ang average person ko na ga-consume 4 liters of cooking oil every year.
4: Hulo, bro.
5: Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka nagtipik tapik skillin.
5: Yeah, hindi pag ika pala inom DTX 500, happy, why na? Amo nang dali kang patay.
4: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Doc Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
5: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpararos cancer.
4: Tawag
5: lang ang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung fermi kagain no. DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginaataki mo free radicals. Pang-kuha nila, pang
4: dugangan nila, kulang.
5: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginaataki, before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
4: May mga toxins.
5: Pambutangan na niya para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP mag-abot na, unan nila nga i-neutralize. So, ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
4: May reserve ka na.
5: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: DTX 500!
9: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: E3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. E3 Bio with physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio
12: Bio, yung may D3.
13: D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
15: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500.
17: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
19: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Tibo gid ka
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: DTX Beauty Cell.
23: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
22: Una.
23: Problema. Gid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong.
22: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
23: Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
26: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito.
27: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend
28: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
19: Extend
28: Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500!
32: Mabakal sa mga butika.
33: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
34: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrede kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Abon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
12: Ganito ako!
14: Tigasi!
12: Tigalapa!
14: Tigasay!
12: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
12: Supplement for men!
14: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
14: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance.
12: and syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Eye Care Gold.
18: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule. Pag Eye Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO.

0: 2 weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng pag-alog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa guarantee na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
13: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang ang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
14: is FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: D3 Bio.

0: five Galinhawan Time!
1: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Imus na da! Imus na da, Berta!
2: Ha? Sa din tapakad to?
1: Imus na gamit mo, layas na to!
0: Hey! Five Galinhawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga buti. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
8: Ang best friend sa mga kababaihan!
9: Sporbiotics!
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
9: Sporbiotics!
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
6: DTX 500!
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
6: Mag-DTX 500 na!
10: Masamihinig ka palatian?
6: I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka!
10: Mag-DTX 500!
6: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
10: DTX 500!
6: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mata.
6: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
6: Except food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
6: DTX
22: 500.
6: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500!
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na
0: magkamala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan.

0: Ngamay Visio. Ang Visio, ngamay D3.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500! DTX 500!
2: Kumasyon sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa
2: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
14: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
15: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold

0: Pagpupud ang sa pagbutang sang eye care drops at lawadla ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Pre, sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko, nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man imo, ya. Nga man haw.
1: Balaan mo, pre. Mubunlay ka mo to ng lugar.
0: Hey, hi, galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan naginom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
5: DTX 500
11: naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka kwan ng sipon.
11: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga na ga! sapul mo, baby.
18: Extend Superman for Men.
19: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
6: Atong talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
7: asiminto.
6: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, mm-hmm, hindi ka na mag-allergy ah.
7: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
6: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
7: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusininga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
6: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
7: Huwag ka oxygen.
6: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
7: Husto.
6: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
3: DTX 500.
8: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka DTX
8: 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
3: DTX 500.
6: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo mo lang na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas, wala ka produce ang kuhana, vitamin C.
7: Gusto.
6: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imo ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na niya. Amo na ka importante nga, adlaw-adlaw, mainom gigaya DTX 500.
7: Correct.
6: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na kuloyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imo immune system ang DTX

0: nga per mi kahambalon sa imo tatay nanay kaon prutas kaon gulay
1: tuod no
0: because of antioxidants
2: correct
1: of course
0: because of antioxidants inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw so ang sikreto kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa
1: ato i-transfer sa imo.
0: Husto. So, gasto pa ka? Oh. Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsigkaw na ng mga bark.
1: That's why,
0: Doc. Takes 500 lang ang maitisiya. Oh. Arada ang pinaka-super antioxidant sa kapsulay nga ina.
1: Aha. Correct.
3: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya?
8: Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
3: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Kina tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Pamakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
3: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Natula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, I'm Galingawang Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
6: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: maligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin na
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline gavite.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige, ko na nga gamit, na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: makapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey, hi, kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, D3 Bio.
6: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatimlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Nung ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure. 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Panahon na naman ang ubo.
10: Si Punch at Trangkaso.
14: Pero huwag mag-alala
10: dahil andito na ang Mighty.
14: Panlaban mo,
10: Mighty C!
14: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
10: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
14: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
10: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca,
22: kag-flavawaska,
21: mga natural herbs,
22: nga nagahatag sang gana. Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
24: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biubid niya? Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
15: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: Dry eye, pirme gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-eye

0: I-Care Gold Capsule ka. Ang I-Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain ng sahe sa sakit sa mata. I-Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa I-Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa I-Care Drops at adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Siyempre, sa kaatog lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hay, hay, ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
0: Tod ka. O, di sige, panahog na dakay. Singiton ta.
2: Hey, hi, galingawang ta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya.
8: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics na ginugdan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
10: May TC.
14: Babaka sa mga butika.
10: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: May TC. Epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Gagabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag Clinical Deo Fresh
20: para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaka.
20: Lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh
20: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Extend the food Superman for men.
23: O si Rosan, baw akon ba na sang nagidad ko rin taan nyo bala nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Salvador Estanin. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
25: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
24: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
14: Mahal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag sa tanan nga mga suki sa K5 News FM Philippines, sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining at yon, nga ginhatagan kita sa gihapon, padayon nga tiyempo, magayamo kita sa pagtuon sa sagrado mga pulong. Kamusta kamutanan? Kabay pa nga kamutanan, yara man si kayong lawas, biskan sa kapigaruhon, sa mga ups and downs sa aton nga kabuhi, pero dalayon ang Diyos nga nagahatag sa gihapon sa aton sang dugang panahon kag kada kita man malipayon nga nagandayaw, malipayon nga nagapasalamat sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginbuo sa Dios ang aton nga tanan. Muna nga sa tininga tiyon, musta gid kamo tanan? Muna kami, ako magapamisita sa inyo puluyan sa tanan nga nakalansang ang inyong mga radyo diri sa K5 News FM Philippines. Kabay pa nga ang inyo kadasigon sa pag-alagad sa Dios nga aton permi na sulit-sulit diri, importante katama nga aton ni siya nga ma-maintain naton siya, kay kung hindi sa gisilingan naton diri amo na ang pinakadako nga krisis sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan. Mo na nga aton na ginasusulit, mapati kita sa indi, pero sa mga nagapati sa Dios, aton ginadumdumon nga kung wala Dios ang aton kabuhi, kadelikado, kay may ara duha ka Dios sa sining kalibutan. Ang Dios nga amo ang right hand ni Kristo sang una sa langit, kag ang Dios nga matutuod nga nagtuga sang kalibutan, nagtuga sa tawo, amo ang Dios nga matuod nga amo si Kristo, kaupod siya amay. Amo na nga sa sining ation sa gihapon, kita nagapangabay nga aton gid pabakudon, aton pagtuo, pagsalig, kag magapasalamat, magadayaw kita sa Dios, kay amo niya ang kalipay nga iya mabatian nga kita nagadayaw sa iya. Magapanan kita subong sa aton nga pagtuon sa punong sa Dios, pero sa antisatanan magapangamuyoan na kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mas nalalim pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay, at kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, simple lang pong ito. Nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita na siyang maging gabay namin sa aming paglilingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rucamino Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan. At gayon din sa bat pamilya ang aming kinatawan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa ato na pagpadayon sa buong mga otoran, arinigin kita sa ika-anong na iglesia. Ang iglesia sang Philadelphia. Ang Philadelphia, ika-anom. Kung inyong nadumduman, ang unang iglesia, Episo, dayon Esmerna, dayon Pergamo, dayon Thyatira, then Sardis, then Philadelphia, ang ikapito, Laodicea. Atong dumdumon nga, hindi ni siya nga mga iglesia sa Asia nga amo ang ginatagan sang importansya, kundi ang periodo sang mga panahon. Halin sa panahon ni Kristo sa aton na ginatunan, hasta sa aton nga mga panahon subong, pero ari pa kita sa Philadelphia. Na ang Philadelphia nga nagasunod sa Sardis, nga Sardis to halin sa 1798 hasta sa 1833. Ining Philadelphia, ang pinakanubo nga period of time. Kay halin lang sa 1833 hasta sa 1844, ang mga pinakanubo, 11 lang katinuig, approximately. Manangadiri ang iyak kasayan, kung masaw naman natin ang Revelation 3:7, hasta siya sa versikulo 7-13, ang mga tinaga diri nga ginmit lang naman ni Kristo, nga ginpasulat niya kay Juan, diri nagasiling, isulat mo ini sa, o isulat mo ini sa anghel sang iglesia sa Philadelphia. Amo ini ang ginasiling sang balaan kag matuod nga nagauyat sang yabi ni David nga nagabukas kag wala sing may makasira, kag nagasira kag wala sing may makabukas. Nebuluan ko ang imo mga binuhatan, yari karon ginbutang ko sa imo atubang ang isa kaganhaan nga bukas nga wala sing bisan sino nga makasira sini, kag may dutay ka nga kusog, kag gintuman mo ang akon pulong, kag wala mo ginpanghiwala ang akon ngalan. Sa versikulo 9, yari karon himuon ko ang mga katapo sang sinaguga ni Satanas nga nagasiling nga sila mga Hudyo apang hindi, kundi nagabutig sila. Yari karon pagkatuon ko sila kag magsimba sa tubang sang imo mga tiil, kag may baluan nila nga ginahigugma ko ikaw. Versikulo 10, tungod na nga gintuman mo ang akon pulong sang pagbatas, amligan ko man ikaw sa tiyon sang pagsulay nga mag-aabot sa bugos ng kalibutan sa pagtilaw sa mga nagapuyo sini. Versikulo 11, yari karon magakari ako sa gilayon, tipigi sing hanuot ang imo ginahoptan agod, wala sing may makuha or magkuha sang imo purong-purong. Versikulo 12, ang nagadaog, himuon ko nga mga haligi sa templo sang akong Diyos. Kag hindi na siya magwa pa. Kag isulat ko sa iya ang ngalan sang akong Diyos, kag ang ngalan sang syudad sang akong Diyos, nga amo ang bag-ong Jerusalem, nga nagapanaog gikan sa langit, gikan sa akong Diyos. Kag isulat ko sa iya ang akong bag-o nga ngalan. Versikulo 13, kon may dalungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Tama ni ang ginhambal gyapon ni Kristo. May mga tinaga diri nga aton nabatian nga kanami. Sa tanan-tanan nga mga iglesia sa pito, amo ni ang iglesia nga wala si Kristo sing nakita nga kasawayan. Wala siya ginsambong, sabdong. Ginlaragway lang diri kung ano ang kinaugali sa sining iglesia. Amo ni ang nami gani, pinakanami. Kung maayo man ang Sardis, pero may pagbatok si Kristo dito kay nga aman. Bangod kay ilang na biyaan man ang ilang pagtuo nga lapit na kuno mapatay. Pero diri wala man ang mga pagsabdong nga negatibo. Muna nga tinaga nga Philadelphia ng kakulogan sang utudnon nga gugma. Amo ni ang nami sila kay maara sila brotherly love. Perti nila sang una kay kung ang sugilanon diri aton man imatun-an nga nagapabutiag sang posisyon kag espiritu sang mga nakabaton sang mensahe sang pagka-adventista. Abo na ba lang pagkahulat tub-tub sa ting pamulak sang 1844 muna nga halin sa 1833 hasta sa pagka 1844 muna nga diri nakita ang kaintangan sa ilang sitwasyon sulod sang 11 ka mga tinuig ara sila ang paghiligog maay nga mag-utod sa pagtuo, mag-ulutod sila. Ang dakong reliyoso nga pagbuktaw sa maaga nga bahin sang ikanapulog siyam nga siglo nga nagsulta gikan sa pagtuon sang mga tagna, nagdulong sa sini nga hablag nga naghalin sa tanan nga denominasyon sang mga tao nga ang pagkaren ni Kristo malapit na. Sang nagwa sila gikan sa kalainlain nga mga simbahan, ginbayaan nila ang mga ngalan kag mga balatyagon sa mga sikta, kag ang tagsa katagipusoon nagpitik sing tingob samtang ang tanan nagtingob sa paghatag sang pahibalo o alarma sa mga simbahan kag sa kalibutan, kag nagtudlo sa pagkaresang tumuloo nga pagka maiyayahon. Kay may ang mga tumuloo sa unang may pagka maiyayahon kag pagka mahamkunon, isa kakilid sang pagka maiyayahon kag pagka pagsakripisyo. Ginapalangga ang Espiritu sang Dios kaupon sang tagsa ka matuon nga tumulo kag ang iya pagdayaw sa tagsa ka dila. Ang mga wala sa sina nga hublag hindi makahangop sing bugos kun daw ano kadako ang pag-usisa sang tagipusoon, ang pagkursagaral sa Dios, ang paghidait sa kalipay sa balaan ng Espiritu kag ang putli hanuot nga gugma sa isa kag isa nga ginaagom sang matuod nga mga tumulo. So, diri ato nakita na yun. Ato no balaan, kaya nga ginbint lang diri ang yabi naman ni David. Ang yabi niya, isa ka simbolo sa gahom. Ang anak sang Dios, amo ang may kinamatarong nga manunubli sang trono ni David. Kag magakuha na siya sa iya kagulingon, singa dako nga gahom kag magahari. Gani siya ginarepresentar nga may yabi ni David. Kaya mamuntang versikulo 13, siya daw nag-uyat sa yabi ni David. Pero magali na ang kulugan. Ang trono ni David o kung trono ni Kristo na sa diin siya maghari, nalakip sa kapital sang iyang ginharian ang bagong Jerusalem na yara karon si Babaw o sa langit. Apang namtang sa siningaduta sa diin siya maghari sa walay katuptuban. Kung nantaw natin ang Bugna 21 versikulo 1 hasta sa 5, kag Lucas 1:32 hasta sa 33. Aton basahon ang Revelation or Bugna 21 versikulo 1 hasta sa 5, kag Lucas 1:32 hasta sa 33 nga mga versikulo. Sagal si Kuruono sa Revelation 21, dayon nakita ko ang isa ka bag-o nga langit kag isa ka bag-o nga duta. Kag ang nauna nga langit kag ang nauna nga duta nagtaliwan kag wala na sing dagat. Kag ako si Juan, nakita ko ang balaan nga syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nagapanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, nga nahanda subong sang isa ka nubya nga napunihan para sa yabana. Kag nabatian ko ang isa ka mabaskog nga tingog gikan sa langit nga nagasiling, yari karon ang tulda sang Dios yara sa mga tao. Kag manggapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Pahiran sang Dios ang tanan nga luha sang ila mga mata. Kag wala na sing kamatayon, o kung kasubo, o kung paghibi, o paghinibi, o kung kasakit, kay ang nahuna nga mga butang nagtaliwa na. Kag ang nagalingkod sa trono nagsiling, yari karon. Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga mga butang, kag nagsiling siya sa akon, isulat ini kay ini mga pulong matuod kag masaligan. Sa Lucas man gisiling, mangin gamhanan siya kag taugon nga anak sang labing mataas kag ihatag sa iya sang Ginoong Dios ang trono sang iya amay nga si David. Kay kag magahari siya sa mga kaliwat ni Jacob sa wala sing katapusan, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Amo niya ang paglaragway diri sa ginasiling diri sa ginhambal nga ihatag sa iya ang trono ni David. Amo na nga ginklaro lamang maguturan kabiyanan. Muna nga, siya nga nagbukas nga wala siyang tao nga nagasira. Amo nang yapon nga may kaupdanan dito sa ukang tanan dito sa versikulo 7, kabutso. Agon mahangpan ini nga hambal, hinahanglan nga tanaon ang posisyon kagbuluhato ni Kristo nga naangot sa iya ministeryo sa santuario o kon matuod nga tabernakulo dito sa langit. Sunod si Burhanon, versikulo 2 sa kapitulo 8. Ang isa kadagway o konsulundan sining langit nun nga sangtuaryo na galuntad anay diri sa luta sa sangtuaryo nga ginpatindog ni Moses. Suno sa Exodo 25, versikulo 8, kag 9, Binuhatan 8:24, Hebrehanon 9, versikulo 1, versikulo 22, 21, 22, 23, 24. Amo ni ang ilaragway sa ginpakita nito kay Apostol Pablo. Ang dutanon nga tinukod, may duha ka apartment o duha ka hulot. Ang balaan nga hulot kag ang labing balaan nga hulot or apartment. Sa unang apartment, amo ang kandilerio. Ang lamisa, sang tinapay nga ginhalad kag ang halaran sang insinso. Sa kaduha, amo ang kahon nga nagaunod sang mga tapi-tapi sang katipan or ang napulo kasugo. Amo na kag sang mga kerubin. Sa umuman, sunod si Burhanon 9, 1 hasta 5, nga ato na nabasa. Sa umuman nga paagi, ang sangtuaryo nga sa diin si Kristo nag-alagad sa langit may duha ka apartment. Kag maathag agin siling sa Burhanon 9, 21 hasta 24, nga ang tabernakulo kag ang tanan nga mga sulundan, sang pag-alagad. Mga sulundan sang mga butang sa langit, or ang sa langit gali nga tabernakulo or sanctuaryo, isa gali siya ka pattern. Isa siya ka pattern nga ginhimo nga sulundan sa paghimo ni Moses sang tabernakulo or sanctuaryo sa iya nga matiyon sang una sang ginsugo siya ni Kristo. Subong ang tanan nga butang ginhimo suno sa sulundan, ang langit nun sanctuaryo may mga kasangkapan man nga kaanggid sa dutanon. Para sa titipo, sang bulawan nga kandelero kag halaran sang insinso, sa nahunang apartment, tanawa ang bugna 4:5, 4:5 kag 8:3, kag para sa antitipo sang kaban sang katipan upod ang napulo kasugo sini, tanawon man nato ang tanawa basahan, pwedeng basahon mo ang bugna 11:19. Sa dutanon nga sangtuaryo, ang mga pari nag-aalagad sa ato nang ginatun-an nga may ara daily services, may ara morning and evening offering, kag may ara man day of atonement. Amo na nga ang aton nga nabasa, aton natun-an sa mga nagaupod sa aton nga pagtuon. Amo na nga sa daily services, sa aton ginabasa, sa Levitico sang una, sang ginsugo si Moses, hasta Levitico 4, aton to ginabasa tanan ang morning and evening offerings kag ang ilang daily services kung ano ilang ginahimo. Dayon, kada ikapito nga bulan, gintawag nila nga Day of Atonement, kaisa sa isa katuig na siya. Kada isa katuig, kaisa ang Day of Atonement, nga nalaragway gali siya sa hilikuton or buluhaton ni Kristo, alin siya pagsaka dito sa langit noon nga sanktuaryo, nga may ara man gyapon duha ka hulot. Umanang ang ministeryo sining mga sardoti isa kalandong sang ministeryo ni Kristo sa sanktuaryo sa langit. Hebrohanon 8, mga bersikulo 4 hasta sa 5. Ang bugos nga hugna sang pag-alagad ginahimo sa dutanon nga tabernakulo makaisa kada tuig. Hebrohanon 9, bersikulo 7. Apang sa tabernakulo sa langit, ang pag-alagad ginahimo sing makaisa lang. Siyempre normal, ay siyempre sa langit na siya nga gisimbolohan. Hebrohanon 7:27 kag 9:12. Ang paghinakop sang tuigan nga kinaandan nga pag-alagad ang mataas nga saserdote nga sulod sa ikaduha nga hulot or apartment. Ang labing balaan nga duog sa sanktuaryo. Sa paghimo sing katumbasan or atonement kag ini nga buluhaton nagakaigo nga gitawag nga pagtinlo sa sanktuaryo. Sa ato na ginatunan sa una sa Day of Atonement sa Levitico kapitulo 16 bersikulo 20 bersikulo 30 bersikulo 33 kag Ezekiel 45 bersikulo 18. Sang nagsugod ang ministeryo sa labing balaan nga duog nga sa balaan nga duog naguntat kag wala sing pag-alagad nga ginahimo dito tugtog nga ang pare nag-alagad sa labing balaan nga duog Levitico 16 bersikulo 17. Ang kaanggid nga pagbukas kag pagsira o kon pagbag-o sang pag-alagad dapat himuon ni Kristo kung mag-abot ang tiyon para sa pagtinlo sang langit nun ng sanktuaryo. Ang tiyon para sa pagsugod, sini nga pag-alagad, nag-abot sang katapusan sang 2,300 ka mga adlaw o mga tuig sang 1,844. Manangadari, sa mga nagatuon naman sang 2,300 ka mga adlaw o mga tuig kay siyempre sa propesya, ang isa ka adlaw katumbas siya sa isa ka tuig. Or 360 days. Amo na in prophecy stands for a year, a day stands for a year. Amo na ang pagtuon diri. Damo man ang dili magapati pero sa amon nga side sa tanan nga mga Adventista sa bilog kalibutan, amo ni ang amon gipatihan nga perti kataas or kalawig nga propesya kay sobra sa katunga sa halin sa creation pagkato sa pagkatao ni Kristo. Sobra sa katunga kay amak mo ng 2,200 ka mga tuig. Amo na nga sa amon pagtuon, natapos na siya nga propesya sa 1,824. Sa sining hitabo, ang pagbukas kag pagsirasang ginsampit sa teksto nga ginabinagbinag, mahimo nga nagakaigo nga magamit. Ang pagbukas amo ang pag-alaga ni Kristo sa labing balaan nga duog kag ang pagsira, ang paguntat sini sa naunang apartment o kun balaan nga duog. Kaya siyempre, pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga duog sa langit, iaginsarhan ang unang apartment na tapos. Kaya sa pagsaka ni Kristo sa langit, dito siya sa unang apartment, hasta sa 1,824. Ano iya obra? Siyempre, siya ang aton nga manugpatunga, siya aton mediator. Siya ang magtuad sa aton mga hinimuan, pagkistoon pangamuyo, idulong niya o rituad niya sa amay, agod nga patawaron ang aton mga sala, kagpakamayohon o pakabalaanon. Dayon, sa nga nag-abot ang 1,844, amo na nga nagsaylo siya dito sa labing balaan nga duog, dito sa second apartment. Now, manayon kita diri sa, kung aton nga ba, basahon, balikan aton ang Daniel 8:14, nga ginsiling dito nga hasta sa 2,300 ka mga inadlaw ang sanktuaryo pagatinloan. Kag sa pagtuon naton dira is natapos siya sa 1,824, amo na ang 2,300 ka mga tinuig or inadlaw or tinuig in prophecy nga natapos sa tung 1844. Sa bersikulo 9, mahimo nga nagakadapat sa mga wala nagadungan sa nag-uswag ang kapawa sang kamatuoran. Kag nagapamatok sa mga Kristiyano nga naghimo sini. Ang amo nga mga tao dapat himuon nga makabatyag sila sa kag magtuad nga ang Dios nagahigugma nga sa mga nagatuman sa iya pulong kag nagasunod sa ibalo sang iya kamatuoran. Amo na nga ang pointer sa mga nagapamatok. Pero si Juan nagasiling sa bugda 14:12, yari ang pagbatas sang mga balaan, yari ang mga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag ang pagtuo kay Jesus. Mga kuturan, masubo-subo sa aton mga panahon subong. Bangod kay damo mga Kristiyan nga magasiling nga ang kasuguan sang Dios gani wala na. Ngaman, bangod kay nagpati sila nga nadula na kuno sa Kristo gilansang sa cross, pero wala ing kamatuoran nga aton nga makita suno sa aton mabasa sa Biblia sa aton na ginatun-an sa lawig na nga panahon. Pero yadtong nagakabuhi sa aton nga timpo subong, mapailobon, matutom sa pagtuman sa mga sugo sang Dios kag sa pagtuo kay Jesus, pagatipigan sa takna sang pagsulay kag katalagman. Kung lantaw na to nga matabo ang katumanan sa palabuton nga propesya sa Bugna 13, versikulo 13 hasta sa 17. Habang na nga si Kristo magkari sa ikaduha, ang ikaduha nga pagkari ni Kristo, diri liwat nga gintanda, gindala sa pagtanaw kag may mas makahaladlok nga pagpadako sang bisan ano sang nahuna nga mga mensahe. Ambot-ambalon nga ang pagkari ni Kristo sa una nga tion sa First Advent tong sa iyang pagkatao, o kito siya kay way man sito katalagman, walay

ka mga simbahan, wala nagaunod sang pagsambit sa ikaduha nga pagkare ni Kristo. Gikan sa kamatuoran nga wala nila, ginaligipan ang ila sa isa ka panahon nga sa diin. Inang hitabo, mahimo nga ginapaawot suno sa kasulatan. Apan upod sa iglesia sa Chatira, nagabot ang tiyon nga ining dako nga paglaom, nagasugod pa lang siya sa pagbutlak sa among iglesia. Kay ang unahuna gindala sa sini nga paglaom paagi sa isa ka alusyon, mag-uyat sing malig-on kutob or tub-tub nga magkari ako. Amo na nga diri, dayon ang masunod nga kaimtangan sang simbahan o iglesia panahon sang Sardis, nakita ang simbahan nga nag-okupar sang isa ka posisyon nga mas malapit pa sa sinang hitabo, kag ang dako nga proklamasyon gindala sa pagtanaw nga amo ang magbantala sang pagkari ni Kristo, kag ang katungdanan sang pagbantay ginsugo sa iglesia. Kung hindi ka magbantay, mag-abot ako sa imo subong isa ka makawat. So halin sa Thyatira, halin sa pagadto sa Sardis hasta de sa Philadelphia, dira na dayon ang pirme nga daw may pamahog, kumbaga o may pamahog daw ginhadlok. Kung nakalabot kita sa simbahan sa Philadelphia nga sa ulahi, kag ang kalapit sang amuman nga dako nga hitabo, nagdulong sa iya sang balaan kag matuod sa paghambal sang makakulunyag nga deklarasyon, yari karon mga kari ako sing madali. So amo na pirmi ang ginahambal diri nga tinaga. Matagikan sa sini nga ining mga iglesia nag-okupar sa mga posisyon sing sunod-sunod nga mas malapit sa dako nga adlaw sang Ginoo. Subong nga sa tagsa ka nagasunod nga isa. Kag sa padayon nga pagdugang sa ratio, ining dako ang hitabo, ginahimo sa labi ka, kag labi pagit ka prominente, kag labi ka patod, kag makahalawat-hawat nga ginauhag sa atensyon sang iglesia. Diri, gid naton makita ini nga adlaw nga nagahilapit na gid. Kung aton lang taon ang Imrohanon 10 versikulo 25. Amo na nga makuturan, ang point sa aton ginabasa nga mga pagtuon sa mga bersikulo sa balaan kasulatan, propesya man siya sa ilang mga periodo. Ang butong balon nga, halin pagani sa panahon sa 1798 hasta sa 1833, kag hasta na sa 1824, ginasiling na nila nga naghilapit, kag malapit na gid ang pagkari ni Kristo. Ano pa ihan subong? Nga ari na kita sa 2026. Pero ari pa kita sa iglesia nga Philadelphia nga aton ginatunan. Pero ang aton nga oras na ubos naman gali, aton na lang siya anay nga tapuson paagi sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong mga lalukluan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa aming nalaman, naunawaan, na palapit na ang katapusan sa mundong ito at babalik na inyong bugtong anak upang kunin ang mga tapat patungo sa kaharian na inihanda para sa lahat na nais maligtas. At pagpalain mo ang inyong banal mga salita, manawa-anawa sa mga nakikinig, pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, at ganyan din ang isiyuro kamiloy at pamilya, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pag-uulan at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Ipinoy Jesus. Amen.

0: KKK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo.

0: sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya
4: ganito. DTX 500 Mighty C
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C
9: babakal nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kagsip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabasag ang butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplanta na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Missy.
17: Ang masusunod
18: sa gabi,
17: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
18: Supplement for Men.
17: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
22: Memory Advance Syrup.
4: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
23: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: D3 Bio!

0: K-5 Galingawanta!
1: Hoy! Lauay! Lauay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lauay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na lang!
0: K-5 Galingawanta!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K-5 News FM.
5: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakat sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. O, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may VCO.
7: VCO.
6: Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Max4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan. Nag hindi matunawan.
10: Max4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Mag-clinical.
10: Max4 Biotics.
9: Makabulig sa pag

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sportbiotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Gaon Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
18: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: Hindi, hindi!
1: Ah, bagay na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina, kusina! Ah, matalong, matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
0: Dali, dali, dali! Dali, tisika, dali!
1: Pass!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe yung carbohydrates, mga favor gin na sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gin ang baho. So, no, dire, makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
8: So kung naka D3 bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da, dako gid mo. So even body odor.
9: Kayang-kaya.
7: Yes.
8: Makita mo lang na sa D3 bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
10: Vitamin D3.
8: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, ngang mantika, gapalala sa hyperacidity kang ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
9: oxidized.
8: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
9: The best kind of extra virgin coconut.
8: Kung may H. pylori bacteria na ang imuano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imutyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kuan, lining sa imutyan.
7: May protection. Okay,
8: no? May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
11: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
12: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siya.
9: Dasig lang.
12: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules.

0: for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa Kataro, layo ko sa Ilanat, layo ko sa Sipon, layo ko sa Ubotongod, sang Monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang Monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag Sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang Sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung makatrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo selula do may bodyguard ang imo selula.
1: Akon sir boy ang nakulbaan ko. Hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuyas D3 Bio sir boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
0: Amakuna no. 14 days.
1: 14 days blapi ng suhon ka.
0: Suhon ka.
1: Inano na man.
0: Tapos iupod ka to sa iban. Oh. Nga may ara gid yan. Mo nang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
2: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Mag DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: Whoa. TDX 500!
8: TDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
2: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin.
19: Kamuman
18: naman bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
11: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.

0: DTX 500!
1: Mapakal sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-finish ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Kumusta sa barangay
12: po? Ano ginabatsag mo sa akin?
11: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumarko DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lord is maglupot. Alas 31 ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
28: D3 Bio.

0: ninyo nga kaldoman? Mailangaw ba niyo?
1: Ay, ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey! Hi! Kalingawanta!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics nga gitukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500?
10: Di na nalasubong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500.

0: Tol?
1: GTX Beauty Soap.
2: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
6: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
3: GTX 500.
8: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa GTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
3: GTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Dennis Juan.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani karot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulos.
13: Isa lang solusyon. Hindi mag-

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Kasi nga mababala ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, firsthand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan kayang-kaya sang D3 Bio. Plus may Mighty C or Pure C ka na nagabulig sa imong immune system sa pag-boost sini, para kasang immune system mediation, hindi mag-overreact sa immune system, kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ano ba lang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulwetag. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natong yung masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Sa itong DTX 500 Health Alert, istoryahan ta, ano bala ining glandular fever or mononucleosis? Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may ara sang cause ang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok gidya doksam, lips to lips gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mga siling nga may storyhan. No need mag-social distancing, ah. Hindi siya maglaton. Halok, gidya doksam. Halok. Amun yung iyayang kuhan, amun yung iyayang mode of transmission. Exposure sa nagaubo.
4: Nami na, no?
2: Ha?
4: Nami. Kay,
5: nami. Nami pala
4: kung ton. May amun na ang kuhan, mode of transmission.
2: Hindi na tapagalokan na yun. Kagun may kontra ka, halokan mo na lang.
4: Oo. Dam na. Halok ni Hodas.
2: So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo ka semana, kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghinubag. Gapala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver, kag spleen. Amo gini target. Now, ano bala ko maghubag imo liver? Parang dalag ka eh. Una lang sulo sore throat, papabayaan mo. Pati liver mo kag spleen, tirahon niya. Kaya mo niyang paborito yung side of infection. Unlike coronavirus, no?
0: DTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Pero kung imo liver healthy,
2: oo,
4: puno sang antioxidant. Di na niya kaya ko niya. Kay once nga ang antioxidant, ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga kongkrito kaysa balay lang nga kuan lang.
2: Huyang. Tagpi-tagpi.
4: Ano? Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong kaprutas, pala kaong kagulay, kay inom ka sa imong mighty sea, mas resistensyado siya, kag-protektado siya against na nga klase nga mga virus.
2: Gusto. Kung wala ka nagabisyo, wala aga pula, wala aga inom, wala ka, hindi ka pala kaong tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX. Ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, kapulaw, pala kaong tamis, pala kaong kanon, pala inom soft drink.
4: Tima kasi na nga kagaw.
2: Baldagid.
5: Kinanglan mo gandang DTX. May
2: pati-liver ka na nga daan, birahon ka pasang siya na nga kagaw.
5: Oh.
2: So kinanglan, mag-DTX 500. Kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
2: Ang mga ilaga, gimbutangan nila sang influenza virus. Nakita nila nga atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant. Nga ining ginatawag na ton nga glutathione.
5: Mm-hmm.
2: Ini siya ang mga pigaw, ang ilanga, bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok.
5: Mm.
2: Sang gitistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
4: mga antioxidant.
2: Antioxidant, including ascorbate.
5: Mm-hmm.
2: Sodium ascorbate.
4: Di may tisigag pyrosina.
2: Ascorbate kinang nabutang, ha? Idalaunta lang ang alpha-tocopherol o nang itawag nga vitamin E. No?
5: Oh.
2: Ba't rin kita focus sa ascorbate kag
4: antioxidant?
2: So, Diyos me, ang ilang infection, Doc. Daw wala lang, dogin pahid lang. Asymptomatic, wala gid maanong isayang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula. Because ang ascorbate or sodium ascorbate, ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C, nga ilagay.
4: Ulahin na ganyan ang research, antioxidant, tapos ascorbate. Dami pa yung butangan ni mo di tribayo eh. Galing kayo daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo cellular,
2: because,
4: sa imo organ. Kay masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, do pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok
5: mo.
4: Kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom Mighty C, sige ka inom Pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
2: Ang guwasin ni Dr. Salakyan, bla. Ngang salakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo nga minano nga ulan, init, yabok, hindi iya maano.
4: Pahidan lang, kag-iwax naman liwat. Meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhaso, mainom pag...
2: Simpre. Alangan man ka isa-isa katoy, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige-sige. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sang research, and of course, mag-D3-bio.
4: Kaya kamalong ka, Sir JP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasa rason nga dali, taga-tigulang.
2: Usto.
4: Kung hindi... kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
2: Ina kung tigulangon
4: kung
2: niya lang.
4: Kung kulang, protection. Ina kung tigulangon ka lang.
2: Iban pa siyon ka, kid.
4: Di, bisan rin lang ta sa kuanbla ng hinahinay matigulang. Di, okay, ang sabat sina iya. Dira na ta. Sino mang gusto man makuan man, mapatay dali
2: gusto
4: man.
2: Gusto nila, Dok. Nakita mo, Dok, ngayong mga kaedad naton. O sa nagapamati, ilang taon yung mga kaedad nyo. Nga, kisang, ikaw, mas tigulang ka pa sa imong. Itubo mo lang kami.
4: I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
2: Kay wala sala antioxidant.
4: Correct.
2: Palabisyo. Oo. So
4: try nyo. Hindi ka mo perde. Kung gaino mo DTX 500, gaino mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
2: Sin Gineto si Irap lang na edad.
4: Pero, pero nakapila na.
2: Si Irap.
4: Nakapila na.
5: Tiyo, ba si Engineer?
2: Tubig pa sa Japan na taon. Si Ding taladiko lang saya. Sige. Alright, so again ha, amulang na nga ton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw, Mighty Sure Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung nga an, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilok, tiblubudlayan ginagurong Mighty C, dapat, ano gani Sir Boy?
7: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
2: Hindi lang na ikaw.
7: Sa tupad balay, sa tupad mo sa jeep, no? So dapat with Clinica DU Fresh kagid permit, no?
2: Usal
7: ka di usa
2: ang sekreto kuno kontra si ka driver kag damo ka pasahero, hindi ka baho ilok. Kay nga ikaw na gid sa una, mambal pasahero. Hindi lo ko da sa dason lang ko. Ya una ko, ya ikaw lang da.
7: hulatol na matapos ang hangin maglabay ang mapagsakay, no? And anyway, Clinica D-Fresh will give you 48 hours of protection sa underarm mo, no? So kung mag-opisina ka, magkato ka sa obra.
4: Pero hindi pwede, sir boy, magbutang Clinica D-Fresh kung wala ka kapaligo.
7: Oh, ligo.
4: Ligo ka na, ikagamit ka Santon Plus.
7: Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da si imo, sa imo ay guya, with Santon Plus Herbal Soap with VCO, yes, man.
5: Hindi na palumok ang kutis, ha? Kinakakas ang punggod. Bawas ang TL, pwede mabuligan.
4: Pero nami early in the morning, sir boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, inom gig ka ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
7: Pero
4: may another tip. May tip ko, sir boy. Kung kainom ka sa mga DTX Coffee Mix, bu-bu isang ano? Sang Ditribayo.
7: Ditribayo. Ang mga tawag, bulletproof coffee, no?
4: No?
2: 45?
4: Gikumbay na ni mong DTX kag Ditribayo.
7: Ay, kampiyon, no?
4: Bu-buan mo siya, sir boy.
5: Ihalo, i-mix mo lang.
4: Mix mo lang. Pag inom mo sa DTX Coffee Mix mo or imong with Ditribayo or imong premium, sir boy, wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So, warm up na ang warm lawas. Nami ang circulation, ready ka na sa imong obra.
2: Tandaan mo, palido ka, nami ni siya kay ang imong ang premise ni Doc Ina kung nag-way ka gapamahaw. Kaya nga, ang Ditribayo, gimbutang mo, we already be your source of energy.
4: Yes. Oh, kung wala ka gapamahaw, wala na problem. Siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa sana pa trabahoon, kinanglan mo siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kung brain worker ka, no? Ang pinaka the best mo is the ketones from Ditribayo.
7: Correct.
4: And DTX Coffee Mix.
2: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
4: Ang imo nga DTX Coffee Mix, buo-buo isang duha ka soft gel.
7: Duha ka soft gel, ha? So, amo na ang formula sa bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix, premium.
4: Or DTX Premium, or Rayo Coffee Mix.
7: Rayo Coffee Mix.
4: Pwede na.
7: Guntingan mo sa duha ka soft gel nga Ditribayo, complete na ang imo power, no?
4: May ipapagin nga sekreto, sir boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty C or Pure C, ga-anti-aging? May dugang pa nga mas ga-anti-aging ka, sir boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
7: Ay, once a week lang.
4: Gamit sa
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus
7: Herbal Oil. Pamati ka mo sa balay. Ang balay ni Doc, ma-massage ko once a week.
4: Sino ma-massage si Chucky?
7: Chucky.
4: Di, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoyon mo, gini mo, ano? Di mo nga, Mrs. Sir Boy.
2: Ano, hindi kayo once skin massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ng Santon Plus Herbal Oil, antioxidant, malalusot sa panit mo po. Sa mga skin pores mo, no?
5: Ang yung VCO, gid.
2: Oo, dito, gid.
4: Tapos, after mo pa-massage, may inong pagiga extend.
2: Wow! Oh, circulation
4: pero kay engineer amo niyo before na siya sang iyang activity
2: extend sanay
4: gainom na siya kwan Rayo Coffee Mix or DTX Coffee iba hindi ni Tribayo ang ginabutang niya
2: extend ya
4: extend
5: grabe sikreto ni engineer amo na galing
2: iba ka engineer ha iba ka
7: sikreto sa mga barako
4: once nga di ba init ang DTX Coffee Mix kag butang mo extend mas dasig pa kung gainom ka bi DTX ng extensor boy kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix
2: champion
4: 500 km per hour mo
7: gasumpit
2: kinami kinang bala ko na agad dok ngang inon mo init basta ay man nga tubi
4: dapat ya warm gid ang una introduce mo sa imot yan amo nang hambal sa kwana mga expert should be warm ang una introduce mo sa imot yan in the ice cream hindi bugnaw kay gadugang para
2: hindi alo-alo
4: try bala nang kwan ka tugnaw nga panahon gachill ka imni sang bugnaw kay dugang pagid ang kwan pero kung imnan mo init
5: kakasang tugnaw
2: kanami
4: so, dumduman ko isa ka radio station sa Mindanao Sir JP invite program. Nano, grabing kudog ko.
2: Tugnaw gidya.
4: Pero di aircon lang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung nano nila man, ubra din man daw, ipang-press man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init ni tubig. Pag inong ko init tubig, dula. Oh, okay.
5: Kakasang tugnan.
4: Na, mega man. Amorang sekreto engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom, dito ex-coffee mix, buuan pa niya extend.
2: Kung sa mga diesel pa, preheating.
4: Sir Boy.
2: Aha.
8: TTX 500.
6: Q7 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
9: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
8: DTX 500. TTX 500.
10: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
10: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: TTX 500. TTX 500. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PRC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
8: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Susada Jr. sa Mulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PRC, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
8: PRC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisita lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, sige. Istoryanta subong ang ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy. Let's talk about it with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
7: Ano bala neuropathy? Amo ni neuropathy ni amo ni sang ginamartsak ta ay dugaman wala nga akon mga kamot. Ang akon tiil do may gatuslok-tuslok. Ang akon punta sang kamot ko do may dagom no
2: gatuslok ka kama nga subay.
7: May kama nga subay may gigi.
4: Ang lain matabo Sir Boy. Kung hindi nakabatyag ang imo ano.
7: Amo na ang lain sa
4: ang imo nga nerves. Siling sa uy, nalapakan mo ko gali.
7: Natunok na ko.
4: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
7: Correct. Number one, gid.
4: Isa malanggid ka paguba, Sir Boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
5: Correct.
7: Waay ginimpinto.
5: Taas ang blood sugar to, Sir Boy, galapot siya. So, hindi masyado ka circular ang mga dulungan niya sa pagkaon. Hindi na.
7: Why
5: so, mapatay na lang ng mga pagkaon silyula nga wise ang pagkaon.
7: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silyula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, ang isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
4: Dapang atake na sang kwan sa imo nga nerves.
7: Sa nerves, mga Epstein virus, ang virus na taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
4: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
7: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa may diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
4: Kontrolon niya
7: ang imo blood sugar. Paano?
4: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
7: Paano makontrol ni D3 Bio? through its medium chain triglycerides, correct, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
4: I-correct niya ang insulin resistance.
7: Correct. Kung
4: nakainom ka di tribayo.
7: I-collect. Panamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Nami pagi, sir, kung nakaditribayo ka, huwag ka ganda mag- kaon. Dabusog ka bla. Kung bisan huwag ano ang chan mo.
7: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
4: Kabalo ka, sir, boy. Ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir, boy, nang mangihi ka na lang sa, no?
7: Uy? Hindi mo na makontrol,
5: hindi
7: no?
5: Makontrol,
4: why, no? Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kag sa imong urinary.
7: Why na wiring?
4: Take
7: na.
4: Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
7: correct, no?
4: That D3Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
7: Correct.
4: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
7: Kurente, patanta wiring mo.
4: May
7: covering D3Bio nga gacover
4: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
7: Axon dendrites.
4: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imong nerve, sir boy.
7: Correct.
4: Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imong tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
7: Correct. That's the main.
4: Inaris gid niya ang imong nerves. So kung permi ka ga D3Bio, ganaris ang imong nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
7: D3Bio ka.
4: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imong nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
7: Amo na yang binon ni D3Bio.
4: Antibacterial, antiviral, antifungal.
7: Antifungal? Tanan, no? Pati-protozoans, no?
4: Amo ng bintahan mo nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga pinaka-importante.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: D3Bio. Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3Bio.
15: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C. Nag-ayo na sa sangya balatian na TB.
13: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Normati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Dila na katinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Ako sa rin paggamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
13: Pure C Vitamin C.
4: Checklist na kami. Now,
7: okay.
4: Nga D3Bio gid, hindi kaya mag-plain nga D3.
7: Ang D3Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Pakwa ako man sa init. Pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
4: Kung ga D3Bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
5: Hindi ka mang malipat.
4: Kung D3Bio ka, hindi mo dali ihatag yung mangad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
7: Correct.
4: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3Bio.
5: D3Bio.
4: The MCTs, the ketones of D3Bio, nga wala sa D3. Next.
7: Ako.
5: Okay.
7: Nga ama D3Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
4: By pero isa lang ako pangayon.
7: Pero isa lang pangayon ko, Subong. Ang gusto-gusto ko get, the versatility of D3Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para 16? Sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung gusto ko, fast healing.
4: Mga ringworms, mga ringworm, pwede na.
7: Butangan ko. Pwede ko siya mag topical,
4: topical, topical cream, topical oil.
7: Topical oil on antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3Bio ka sa imo kabi, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sang nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
4: Ang alpha lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
5: Ara sa aton yung lawas, kag
7: washer.
5: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ra sa D3Bio. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So, malikawan natin ang...
4: I-increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3Bio.
5: Yes, D3Bio.
4: That's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
7: Wala.
4: Maara sa lang D3Bio sa D3Bio.
7: Sadly, wala.
4: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies against sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
7: Correct.
4: No? Amo na ang obra ni D3. At least matagant kita sa ano, long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga ara sa D3Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
7: Immediate response. Ara ay dahil yun.
4: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
7: Patay na yun.
4: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3Bio, Sir Boy? Puro sila kinanglan na ton. Ang pulis, kag ang gwardya sa imong balay.
7: Correct.
4: Pero mas need ni mo una ang gwardya sa balay. Ang D3Bio may ara Both. Active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
7: Double barrel shotgun ang D3Bio.
4: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
7: Dimulat ka pa sa
4: pero kung gainom ka D3Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardya ka pa sa balay, may police station ka pa.
7: Correct.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. TGX 500.
18: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: So wow.
18: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
19: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
18: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ingi sa akon nga lawas.
17: TGX 500 KK5 News FM.
13: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
13: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Imong blood sugar test.
23: Ilatong
24: score ganit?
23: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
24: Ilan na lang imong blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
30: Ka! I-shoot na ga!
13: DTX 500.
31: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
32: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio!

0: Campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: TGX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imong gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
9: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pamatsyag.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Tennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: KK5 News FM.
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galing niya one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina, mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica, 4Biotics. 4Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: 4Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: 4Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dayan sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw,
13: two times ko, tag dua-dua ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Na pinamit na gitsa akong nga mat.
5: DTX 500 Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Ayto, ikaw lang isa, wala ka upod?
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw! Si Noma Drive!
0: Hey, 5 Galinha One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Pio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. TGX
1: 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
14: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
14: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: KK5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: five galingawanta. Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey, five galingawanta.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Pio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Pio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Pio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Pio. Mabakal sa mga D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
6: Ang best friend sa mga kababaihan!
7: Spore Biotics!
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
7: Spore Biotics!
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuus ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Ara mismo!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
10: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka, adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Okay, namit na gitsa ako nga mat.
8: DTX 500, Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
8: sa Superman for men.
20: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for men. Tingtingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala tingin niyo ang Extend Food Supplement for men.
8: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kag tama ka hapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Campeona Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. So, wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: Detribayo, ang Detribayo.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa kwenta, kida consider ka na obese.
4: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, kiningin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sili ko ng babala, di mga flowers, nga namong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Ina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang ampalaya extract. Ngibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit blah, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan, may

0: untat kaon, or itawag na ito nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ito in skipping a meal. Kaupot na sa roon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan na ito nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
0: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas, or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
1: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
0: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
0: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka or Pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang maiginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon, kag hindi na husto nga pagkaon.
0: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo gid
0: diya mga 16 hours gusto.
1: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
0: Ano?
1: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
0: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong

0: itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nag-ating kulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura! DTX 500!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Benepisyo!
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangon sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sa buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa na, abi, magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas, may buhok ka pa.
2: Correct, no? So, mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500, may tisi or purosy, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
3: Pauntat.
2: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagainom ya DTX 500 kag may TC, Dok Sam.
4: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? So JP bangod sa epekto sini sa imong tulong, uh-huh. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
3: Wow.
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: Grabe gid gali ang tuga ni sa kan oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay? Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos punggod mo, kadamo bata mo.
3: Ay!
2: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din na ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya taguay.
2: Wala siya panago siya na ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
3: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
4: Ah, kampyon ni
2: Magpitch. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kadto ginadi kada Miyerkules kay ang tagaran jud bandira ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo. Basic. Basic.
2: Pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaay lawas.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiaman. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500, pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kay sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamulingon, malimtan. DTX 500. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PRC. Nakuwer na magalingin ang ulo ko mong.
0: PRC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
3: Garantisado!
0: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Susada Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang PRC, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
0: PRC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
3: Garantisado!
0: PRC Vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
6: Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
3: Maligo, anay.
6: Before ka mag-Clinica Deo Fresh, maligo, anay.
2: Kati, makapin na kita.
6: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatino, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
2: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
6: O, teke, ang paborito yan ni...
2: Init tayo ka, Chan?
6: Init na, Chan? Na?
3: Ay, doon na kape.
6: Pero siya, bal ni engineer,
3: lain niya pa init.
6: Ang sekreto ni engineer.
2: Lain niya pa init, init engineer.
6: Lain niya pa init ni engineer.
2: Pamasaj.
6: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo cellula na kami
8: man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado. Mm-hmm.
3: Tubero pa.
8: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
2: Try nyo ha, mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sa D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
2: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
8: Uh-huh.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
8: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Uh-huh. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium.
8: Uh-huh.
2: Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy,
8: uh-huh.
2: Ang hormone nga calcitriol. Uh-huh. Now, ang D3 Bio ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
8: Limitless.
2: Now, morning na kanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: Mm. So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
8: Uh-huh.
4: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede ka magka-internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh. No? Kaya ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dengue nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
8: Mm-hmm.
4: Nga makamamatay tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
8: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo
11: muna gihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets sa existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 Bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
11: Monolaurin, alin na.
2: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
11: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man
11: niya. Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
11: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
11: ga surot,
2: ga naog,
11: ang naog lang.
2: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid ya nga kwan, ga inom ka D3 Bio. Kay nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no?
11: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Te, amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Problemas panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo ipato na. Ipalik, kagprotect na ka ng memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa kasahe ng brain food. Kagatin luman sa atong uto. Nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagda. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Vitamin yan, at aga lapas, nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrukoy ka ubod, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
0: Pure C, kag-Santhon Plus.
11: Garantisado.
0: Pure C, vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, Sir Boy, ga regulate kag control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung ga inom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kag-inom, D3Bio.
4: So, D3Bio, sir, boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir, boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kun ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir, boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating, sir, boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung naka-D3Bio ka kadalang.
2: Correct.
3: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
2: Sir Boy?
11: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas was to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaji-tribayo ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: KK5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
16: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
17: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
17: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit
0: niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: Q7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko?
20: Ano sa una ang imo?
21: Blood pressure.
19: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
25: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
26: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
25: Tiga, ma-joyride na ta.
26: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
25: Sige ka, Gidya!
26: Siyempre! Naka-extend ko ya!
25: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may pumso.

0: radio.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguara 89.7.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines is already 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number 1,
1: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga! Balita K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K-5 sa umaga! Balita K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balita K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balita K-5 sa umaga! Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5

0: sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta ka mo mga kauturan, mga pinalangga na itong tagpalamati Luzon, Visayas, Mindanao? Mga tagpalamati na ito na nag-aupo din sa ito sa inyong pagpangalad worldwide. Pinagi sa ito sa inyong mga sister station. Sa ito sa inyong pagpalagsubong kagahon mga K5, nag-pinagumba naman ang syudad kag probinsya sa Capiz. Tutok na, tutok na, tutok na sa balitang K5 sa umaga sa sining edisyon sa atong sining ang pagpangalagad mga ka-K5. Mga tagpalamatin naton sa 16 ka makabanuanan sa probinsya sa Capiz, isa ka syudad. Nga ginabugusan sa 47 tanan ka makabarangayan sa Bilog nga Rojas City mga ka-K5. Atong sining ang pag-welcome sa inyo tanan-tanan mga pinalangga kong tagpalamati, kamusta kamu tanan-tanan mga ka-K5. Sa managasunod sa atong sining broadcast mga ka-K5, pinagi sa atong sining Facebook Live ang K5 89.7 FM Radio Tagbuana Digital Page. Kag K5 89.7 FM Radio Tagbuana mga ka-K5. Makitaan kag mabatian ninyo kami mga ka-K5 sa sining matinion sa aton sining pagpangalagad sa Lunes edisyon sa balitang K5 sa umaga. Galaw-galaw na mga ka-K5, Lunes naman subong edisyon sa aton sining pagpakigupod sa inyo. Pizza 12 sa bulan sang Oktubre tuig 2026 mga ka-K5. Ginakuan lang, himos na ang inadlaw mga ka-K5 para sa aton sining ang mga tagpalamati. Angan, angan, angan, angan, angan, angan mga ka-K5, Pasko na! Isa na lang ka, duha na lang ka bulan kag napulo kadlaw. Pasko na mga ka-K5. Da signo. Di, kari, di na kamusang inog Pasko nyo sakon. Ah, mata-mata nyo na, puluputsa nyo lang da. Kay bukas kinangakon nga ganhaan sa pagbaton sa inyo Pasko. Pwede man i Gcash lang ah.
2: Istorya he.
1: No, sa mga tagpalamati naton, sini nga mga tinak na mga ka-K5 sa kinanan ni si ka-K5 Jubert Lago. Nakatutok na kamo sa aton sini nga pagpangalagad pinagi sa K5 89.7 FM Radio Tagbuanay. Sa inyo si nga mga transistor radio diri sa Premier Distrito kag sa northern part sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. 89.7 FM ha. Ini na paglisua, nakapilit na ang inyong mga radio mga ka-K5. Actually kita sa Northern Iloilo, diri sa Premier Distrito kita man lang aga pa nagawa on air. Madulom pang kalibutan, alas 4 pa lang nagakuha na gawangal ng radio. K5 News FM Radio Tagbuanay mga K5. Sa siyudad sang Rojas, nakatabid na ang atong sining sister station, ang 100.9 K5 News FM Rojas, mga kauturan. Chip Nilson Puntillas. Chip! Morning na! Wow! Sako-sako, subong ang simana. Astagin sa Domingo. Sige lang, sige lang. Buruligan ang buruligan. Oh, mga tagpalamati naton mga ka-K5 sa kinaandan technical partner ko ka-K5 Moon Villa, angan-angan sa patrol mangin kaupod naton ng aton sa ninga mga kaupdanan mga ka-K5. Aga pa naglibot na, aga pa agapangita na balita mga ka-K5, no? Para nga may idulong kami sa inyo sininga pagpamahaw kag pagpangapi mga ka-K5 nga mangin kaupod ninyo sa inyo sininga pagbugtaw sa kaagahon Lunes, tub-tub, Domingo ang aton sininga waragwagan ang K5 News FM Philippines mga ka-K5. Di Lunes hasta sa Biyernes di alas 4:30 ang aton sininga pagpangalagad sa inyo sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Maginaya daily routine. Kung maanad ka mo bugtaw aga pa mga ka-K5, mag-message, mag-text diri sa aton sininga waragwagan kay amon kamu tagaan sang panahon diri sa aton sininga pagpangalagad, diri sa aton sininga programa Balitang K5 sa umaga, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Kung patulog-tulog lang, kagpatulog-tulog, palawig tulog-tulog, ay matulog man tatani eh. Galing way tamay mahimo, kay gusto nato nga makaservisyo sa inyo nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. 45 minutes after 4 o'clock, mga ka-K5, 74 days before Christmas. Ang aton sininga countdown, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Mga ka-K5, Extend Food Supplement for men. Nagapabaskog sang tuhod, samtang nagapalawig sang dugsing, mga ka-K5. Ang Extend Food Supplement, mga ka-K5, basang mabakal diri sa Radyo Tagbuanay, mga ka-K5, diri sa Banwa sang Pilar, mga kauturan. Alright, mga ka-K5, ha? Ang aton sininga countdown, mga ka-K5, subong adlaw, sang aton sininga pagpangalit, 74 days before Christmas.

0: Merry Merry Christmas mga ka-K5. Sa mga suki na itong atang palamatinan ni Lorenzo, Tatay Lorenzo and Marianita Bargo. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan, sa mga taga-Sitio Lopez, Cayos, mga K5. Good morning, Merry Christmas, Margarita Buenvina, dami yung pagpamati. Sa inyo tanan-tanan, no? Anami lang pag amuning music, bala. Pag adlaw-adlaw, tanan may Christmas song sa nga mabatian. Dari sa Radyo Tagbuan ay mga K5. Buhi nga buhi nga buhi ang imo sini nga balatsagon mga kaibigan. Mga daw imo pambatian positibo sa kabuhi mga kaibigan, no? You must have to be positive sa life mga K5 para nga mangin manaming imo pamatsag adaw-adaw nga tanan kag magana ka mag-ubra kag magtrabaho mga ka-K5. Yun. Share the live mga ka-K5 sa nag-tanaw dali kang nagatuki-tuki sa ila cellphone. Pagkakita nyo galing ka nag-live kita, i-share nyo itong live. Amo mo lang ng kwan ko. Amo mo lang ng paskwan nyo sa akon. Kaya mo mo lang na ang kabahin sa pagpalapad naton sa aton sininga servisyo kung nag-share ka mo sa aton sininga live mga ka-K5. Once again, share nyo nga aton nga live. Ang inyong mga friends makakita sa aton sa ninyo program. Kaya ang akon pagtamyaw sa inyo, mabatian sa inyong mga friends. Ganon! Gets nyo? Kung nika-gets na ipasinsay, mabudlay gid na iya. Kung mahina imong thinking, critical thinking mga ka-K5. 48 minutes after 4. Merry Merry Christmas once again sa aton sa ninyo mga suki, ng mga tagpalamati mga ka-K5. Nga nag-plupatawhay, nag-init na sang tubig sa sining mga tinion, mga ka-K5, mga PDTX Coffee Mix, mga kasimanwa, samtang nag-tulutimid ka sang kape, nag-plupanilhig ka sa palibot, nag-pamalansya ka sang bayo sa imo bata, may klase subong aga, kag sa imo nga inugsuksok pa opisina, kag nagadigamo ikaw sa imo sininga pala mahawon subong kaagahon. Muna pinaka importante, samtang nagatimid ikaw sang kape, nagadaba-daba ang imo tinigang sa imo sininga kusina mga ka K5 pag abot alas 6 maluto ka na sang sudan, pag alas 7 ato nang imo kabataan sa eskwelahan. Ganun. Mo lang yun. O share na sang live naton mga K5. Merry Christmas mga pinalangga ko nga tagpalamati sa mga viewers naton nga nagaupo diri sa aton sa ninga pagpangalagad. Yanda nga kaagahon morning na mga ka K5. Oy, nakatutok na mga friends naton sa Pilar Public Market kag sa President Rojas Public Market mga ka K5. Sa sininga mga tinion, may nagahugas na sang motor, may nagapaninlo na sa karsada sa sininga mga tinakna mga ka K5. Sa mga street sweepers naton, good morning ha. Aga pa masanag na yan mga ka K5, no, sa sininga mga tinion, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga kauturan. Alright, sa mga viewers naton, nakitaan ko ng inyo sining mga messages isa-isa ko naton ininyo nga mga greetings nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad mga K5. Pagkatapos gid lamang naton sa paghatag sa mga headlines sa sining mga tinion sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ano mga headlines subong adlaw sang Lunes, Oktubre 12, 2026, HVI na dakpan sa operasyon si Sintay City Meal kabalor sang Shabu na konfiskar. Babae aksidente nga na bakbakan sang halo sang iya sini bana pilason. Top 2 student leader nagapanguna sa outstanding student leaders of the Philippines 2026. Tatlo ka individual dakop sa naghampang sang tungit. Dalan sa kaduulan sa banika ginkay una sang city government. At pahamtang sa police beat pack sa mga barangay sa Roja City ginaplano. Indahan ginsulod sang kawatan duha ka mga suspek sa nakitaan sa CCTV. Pinakamanubo nga baklanay sang humay sa Western Visayas, yan ang naging lamang sa 15 pesos ang kada kilo. Mga ka-K5 sa mga headlines sa mga balita nasyonal, di pito ka insidente sa pagpamatay gindugang sa kaso ni Duterte sa ICC. Fuel transition plan ginaduso sa karon. Gobyerno gisugura na ang pagpreparar para sa Super El Nino. kanyang ginhangkat si Respicio nga mapamatud-an ang mga aligasyon sa korupsyon sa Digan Bayan gintugutan nga pirmahan ni Romualdez ang court order sa prisuhan. Una man ang katangunan nga headlines mga K5 sa mga adlaw nga Lunes ato sa ninyo pagpangalagad sa iyo tanan-tanan mga ka-K5. Gagyari na ang aton sa ni lakat sa panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Latest update sa aton sa ni nga lakat sa panahon mga ka-K5 sa mga adlaw sa Lunes. 24 oras na public weather forecast. Nag-inisyo alas 4 subong nga kaagahon sa October 12, 2026 ang aton sa ninga DOST Pag-asa. Mayara kita nga intertropical convergence zone o kung ITCC nga nagapikto sa karon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Samtang easterlies naman nagapikto sa karon sa eastern section sa northern and central Luzon mga ka-K5. Northeasterly wind flow ang nag-expecto man sa sininga matinak na sa extreme northern Luzon mga ka-K5. Ang tropical cyclone sa gwa sa pungsod Pilipinas or outside of area of responsibility mga K5 as 3 o'clock in the morning mga kauturan ang tropical depression na pahamtang mga K5 3,030 kilometers east of Central Luzon mangiara nga maximum sustained winds kasi 55 kilometers per hora kag malapit niya sa sentro mga game nagalabot sa 60 kilometers per hora ang iyasin nga paghulag mga K5 amo ang northwestward mga ka-K5 tuman kahinay as of this broadcast time nagwala sang patimaan nga magasulod sa area of responsibility sang pungsod Pilipinas ang nasambit nga tropical depression mga ka-K5. Ang forecast naton sa aton sa nga panahon sa Bicol Region, Mimarupa, Wasan, Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Sambuanga Peninsula, Leyte, Southern Leyte. Ang aton sa nga panahon, mag-uumon karon mga K5, may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob, resulta ini sang ITCC mga kauto. Posible makadulot ini sang landslides kag flash floods sa nasambit ng mga lugar. Moderate tumabas kog ang pagtupas ang ulan mga kakaykay. Ang Batanes kag Babuyan Island mag-uumo ng panahon nga may pag-ulan mga K5 dala naman ini sang northeasterly wind flow mga ka-K5. Posible man ini nga makadulot sang flash floods kag landslides kag may ara moderate tubtub mabaskog nga pagtupas ang ulan sa nasambit nga area mga ka-K5. A Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Binggit, kag Pangasinan, mag-uumguom ang panahon sa sininga matinion, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kag pagpanag-uob subong adlaw mga ka-K5. Ini naman ang resulta dalasang easterlies mga ka-K5. Ang posibleng plus floods kag landslides sa nasambit ka mga probinsya, pwede mabatsagan sa aton mga ikauturan, moderate tumabas kag pagtupa subong sang ulan, subong adlaw sa nasambit ka mga lugar. Ang pinakabahin sang Visayas kag Mindanao may mag-uumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ini ang resulta sa ginatawag naton intertropical convergence zone mga ka-K5. Posible ini nga makadulot sang flash floods kag landslides sa nasambit nga mga area bangod sa severe o kon sige-sige nga pagpanaguob mga ka-K5. Ang pinakabahin sang Luzon may mga areas nga mag-uumon tub-tub ma ulanon mga ka-K5 isolated ini nga pagtupa-tupas ang ulan kag pagpanaguob dala ini sang localized thunderstorms mga ka-K5. Sa sining pagtupa sang malaka kag manipis nga ulan apang sige-sige mga ka-K5 posible makadulot sang flash floods landslides sa nasambit ng mga areas kag pagpanaguob mga kauto. Light to moderate ang aton sa ninga coastal waters sa sininga mga tinion mga K5 sa northern Luzon, central Luzon, western section sang southern Luzon mga K5. Samtang sa Visayas kay pilakabahin sang Luzon, light to moderate man ang aton sa ninga paghuyop sang hangin subong kaagahon mga pinalangga kung tayo tapalamati. Mga kauturan, ang aton sa ninga balod sa baybayon, aralang kita ha, sa 0.6 to 1.8 meters ang aton sa ninga mabatsyag gan nga balod nga naga kwansa aton mga baybayon nagahulag mga kakay. Pinito say, makanay-kanay ang atong siningang kanagatan dali sa Visayas area, mga pinalangga natin ng mga tag palamating. Ang temperatura, alas 5 sa buong gagahon na ala kita sa 25.7 degrees Celsius, mga K5. Kay karoon naman, alas 11 sa aga, ala kita sa 29.1 degrees Celsius, mga ka-K5. Amo ng latest updates atong siningang panahon, mga K5, magabot lang ang adlaw, alas 5.47 sa buong kagahon, kay magatunod naman, alas 5.38 karon sa Kasisidmon, mga kakeifa. Oras atin 56 minutos na kaligid sa tak na nga alas 4. Good morning, Jusit Butungakan, Nanay Roberta Parak Patricio, nagapangapin na, nakatutok na, nakashare na sa atin sa ninyo live program. Good morning, Sir Gilbert, pa-shoutout lang sa Bargo family sa Barangay San Nicolas Pilar. Happy birthday sa kay Auntie Jima Birondo Bargo, nga nagahiwat sa ngayon kadlawan, subong kaagahon mga kakita. Good morning and happy listening sa kay Inday Nel Macuenca, Chip Nelson, or Chip Militon Maderse. Oy! Sa Malipayon, good morning, Chief. Sa sining naman kay Ma'am Ailindra, good morning man. Elma Dordas Manalansan, nagatutok na sa Mandaluyong City Metro Manila, mga K5. Sa sining naman tinak na Rodney Fria sa Manos ang Panay, thank you so much. Angela Bulanio de la Cruz, good morning. Pari Richie Pinalba, mayo lang ang pagpangapi, DTX Coffee Mix, mga K5. Regards sa kanila Mila ni Pinalba, dira sa Banwasang, sa Pian, mga K5. Good morning, Bernadette Ake, nakatutok na sa sining matinion sa aton sining pagpangalagad Bernardina Aki, mga ka K5, thank you so much. Doy Arthur dira sa Maybayan sang West Villa Flores, mayon good morning, mayon nga pagpamati sa K5 News FM, and mayon nga pagpulupangapi sa sining matinion. Inday LC Acuña, good morning, happy listening lang da sa imo kag sa aton sining mga tagpalamati dira sa Maynia sang Barangay Balatukan Panitan, sa kay Inday Tessy Blances, good morning and happy listening. Sa sininga mga tinak na mga ka-K5. Nunong Milan, good morning. Leo Labadan, mayong pagpamati kay Tuto Leo Labadan. Kay Inday ni Matiliano watching from Panay. Oy, mga taga-Panay, good morning and happy listening. Sir Lindon Hano, good morning and happy, happy listening. Sa sininga mga tinak na sa atong sininga pagpamati. Alas 4.58, mga ka-K5, sa mga tagpalamati natin, pakishare sa inyong sininga live dari sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Share lang sang live, wala problema. No? Kay tamyawon ko kamo karon mga greetings ninyo, mga ka-K5, kaysa sininga mga tinion, mga ka-K5. Kalibot ang aton sininga patrol sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton sininga mga suki, ng mga tagpalamati, mga ka-K5. Tukan na ang mga balita, halin pa Sabado, Domingo, subong adlaw, Lunes, mga ka-K5. Sa aton sa nga pagpangalagad, subong adlaw, pizza 12 sa bulan sang Oktubre. Ang mga tagpalamati na ito nga nagabiyahin, no, nagmahal-mahal ang pamasahe, normal lang na sa pangabuhi na ito kay tanan nagsaka na. Panti na lang subong ang wala nagasaka, nagainus-os na lang mga ka-K5. No? Amo na ang senaryo sa aton sa nga pagpangabuhi sa karon, makauluoy kung wala ka trabaho, makauluoy kung wala ka sang source of income, mga ka-K5. Ha? Bisan ibayad mo sa load mo sa cellphone mo, huwag ka sang kuton, mga ayaw ka sa ginikanan mo. Amo nang pinakamasubo nga sitwasyon, mga ka-K5, gani magbakas kita kung gina pa eskwela ka mo sa ginikanan, pag-eskwela, mga ka-K5, no? Para nga hindi kita kabatsyag sang palahalon sang pangabuhi do karon, tanan mo nga hulag, mga kasimanwa, ginabakal na karon. Kapit pa kung magtaman ikaw magtanom sang malunggay kag dahon kamuti sa imog saran, nga nagasalig ikaw nga magpangayo sa imo ginika sa mga kaluyo sang panimalay, mga K5. Ikaw mismo ini kabalo mag paninlo sa imo og saran kag magtanom sang imo nga lalaswahon, ay matabo sina, mga K5, mabakal ikaw. Kung wala ka huya, mangayo ikaw sa imo piyak balay, mga ka K5. Itugtugsan o nga magpinangayo ka nga bakante man lang ang duta, bakante man lang ang luti sa luyo sa imo balay, tamni dahon dahon para nga hindi ikaw magpinangayo sa imo mga kaluyo, mga ka-K5. Oras naton alas 5:01 na, ginatamyo naton maayong aga sa grupo sa Sumba Lovers sa Barangay San Fernando, Pilar Capizalin sa kay Bernardina Aki. Madam, good morning. Thank you so much. Magabalik kita pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Paliyog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema, kugida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio, D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. Spore Biotics,

0: DTX 500.
1: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500
0: naginom. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadragsa nga pungkot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay mayara ang chia seeds. Pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: TTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: TTX 500.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
0: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
17: Balik pa naman din sa aton silingang pagpalal sa palatuntunan balitang K5 sa umaga, alas 5:06 na mga ka-K5. Nakatutok ng tanan mga pinalangga na itong atag palmati, Javi or Juvi Bargo Buton. Good morning sa kay Auntie Gemma Mirondo Bargo. Nga nakatutok na sa silingang mga tinak na mga ka-K5. Regards sa inyo tanan-tanan mga pinalangga nato na makasimanwa. And likewise, Soilo Gardose. Oy, si kay Boss Soilo Gardose nakatutok naman sa singa matinion. Elmer Arabia, good morning. Good morning man sa mga tagpalamati naton. Always nakatutok kami diri sa imo programa sa public market sang President Rojas. President Rojas. Uy, sa mga taga President Rojas, Mayor Tanoy, good morning. Good morning man sa kay sa Kuntiyo dira sa Kayo sa kay Baltong Duga from Jubin Duga Bisoryo sang Barangay Badyangon President Rojas Capiz mga ka K5. Agad kasi nakatutok sa lipunan nga parang nakakaton signal no sa mga abyan aton dira sa may TATC. Salamat gid sa mga nagkalain-lain nga mga stalls nga may mga radio. Sa una may radio da.

0: Kabit-kabit ang radyo sa mabawas ng tindahan. Naglingin ulo sa mga tao, mga K5. Kay Monopolya ang kuan ang radyo la sa lisuan. At isubog yan, may mga tao, may mga transistor radio na katutok sa aton sining pagpangalagad, dari sa aton sining palatuntunan. O sa mga taga-TATC, ha? Good morning, good morning, good morning sa inyo. Mayong pagpangapidra sa inyo tanan-tanan sa entrance gidrao sa may kiluhan ng bayan, sa timbangan ng bayan. Good morning! Ayon! Salamat gin sa inyo sining pagpamati, kagpag-suporta sa aton sining programa, mga viewers naton ka, mga listeners naton sa mga transistor radio, mga kakita. Shoutout na kay Inday Ay Sabuti, nakatutok na sa sining matinion, Elmer Arabia. Din si to Elmer nagpamati ba? Kasi si Soilo Gardose nga mga bag-uni nga ako nabasahan, no? Damo kita sa mga bago nga mga listeners, mga ka-K5 or mga nagatutok, mga viewers sa sini nga mga tinak na mga ka-K5. Butang yung lugar nyo para nga makumpleto ang aton sini nga pagdulong sa inyo, sa inyo mga ngalan samtang nagapamati ka mo din sa aton waragwag. Arang patrol doy, agan asara na sila, nakalibot ng patrol, sige-sige na. Check na ito ng patrol, mga K5, sa sining matinion. Latest update sa itong sining palibot, mga ka-K5, ka-K5 Rodney Daban Dalano.
1: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tamalan. Ako kag-tag palamati. Kamusta akong sunod, ka-K5 Jubert?
0: Ayos lang. Proceed, please.
2: So, dari sa amon, sa buong sasyon sa Grasa, mabugnaw ang temperatura. Kaya nagbubo kami diya sa ulan, kakikab Jubert, haring kagabiin, no? Kagain na to, siguro mga alas 12, sang kagakon man, kakikab Jubert. Kaya sa mga tinak na, wala na sang ulan, no? Nagulaw na, pero kita, gid, ang basa sang palibot, kakikab Jubert, ang mga kaisadahon diri, basa, mga puno sang kahoy, mga pilapagid ka, mga pananom, basa man, no? Ka-K5 Jobert, medyo malamig ang temperatura diri sa siyudad sang Rojas. Pero kung magpadulong kaya sa iban man yung mga kwan eh, particular diri sa TATC, kung diri ka sa Sulod, mapaang na. Pero kung ara ka sa guwa, nagalibot-libot, Ka-K5 Jobert, mabugnaw gid. No? Ama na ang atin yung mga kauturan diri sa palibot. Ka-K5 Jobert, although nga mabugnaw ang panahon damo, sa gaya po nag-jogging, nag-lakat-lakat, kag nag-burbisiklita diri sa palibot sang syudad. Kag amo na
0: daily routine. Mga... daily routine, di ba?
2: Yes, yes. Ka-K5 Jobert, daily routine gid sa atin siniman ng mga kauturan. No? Rain or shine, ganing iban, it's nag-lakuan gid, nag-jogging. Ka-K5 Jobert, kung hahalin ka, dali diri ka sa Maya Avenue, no? Pakatugid na bye-bye na damo kagid na may makita. So, buong mga tinakna na nag-jogging.
0: Basta, basta mo ay kakwarta kung nag-jogging ka kuno ka-K5 Rodney. So, kuan healthy mo lawas. Pag yes. Magluwas ng healthy lawas mo, hay manami pagig kuno imo lawas.
2: Yeah. Ano gina siya, ka-K5 Jobert, double benefit ang makuha sa atin sa mga kotoran pag nag-exercise kag nag-jogging, tama, nag-anami ang shape sang lawas, nag-healthy, kag syempre, active pagi ng imusliman niya, mind, Ka-K5 Jobert, body and mind, at ikuan gid, active, Ka-K5 Jobert, kung nag-exercise. Sama na dapat kita, Ka-K5 Jobert, no? Durudulagan man, galing kay Galagsanay man kita sa field per me.
0: Ay, di ka pa sinas sa ato nga sobra pa rin sa daily nga jogging alas 4 pa lang, arak na?
2: Yes, correct. Good, Ka-K5 Jobert. No, good dinulagan akong didiin kita mang lulupad kada adlaw. Kagama na, no? Kadamo sang makita kita din nga nag-jogging, nag-bro-bisiklita sa palibot na maskin na na mabugnaw ang panahon. Kaya Ka-K5 Jobert, sako man ang mga dalagan sa mga salakyan diri Lunes, kita nga adlaw at pitcha 12 sa bulan sang Oktobre, Ka-K5 Jobert, na daw kadasig sang adlaw. Angan-angan mapaswa na gid man matuod, no? Gamay na lang, pila na lang ni ka buyong-buyong sa mga inadlaw, Ka-K5 Jobert, na ilis naman kita sang tuig, no? Ang mga kalendaryo tada bala islan ta naman, Ka-K5 Jobert. No, so amo na pag-abot pagid sa pagpanindo ang mga street sweepers, mga garbage collectors, nagapadayon man sa pag panglimpyo kasi pagjubet no nagapanilhig yung mga street sweeper sa mga garbage collector padayon man sa pag pangolekta sa mga basura diri sa iban diri nga bahin sang syudad
0: okay may kwan no, kita subong no no segregation no collection policy ganon
2: yeah correct kasi pagjubet amo na dapat ka balo mag segregate maskin kita no o na abaltang mga kaupuntang mga tigulang nga hindi bala ka balo mag segregate kita nga na kay balo amo na lang mag segregate sa mga basura kasi ba, Jobert. Kaya tuod kung lakot-lakot ang basura, daw hindi gid na manami man ang sa disposal, no? Ang proper disposal kasi pa Jobert na dula. Yeah. No? So dapat kung mag-dispose kita na sa insakto gid, no? Lain ang madinunuton, lain man ang hindi madunuton, kay syempre ang mga base may mga hazardous pagid, no? Mga bubog dira kasi pa Jobert i-separate man para nga ang pag-dispose ang aton sa iman ng mga garbage collector, no? Hindi man mabudlay sa ila. Kasi syempre, isa man ina karason ka kay Pablo Bert kung nga man na, no, nagabinaha bala kay kung hindi proper ang pag-dispose ang mga basura at ako na nagabara sa mga kanal, pila pa ka mga aragyan sang tubig. Ang man atas, ang resulta kung gamay lang ang ulan, baha da son ka kay Pablo Bert. Okay. Yan, no? So, amin na, kaga diri pagid kaki 5 Jubert no ang police visibility sa siyudad sa Rasma Batsagan sa Gihapon na pagod ang ilat sa limang police patrol car nagaribot kaki 5 Jubert ha wala na sila nagatinner lang sa isa ka area kundi nagaroving gid kaya syempre ang iban man niya team nagapatigayon sa subong sang checkpoint ha kaya man nagani kaki 5 Jubert no manami kung mabalik na ni ang mga police outpost sa kada barangay kay Kipab Jobert no kung ma-reactivate bala kaya man ang plano sa subong man sa pamunuan sang Ruas Component City Police Station kay Kipab Jobert kay igabalik kag pagapahamtangan sang police beat box kada barangay dere sa probinsya kung di masiguro gid ang kalinong katawhay dere sa aton siliman nga palibot kay Kipab Jobert agad bala daw hindi kaman kita kulbaan maglakat-lakat maskin tungang gabi kay Kipab Jobert
0: no, ay, kay bala ang lain lang kung may police tapos tulog tong police
2: muna lang man kang Kipa Jobert. And we hope nga hindi makabalhag ang pamunuan o kung ang talatapan sa atong siman yung mga kapulisan nga may subong sa nga miyembro sa PNP nga imbes nga ma-duty kang Kipa Jobert nagkatulog sa ila siman nga outpost. No? So kay syempre di karon ang mga malain da ba si Balakag ila man lang nga buli ang ginabantayan na kang Kipa Jobert na pagtulog na dito ma-atake ni ang mga matawa nga may malain nga katuyuan bala. So amo nang hindi gid pwede kang Kipa Jobert. No? So ginan big no-no. So, after subong, ari ako sa may TATC na, particular dali sa may fish and seafood section. Ang atong dali kayo pag-check yan ang subong, ang presyo dali sa mga panginason, kaya Feb Jureta, kaya may nagnubo ang presyo sinidiri, no? Pero ang iban man, nagapabilin. Pero kaya Feb Jureta, kung maklantaw mo ang palibot, no? Gamay ang nakapang-display pa lang di sa atong sing mga kulturan. Pero kung mabatian mong background na ako yung kaya Feb Jureta, no? May nagapatukar din isang mga ha, serenade songs kaya kay 5 Radio Bert na may nagapangharana ba lang sa imo mientras bilang pili-pili ikaw din isang panginason kay Gusda at ito daw pamatsagan mo may gapangharana sa imo kay may nagapatukar din ka kay 5 Radio Bert
0: magtukar naman ang speaker.
2: Yes. Hindi, laini niya speaker ka kay 5 Radio Bert iyagin niya sa manugbaligya sa mga isda din ho
0: no? Kay, so sino mabatian mo Paskwa na nga mga kanta.
2: Correct, correct. Kaya kay Fab Jobert. Pero kagay na itong may nabatean ko itong may naga-jingle bells. Kaya kay Fab Jobert, no? Dari sa piyak na bahin man to, ah. Pero ari di,
0: daw masaot ka, eh.
2: Yeah. medyo, gamay-gamay. Daw madala kita sang hype, sang atong sino nagkakalabatean man dari nga mga ambahanon na sa sulod sang merkado publiko kay Fab Jobert. Okay. No, kagama na, ang palibot, subong, although nga tigamay dari ang nakapang-display pa lang, no pero mahabal ko nga lively na ang vibes diri man sa may sulod mismo sa seafood section dari sa TATC kay Fab Jobert. Nagmadamo na diri sa mahimo nga mabakal nga mga nagkalain-lain nga produkto ang aton siman nga mga kotoran may pasayan diri, may ari diri sa mga alimbango, kasag, may ari laba-laba, no? May ari diri sa diwala, nagkalain-lain man nga sa isang isda kay Fab Jobert, available naman. Kaya siyempre, ang mga karne dari sa baboy, baka, kaya manok, no? Iba't pagiging mga frozen products, available naman dari nga mahimo mabakal sa katong seman yung mga kauturana. Kagiban pa ng mga produkto, damot na dali nakapang display, kagdamot naman nakapang bululukas. Sige. Pero ang okay. Sa bugasan ka kay Fabio Berta, pila pa lang dali ka stall ang nagbululukas, hindi pa kompleto ang sa bugasan ka kay Fabio Berta. Sama na ang sitwasyon dali man sa may sulod kagwa na sa Chudor Arsena Stage Center o kung ining merkado publiko kay Fabio Berta. Kagari ang presyo na isubong sa mga panginhason na ang pasayan nagabalor 350 to 400 pesos kada kilo. Buro barato ini siya yanda kasi Fabio Berta. Pero tinalikdan ang pasayan by 400 to 450 pesos kada kilo. Pero yanda may mabakal ka na din nga 350 pesos lang per kilo. Samtang ang siwal 350 to 400 pesos per kilo maana. Buro barato man kasi Fabio Berta. Kag ang tahong sa Japon pareho lang ang presyo niya 80 pesos kada kilo ang gagmay. 150 to 200 pesos kada kilo ang dagko kada kung natilang na 250 pesos kada kilo. Ang bagungon ka kay Fabio Berta sa gihapon amo man ang presyo 50 pesos kada kilo. Pero kung magkinaltik ka pwede good 25 pesos kada kilo. Ang iba isa kakaltik isa man kalutuan na ka kay Fabio Berta. No? Kag ang sa Talaba nagapabilin man ang yasin nga presyo 50 to 60 pesos kada kilo. May bakayan pa. Tapos ang natilang naman na 40 pesos kada putos ka kay Fabio Berta. Ang 40 pesos mga kada putos ang Talaba, isa naman kalutuan ka kay Fabio Berta, no? Good for 2 or 3 ang ini nga 40 o kon nga 40 pesos kada putos nga natilang nasang Talaba mana ka kay Fabio Berta. Kag pag abot sa Labalaba, wala kita scallop siya na ka display diri, no? Ang sa Labalaba 20 pesos kada tumpok. O kung magkinilo ka naman, 100 pesos kasi Fabio Berta. Ano ba lang Labalaba? Yan ang daw dahon-dahon na kasi Fabio Berta sa hubasan, no? Amo na siya. Labalaba lang ganyan yung display diri. Wala din siya partner nga lato kasi Fabio Berta. No? So malaka niya ang lato diri natin nga makita man sa seafood section. Kaya dugang pa ang alimango naman na 650 pesos per kilo kasi Fabio Berta. Dagko ini nga alimango ang 650 pesos per kilo. No? Kaya ang punawa, may punaw diri ka kay Fabio Berta. 100 pesos per kilo ang punaw. Ini mo lang nga, daw, ano ni, inang daw, ano ka nga, hindi ni, kuha din siya ng Michelle, ini siya ka kay Fabio Berta.
0: Ano mo, trawis-trawis yung mga palibot?
2: Oo, ang tawag sila sa amon, sa Masbati, inang balang nga, butigis, no? Butigis din siya sa amon.
0: Ako nakatilaw.
2: Ah, manami na siya ka kay Fabio Berta, gaon lang, butangan mo tanglad. Okay na ni sa, no? Dami na din kaon mo sini. Amo na siya ang kwan gali di punaw na di gali tawgon sa inyo 100 pesos. Kada kilo ina lang iyang bakayan kasi Fabio Berta daw may mga design na no. Ina daw mga pintok-pintok na nga kulay puti dami siya tulukon na kay Fabio Berta. Kay siya pala pag ang diwal kasi Fabio Berta nagburo para to ang wal yanda. Kay so diri sa manugbaligya no, exclusive lang ni siya eh. Daw siya lang ni isa ang nagbaligya sa diwal diri eh. Wala gid sa iban man. 380 pesos kada kilo kay Fabio Berta.
0: Okay.
2: Kaya diri na lang nung siya daw harvest sa may Capiz na. Kaya ito galing nagliligya, dito ba lang 450 to 600 pesos kada kilo. Halin pa ito galing sa Bakulod kay Fabio Berta.
0: Hey, no, why kita yung sa Panay diri ito harvest? Kaya uro man ito sa Panay sa liga to?
2: Siguro kay Fabio Berta gamay-gamay ang supply sa ito. Managuro nga naka... nakakuan pa sila, nakakuha pa dito sa may Bakulod, no? Na import sila kasi Fabio Berta. Ako na nga, moro mahal ang ilasin ito nga presyuanes sa telekdan nga sumana. Pero subong nga, no? As kung mahilig ikaw sa diwal o kung ining Angel Wings nga seafood, kasi Fabio Berta, 380 pesos kada kilo. Nami ni butangan butter, di ba la? Kasi Fabio Berta. Kaya ano pa din, daw cheese, no? Subong sa pagluto nila.
0: Sulusubawan mo na yun, tungtong sa uling.
2: Yo, na no, nami. Nami, gidya ka kay Fabio Berta, hindi pero lang kay, siguro isa mong sinika kilo, may pila lang kabilog, no?
0: Tama. Mga walo lang guro kabilog.
2: Yes, amo lang ni ang imo nga makuan nga mabakal diri isa ka kilo tapos amo na pero kahit bor barato 380 pesos per kilo. No, good thing para sa aton si mga kultura na nga paborito ang diwala. Kaya siyempre, ari pagid may kagay kaya 300 pesos per kilo. Tapos ang litob, 100 to 150 pesos per kilo. Amo man gyapon ka kay Fabio Berta, no? Retain ang sininga presyo. Tapos may saang diri natingal ako ang inyo nga saang diri ka kita Jobert amo ni kareng daw kulay itom ni ho nga daw may mga hindi man siya matunok gid kay sa amon bala ang saang kita Jobert nang kwan siya dag ko ya amon saang tapos ilang may mga tunok daw may tunok sa bala kita Jobert ang saang namon dito ya no amo to yang pero diri sa inyo yung maitom ang saang no lain niya ang itsura sang saang diri ka kita Jobert dali ko gani kung ano lang to nga seafood kay ina saang gali sila sa manugbaligya 35 Jobert. So ang iyang presyo 150 pesos per kilo. Nami man nila gaon ang saang ka 35 Jobert, amo man kung sugbahon nami man siya, no? Tapos ang ibang sini, di ba sugbahon anay. Tapos baon ang unod niya kag tantaron tapos ilakot naman sa utan kung mga ginatan nga utan ka 35 Jobert, pwede man. No? So manami man ini ang saang. So kung paborito sa atong sa iyong mga katorana, available diri ang saang 150 pesos
0: very
2: kada
0: good
2: kilo. Dapat yung lang di ah. Kaya ari diri isa lang ni siya kaskol ang may display yan da nga saang. Kaya sa mga dayok naman ka kita Jubert, ang dayok nga sisi, abahong talaba, palariho lang 150 pesos kada buti. No, wala nagtaas ang iyang presyo. Amo man gyapon ka kita Jubert.
0: Okay.
2: Kaya ang dayok nga dilis 120 pesos kada buti mana ka kita Jubert. Natapon ang presyo na yan da sa mga seafood diri sa May Cedro Arsena Trade Center ka kita Jubert. Ang iban nagnubo, ang iban amo man gyapon ang iya silimaan nga mga presyo. No, sa atong galing nga bantayan sa pila naman ka okon sa mga masunod nga silimaan kon kamusta ang paghulag sa presyo sa silimaan nga mga produkto. Amo na ka kita Jubert ang update para sa atong silimaan nga bantay presyo sa merkado. Samtang sa piyak kita nga bahin. Pagabot sa pulis sa visibility sa peace and order pagida sa aton sa mga probinsya kakipag Jobert na pantaw ganta ng tanan naton dari man ng mga municipal police stations sa probinsya sa Capiz kakipag Jobert na kinami pamatian sa ila kay subong adlaw sa Lunes o kung halin kagabi sa Domingo tob-tob subong kaagahon sa Lunes kakipag Jobert suno sa ila no sa tagsa ka mga desk officers nga ato na pakigangutan na nangin marinong kagmatawhay ang tagsa sinima nila ka mga area of responsibilities. But sa ringano, no, ang palibot o kung ang bilog na probinsya sa Capiz, sa ringan gabi, subtong sa mga tinak na nangin malinong kagmatawhay kasi 5 Jobert. No? So negative sa recorded incidents as well as negative accomplishments. At ang galing naman nga pagabantayan, kasi 5 Jobert, sa mga masunod nga inoras, tun base, may ma-record na accomplishments as well as mga incidente nga nagkakilinabo sa tagsa nila mana yung mga area of responsibilities.
0: Okay.
2: Now, before ako nga mag-proceed ka, kay Jobert, liyag ko lang na tamya mo ng atong siman ng mga avid listeners. Si Sir Nestor Calzado, dari sa Timbangan ng Bayan, upod si Sir Roy Abila. Good morning. Kay Kapa Oroldan, good morning. Kay Sir Richard Pinalba, good morning. Kay Nana Bebeng sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kay Ma'am Rosine Aguirre, good morning. Sa mga tagpalamatik natin sa Pasayo, de Rojas, good morning. Sa buong man, sa kay Ma'am Melisita Batansila, upod. Si Ma'am Jacqueline Garino, ops, dari sa My Vegetable Section. Sa General Trade Center, good morning. Sa Josue Androsi, meet stand. Good morning. Kaya siyempre sa atong dira ng mga avid listeners sa may Merkado Publiko sang President Rojas. Kaya siyempre sa Banwas ang Pilar. Good morning mga ka-K5. Direkta dari sa Cedro Arsenas Trade Center para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga. Ang hindi nga balita, ang bulog na ginadulong sa inyo sang Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Ini si ka-K5. Rodney Daman Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daman Dalanon, mga kamer, may 5 minutos na kaligid sa tak na nga alas 5, grabe nga oras ba? Dako-dako nga kaon mo doy ba? Good morning ah sa kay Elmer Arabia dira sa Barangay Kagay, Lisa Barrientos, nagapamati sa May Tambakulasi. Thank you so much. Sininga pagpakigupo diri sa aton sininga pagpangalagad mga KK5. Dugang mga balita kag impormasyon para sa aton sininga mga kauturan mga KK5, pila sa ulo ang naangkon sang isa ka babayi matapos sa ginpahayag aksidente nga naigo sang pagbakbak sang halo sang iya sinibana pasado alas 4 sang aga October 10, 2020 sa Barangay Malapad Kukon sa Banwasang Sigma. Sa inisa nga impormasyon sa K5 News FM, mga ka-K5, nagikan ang nasambit nga nagikan sa nakahibalo kusang natabo ang insidente nga ginkilala ang napilasan nga si alias Rovilin samtang iya sini nga ba nagikilala naman sa kay alias Delphine. Ipahayag mga K5 na natabo ang insidente bago mag-abot ang iya sini nga bana nagikan sa pamilasyon kag diri ginbakbakan sang electric fan gamit ang halo apang aksidente nga naigo ang ulo ni Roslyn. Ah, dumdum ko, diretso nga si Roslyn ang gibinakbakan. Electric pan, man may gati og electric pan. Ha? Madasig naman nga nagbinulagay ang ilang silingan mga kasilingan kag napanawagan sang bulig agod nga madala sa ospital ang napilasan nga biktima para sa nagkaigo nga pagbulong mga kaipan. No? O tanaw na tunti, anong sala sang electric pan kay kaagahon ka na nagpuli alin sa kwan perde? Perde sa nanon eh? Perde sa sugal nga ang ginbakbakan ang electric pan. Nano wala gati og electric pan mga kakaipay mo maning masubok nga scenario para sa aton sini nga mga kauturan mga ka-K5 samtang tatlo ka mga individual mga ka-K5 dakop sa paghampang sang tungit sa aton sini nga mga tapos sa kapusan na nugay kamo tungit ha sa mga abya naton dira mga ka-K5 kay dakpon kamo sang pulis mga kauturan no. Ining tatlo ka mga persona na aktuhan nga naghampang sang tungit sa Barangay Undoy Ivisan sa Banua sang o sa probinsya sang Capiz mga K5. Ikilala ang nadakpan nga Sanday alias Divis 22 anyos Danilo 40. Hay, may senior citizen do yo. Si Danilo 74 years old kag si alias Roselia 71 years old. Mga tigulang gidakop nyo pa ya. Alaga bulang tunga ato upod ang mga pulis ulagin dakop. Lunsay mga residente sa Barangay Undoy Ibisan ano man para lang gid may accomplishment Ibisan PNP suno sa report nga nakuha sa paghinakop sa mga katigulangan ang ila pusta nga gingamit sa hampang mga K5. Ang kaso sa ila is PD 1602 kon illegal gambling mga K5. Damo da sa mga nagasugal o may mga politiko para sa Ibisan nga nagatusugal kang nagahampang. Why mo ginda? Why nyo ginda? Ko pa mga tigulang as tintay dos anyos, tintay kwatro anyos, mga kakaif. I mean, hingato nyo pang mga tigulang dra sa Ibisan. Mayo man yung accomplishment kung tani, galing ibaw. At yung mga tigulang nga nagaandar ang mga rayuma, ang mga tigulang nga nangangut-ngut ang likod, ay malingaw-lingaw sa paghampang sang baraha, dinakop nyo pa. Nanuntong istorya ni mga ka-K5. Sorry sa manami, mataning balita. Galing kayo mga muna nga ang mga mabas-bas kog ang tuhod, ang mga nagasugal nga, di mo maintindihan nga, ginampang o mga drag ko, nga mga pustana, wala ginadakop. Anang nagadugoy-dugoy, kag nagaugod-ugod mo inyo nga nadakop mga ka-K5. No? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5 dugang pang mga impormasyon Nilda Badulis Binondo nagatan-aw kay nagapamati sa aton live sa sini nga matinion. Boss Belly DCU Bula good morning sa Pacific Ocean nagautaw-utaw sa sini nga matinion. Roslyn Hirmo nagapamati diri sa Esperanza Hamindan, thank you so much sa mga taga Hamindan. Sa Inday Arlene Unyada basa sa Ivisan good morning gyud. Mga ka-K5, mga ginabantayan sa aton sa nga mga kauturan ining mga high value individual na dakpan sa operasyon sang aton sa nga katapos ang kapulisan kapin 67,000 nga balor sang shabu na konpiskar yaring report ni ka-K5 Maria Rochelle Brown.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Chichi, go ahead please.
3: Nadakpan sang kapulisan ang isa ka ginakabig high value individual sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operation sa Roa City, Capiz. Naglabot naman sa 9.9 grams ang kabugaton sang droga nga nakuha sa akusado kag may standard drug price nga 67,000 pesos. Sulod sa Capiz Police Provincial Office, kabahini sang ilapadayon kag ginapabakod nga kampanya kontra illegal ka droga agud mapabilin ang kalinong kag seguridad sa probinsya. Sa karon, yara na sa kustodiya sang kapulisan ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republika ka 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Brown, K5 Chichi sa mga balita, mga K5 dugang pang mga impormasyon, mga kauturan natipon sa K5 News FM. ang mga pumuluyo sumungo sa may sitio kaduulan sa barangay Banika, mga kakaifay. Particular dira sa may Asis Subdivision, sulusudla pag ito mayor, no? Ginapasalamatan gid ang Silua City Government, mga K5, sa liderato ni Mayor Ronnie Daribas, mga K5. Nga tatalupang dan ang grabe nga dalan da ka K5 Alvin, ka K5 Munmun, no? Ang kilala ko may balayda sa sitio kaduulan sa may Banika dira sa may likod blasang sindrom. So, gintagaan sang pagtamod sang city government, mga K5, sa engineering office. Ang pagkayo, good nga maging mahupos, kagluwas sa ang mga pumuluyo nga mag-aagi sa nasamit nga lugar, mga K5. Agod nga mabalasan kag matapan kay ti dugay na. Tapos sa lakyan nga nag-aagi, malapok on tag-ululan, mga K5, ti mayon na subong napahagan-hagan. Balikid sang city government and nagapahayag ang mga residente nga mabudlay ang ila sini nga pag-agi bangod hindi maayong kondisyon sang dalanon labi na gid sa tiun sang magbugbo ang mabunok nga ulan, mga ka K5. Napalibot sa daragin tambakan, mga kakuturan, himuon subdivision sa sulod na dito sa may Asis Subdivision, damudamo na to urban poor subdivision, mga ka K5. Abo na to ka K5 Alvin, ka K5 Munmun nga ang urban poor nga dagkong balay, no, sa may sitio kaduulan, mga ka K5. So ako nga pagpasalamat sumong puno-puno na tong panimalay mo damo budlay sa mga estudyante nga eskwela sa mga eskwelahan, mga K5, kun wala makayo, no. So pinagi sini nga pasalamat kay mga pamulyo nga nadumduman ini kay nakita dinhi sa city government ang nasambit nga karsada nga ginkayo kag gintutukan nga ginalauman ini nga matapos sa madali nga panahon, mga kakapsimintuhan na lang abi Mayor Ronnie. Parang ang kilala ko to ini mabudlayan magsulod sa may kwan sa may subdivision. Kaya ang subdivision sa palibot pasi pa mabalasan. Pagibisan balas na lang. Parang ini magtinir ang tubig sa karsada dito sa sulod mismo sang subdivision. May inkayo na sumong ang sagwa no manami sa pamatsagan sa pumuluyo, no? Para magbisita tong kilala ko nga may balay dito sa may sulod. Di ba na manang bibijin? Si manang bibijin, permito ka sulod sa kwan, sa Asis Subdivision, dira sa may kwano, sa may sitio kaduulan. Di ko manami, pagin na itong sulod, pagin itong mga kalikali, bala sa subdivision dito, mabalasan daw manami, pagin mayor, no? Muna yung pinaka-importante, nakitaan sa city government nga ang mga pumuluyo nga, buwanugay man nga antos, no? Mga 15 anyos man. Ginatulutambakan, tulutambakan lang. Mga grabe man sakripisyo sa mga tao na sa sulod. Kailag kong balay, dira kiti marinta ka pa ya. Dito mga balay malapit sa simbahan, malapit sa hospital, malapit sa Lasal, no? Mga ka-K5. Ti, dako ini nga bagay, no? Nga nadumduman ni Mayor Ronnie Daribas kagsang city government, mga ka-K5. Kabay pa nga to sa sulod, mabalasan pagid Mayor Ronnie. And kabay pangatayo yun kaysa plakadlaw ang inang malusot na to sa may Banika mo. Gamay na lang, tulay na lang kulang. Malusot ka na dito sa may Barangay Milibili, mga ka-K5. Wow, yari ho. Mga pinalangga na itong tagpaldugang pang mga balita, mga kabyanan. Ining tindahan naging sulod sa mga kawatan sa tinalikdan ng adlaw dala sa may humagikik sa sulod sang Ruhas, mga K5. Sa pilakadlaw, madakpan gid kamo sa aton sining mga pumuluyo kag mga kapulisan, no? Wala gid sang may makawat kun kuya gid sang may malain ang ginaubran nyo nga indi madakpan sang aton sining mga tapo sang kapulisan, mga K5. Dali lang gid ma commercial lang ko, magabalik kita pagkatapos gid lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Padayong standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Fat Deliver,
5: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa. Wang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
8: DTX 500.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
8: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa itong Singapag pala. Good morning sa kay Gerald Salazar Gonzalez. Nakatutok na sa K5 News FM. Sa Singa Matinion, mga ka-K5 sa Intampilan, Panitan. Good morning. Gamay Claudio, mayong nga pagpamatig at pagpagubod din sa itong Singa program, mga ka-K5. 39 minutos na haligas attack ng alas 5, mga kasiman. Wa sa itong Singa pagpangalagad. Angan-angan magatabid kita sa itong Singa mga sister station sa itong Singa pagpangalagad, mga ka-K5. Ibaluon na itong mga balita kag impormasyon sa itong Singa mga kaupdanan sa bilog nga Wasavias kag Negros Island region, mga ka-KF. Para nga mangin updated kita tanan-tanan mga kasimanwa sa mga nagakahinabo diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-KF. Before kita magpadulong sa tagsa-tagsa naton ka mga trabaho, mga ka-K5, updated ang aton tanan nga mga kasimanwa, mga pinalangga kong tagpalamati, mga ka-K5. Nilda Badulis Binondo, good morning. Thank you so much sa inyo sininga pagpamati diri sa aton sininga pagpangaladra sa may Dulangan. Ho, good morning. Kalakip mandra sa may barangay, may sa may Banwasang Dao, mayong pagpamati sa mga pumiusang Dao, mga ka-K5. Kag sa Banwasang Panitan, mga kasimanwa. Dami nagkatutok sa aton sa may Libas Bara area o kagdraman sa may Dinginan Kalakip sa Lawaan area, mga ka-cave. Mga viewers sa tundra sa may Minibili kag sa Tisa, salamat gid. Atong sini nga pag-upod kag pagtan-aw diri sa aton sini nga palatuntunan, mga ka-cave. Mga tagpalamati naton, damo kita istoryahan mga balita pasubungan law no ining pagnubo sa Binaklanay sang humay sa Western Visayas. Grabing pagnubo, mga ka-cave. Sige na lang kilos ang humay subong, no? Amak mo na ang kabudlay sang aton mga mangunguma, mga K5. Ginaantos karon sa aton sa ninga mga kauturan nga nagapanguma, mga ka-K5. Mahal-mahal pagani diri sa kwano? Sa Capiz, DC City, pinakanubo, kagang pinakamataas na 19 pesos, mga ka-K5. Sa Iloilo, 15, tub-tub, 18 pesos. Sa Antique, kag Iloilo, mga ka-K5. Samtang nagnubo naman sa bahin ng Baclanay sa Guimaras mga ka-K5 tag 17 pesos mga pinalangga kung tag palamati mga kasiman. Amuning pinakamasubo nga kabuhi para sa aton sini nga mga mangungumado karon. Mahal ang gasto gamay mga ka-K5 ang ila sini nga ginansya. Ganit, sakto ka lang, makabawi ka lang, hindi ka nakabawi sa imo gasto mga kakay. Ara na sila partner, why pa? Dali lang gid kay gina-contact na ton ang koneksyon mga K5 sa aton sa nga mga sister station sa aton sa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga mga kasiman. Sa mga viewers sa aton nga nag-aupo dira sa may istansya area kag sa balasan, salamat gid. Pagtutok diri sa aton sining pagpangalagad on a Monday edition sa aton sining pagpagigupod sa inyo mga ka-K5. Ay, di malipat na. DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga kautura. I-check na ito mga sister station. Welcome and good morning, K-Fab was and Visayas.
11: Sining amatin yun. I-check na mga ka-K5 ang aton sining mga sister station. Iloilo, ara ka na Iloilo.
19: Good morning, Daddy Babe. Si Robert Arena. Nakapangapin na Detex Coffee Mix. Mananaya ang sitwasyon sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
11: Salamat, good. Iloilo, si Rex Orita. Kantoan na to ng Kapis, mga KK5. Sir Jovert Lago, Kapis.
0: Good morning, K5 was and visa sa ng Negros Island Radio, Sir Babe, Sir Robert. Sitwasyon sa Kapis, aga pa, mabulubog na, bangod kagabi, nag-ulan-ulan ng siyudad sa Rojas. Aga pa, naka-Mighty Sina, kag naka-DTX Coffee Mix. Basko ang signal sa Bacolod, back to you, Sir Babes.
11: Salamat kin Sir Jobert sa Antique, o kung sa Kapis, mga KK5. Kantuan na to ng Antique. Tambalang Nismar, Sir Melmar, and Sir Nestor, Antique.
20: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, K5 Bosser, and Visayas, sa mga friends na dyan. Nami amon signal, klaro, kag subungman, klaro, amon panguna-una, kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka ninyo, Daddy Babes.
11: Salamat, good. Tambalang Nismar sa Antique, Sir Melmar. Salamat, good, sir. I love you so much. I miss you, Mama Chop-Chop! Katawa na ito ng antique, ang kalibo, mga KK5. Sir Mike Celorio, kalibo.
21: Morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio, mayong aga. Champion man ang signal kagabi, babira-birang ulan. Pero karon okay na. Manaya na yung tiyempo diri. Pero matugnaw ang kagahon, naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
11: Salamat gid sa Michael sa kalibo mga KK5. Gato ang tanang aton sininga mga balita na. Check na nato ng Iloilo mga KK5. Si Rek, Iloilo.
19: Salamat na yung aga, madalagto mabalita. Dari sa may syudad, kagprobinsya sang Iloilo. Kahapon sa kagahon, napuwag ang mga pumuluyo sa may barangay Baldo sa Lapas, kacuman sa may barangay Kaingin. Matapos nga isa sa nikasalakyan, Honda Accord malang niya. Maka-avail, maka-afford si ni si Daddy Babes malang sa saning mga salakyan. Nakabunggo, ining nasambit niya salakyan sa isa ka stolda, nagabaligya na sa may barangay Baldosa, pagkatapos may binungguan pagid nga isa sa nikatricycle. Hana nga mag palagyo pa ining nasambit sa ning na disgrasya, pag-abot sa pulis naton, ginbalabagan, pero ay nagpundo. That's why ginpalokpan sa pulis ang ining salakyan. No? Kag sa uli, pag inagsanay, nabtanto sa may barangay Kaingin, na naog ang driver, naka-hands up. Tiambal sa pulis, sinati, dalon ta ka sa ospital. Gindala sa ospital, kay may pinas, sang uli, ang ining driver, kay tinang pakinalaman, na himata ni mayor sa ulihi, himata gimas sa mayor, second cousin ni mayor Raisa Treñas. Pero subong, ang pulis, gin-administrative relief anay, kaya ang pusil nila ipedalom sa ballistic examination, kaya base kung may mga nalapas sa SOP, standard operating procedure. No? Kaya ang bal nila, bawal kung magpalupok. No? Kung hindi mabutang sa risgo, ang mga katapos ang kapulisan na ton, taglakip man, no? Kung na why man hana nga magtiro, o kung magpalupok man, ang driver mga ka-K5. Imbis sigarani sila sa taga na pulkom. Subong nag-intra naman. Di kung mga tricycle driver to having involved to yung bot lang ko na basit diretsyo sa prisuhan. Sa piyak na bahin, sa may ara man sang masubo ng balita, oh. May mga purong, no? Patay, matapos makuryente. May nagawayway, galit nga live wire sa ilikod. Dosto, oh. Tinatanto sa semanog-uhong, patay. So, imbis nga makadalas ang uhong papuli sa balay kasuludanon, so, sa Mar Yosef, abdan sa pamilyaya dito na sa may morgue sang hospital. Ama na matalagong balita rin sa may syudad at probinsya sang Iloilo, balik sa inyo, Bacolod.
11: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga kaki-five. Katuan na si, Sir Jobert Lago sa Kapi, Sir Jobert.
0: Mga kaki-five, yan ang mga nagapangunang balita rin sa probinsya sang Kapi, sa syudad sang Rojas, mga kautoran. Isa ka asawa, aksidente, binakbakan sang halos ang iabana, pilason. Hindi na tabo, mga K5, sa talilikdan nga law o kagligan nga gabi, mga K5, matapos nga palasado sa alas 4 sang kagahon, nagpuli ang bana. Alin sa balisyonan na mga kwansa, nagpulaw-pulaw, to sa namatsan. Pagpuli sa balay, akig ang bana, mga K5, ginhalusan sang halo ang electric pan. Masubo ang istorya, mga ka-K5, dito sa barangay Malapad, Kugon, Banwa, San Sigma. Instead sa electric pan ang naigo, ulo sang iya sininga asawa nga si Arias Rubilin. Di nakibot ang tanan, mga ka-K5, matapos sa kaagahon sumingit ang asawa, bangod nga naigo sang halo sang iya sininga bana. Yan suspitsado, ginadakop sa kapulisan ang asawa ara sa isa ka hospital diri sa siyudad sang Rojas. Samtang kagabi, kapinstintay sitimil nga balor sang syabo, nadakpan sang aton mga tapos ang kapulisan sa isa ka ginapatian HIV or HVI, mga K5, sorry. Ang suspitsado, dugay na ni kuno siya nagalibot-libot ka nagabaligya diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, ang source sang druga nga na-recover sa nasambit nga persona. Diri ang operasyon sa siyudad, may 9.9 grams nga recovery ang aton sining makatapos ang kapulisan. Ang ining suspitsado, mga K5, in and out na sa aton sininga prisuhan sa siyudad sang Rojas. Amo na mga balita diri sa amon sa Kapis, matulog tawo. Hi, back to you, Bacolod.
11: Salamat kid Kapis, Sir Jobert Lago. Magkatuan ta na mga K5, ang antike, Sir Milmar and Sir Nestor.
2: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang antike, Domingo kahapon nga adlaw, pero imbes nga medyo lipay, kasubo ang nabatsagan kang pamilya. No, kansang ka 56 anyos nga mangingisda matapos malumos ang anda ka dyan nga himata. Alin ka rin dyan sa Nogas Island kay may birthday, galisan na to sa may anini eh. Kang maguli rin sa dao, dyan sa may barangay Diklong Pagdungka, kabangkaan ng mga alas 3 sa hapon. Nagpabilin pag ano dyan 56 nga mangingisda, kag nagrigos-rigos, sus, wala iya, one rin sa nakasagap kang dyan andang himata, igo mag alas 7 sa gabi. Nasapuan nanda sa darayahan, 30 metros sa linsan ng bangka, nga wala rin tikabuhi ang nasambitan nga mangingisda.
11: Tugang pagid nga mga balita, Bugali, Watcha ka probinsya ka Antique, K5 Services sa Negros Island Region, matapos nga gin-appoint bilang acting commander kang Reserve Command kang Armed Forces of the Philippines, si Colonel Jose Tadio M. Javier II, kang Philippine Air Force, si Colonel Javier Tumandok, dyan kang banwa kang hamtik, tanang nagtalos kay Brigadier General Ferdinand Jimenic Ramirez, nga nagretiro matapos ang apat kadikadang serbisyo sa Philippine Army. At anak ka dyan ang bugto ni former board member and deputy commissioner kang Bureau of Immigration, attorney J. Tubing Javier, kagbata ni former hamtik mayor Jose Nini Javier.
2: Para so far mga balita, Abu Dias Provincia Kantike, balikan ninyo ba, Colad?
11: Salamat, Gabe, Antike, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kaki-five, ha? Katuan tala mga kaki-five. Tabukan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
21: Sa panahon sa Kalibo, kabilog ng probinsya, aklam na dinalagon kahapon ang ginhiwat nga K5 Live Reporting Competition. Ang muling kauna-unahan, K5 Sun Visayas, Negros Island Radio. Kaga kahapon, masinadya, masindukot ang inkwentrohan na sa tunga sa secondary, kaga sa tertiary level. Ang nag-daog, no? Mag-representar sa regional competition sa live reporting naton, no? Sa secondary, ang nagdaog mga ka-K5 sa Second runner-up si Emmanuel Ignacio Sangcatalino, Emprado National High School, mga ka-K5. Kinasundan ang first runner-up, umuman si Jeff Ayesa Esguera. Kag-ang champion si Kiel Panganiban sa New Washington Comprehensive High School. Kita ay tada sa regional office si Rick. O kag-ang sa tertiary level, ang second runner-up si Mika Anforte sa Aklan Catholic College. Ang first runner-up si Lara Glineth Sokgang sa Aklan State University New Washington Campus. Kagang kampyon amo si Jolin Olano sa ASU Banga Aklan State University Banga Main Campus, mga ka-K5. Kaga, doon natin yung mga balita. 244 cases ang dengue dari sa Banuasang Kalibo. Alarming sino ka SB member kids losses. Apat na diri ang patay. Nag-advise sa Subong nga kung may lagnat, ipa-hospital dayon para ma-dengue test. Hindi pagbaliwalaon ang hilana sa Subong ng mga panyempo. Anong amo nang mga kampyon yung mga balita? Kag-ari man gali kahapon diri si Sir ABP, kag Sir Andoy, kag ang ilang mga upod. Damog niya salamat. Balik sa imo, Bacolod.
3: Salamat gid Sir Michael, si Lorio, mga ka-K5 sa Kalibo, diri sa amon sa syudad sa Bacolod, mga ka-K5. Kung anong kadalagaan nga na ang kontra sa ginpatigayon nga live reporting competition, diri sa amon, ang League of Champion man tinaangkon sa ikaduha nga kwan on sa kahigayunan, mga ka-K5, back to back champion ang counterclockwise nga sa tong 2024 nagdaog man sa lag champion man eh subong siya Japan, mga ka-K5, bao nakuha gid sa counterclockwise ang 30,000 pesos nga premyo.
4: Sa iban pahig niya balita, mga ka-K5, isa ka milyon ka pesos nga balor sang gadget sa ginkawat dito sa siyudad sang Kabankalan. Domingo, alas 3 sang hapon. Sa diin, may duha na ka-suspect ka ginapangita pa ang mga kaupdanan sini nga kung sa diin ginransak ining ilang baligyaan kag naglabot gid sa isa ka milyon nga mga balor o balor sang gadgets ang gintaban sa mga makawat.
3: Amo ang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Iloilo Ruas Antique.
0: Thank you so much sa ito, mga sister stations. Ito siya tanyang broadcast sa 7 oras na itong 54 minutos. Sa ligat sa tak ng alas 5, mga ka-K5. Balik din sa ito sa probinsya sa Kapis ng Siyudad sa Ruas. Gina-congratulate ginaton, mga ka-K5. Yung isa kay Juante, ang leader sa ginpatigayon karon nga Outstanding Student Leaders of the Philippines 2026, mga ka-K5. Nakuha sa isa kay Juante, halin sa Kapis, mga ka-K5, ang rank number 1 sa Outstanding Student Leaders of the Philippines o kung OSL P2026 sa interview sa K5 News FM sa kay JP Basa ang nasambit nga student leader iya nga ginpahayag nga dako gid ang iya sininga kalipay sa iya sininga kadalag-an bangod suno sa iya nagpadulong ini sa bagyo kag napuno sang kakulba nga may gitawag naton excitement no ang nasambit nga paindis-indis mga K5 kag subong man nangin inspirasyon niya agud nga makatap one mga K5 amo ang iya sininga advokasya para sa dekalidad access bol kag exclusive nga edukasyon mga K5 no dinakabahin sang iya sining advokasya mga ko ginaduso ni Basa ang BRAC project access sa mga nagkalain-lain nga programa nga mahatagan sang mas malapad nga oportunidad ang mga estudyante particular na ang yara sa mga rural communities nga makakuha sang dekalidad nga edukasyon sa piyak sa mga pagpanghangkat sang kapigaduhon distansya sang lugar edukasyon teknolohiya kakakulangan sang mga kagamitan mga ka-K5. At ginpahayag pa kagintumod ni Basa nga hindi lamang personal kadalagan ang iya sining pag-angkon sang una nga puesto kuni kadalagan man sa bilog nga Kapis kag sang aton sininga Kapis State University mga ka-K5 sa community sang Kapso mga kaibad nga padayon nga nagasuporta sa iya sini nga pagpanglakaton bilang isa ka student leader mga ka-K5. So no, pakipasa nga natala ng pila pagig ka mga tikang sa yasin nga mga pagpatigayon karon sa mga activities no sa pagpanguna sang local government unit sa banwa sang Ivisan mga kay mga hatagan sang ligwa kag katumanan ang yasin nga mga proyekto pinaagi sa pagpahamtang sa barangay accessible study area o kung Basa para sa mga estudyante naton. Langit may mga areas no may mga learning activities may mga learning places para sa aton sining mga estudyante. no? Apisan nga ti madasig na tumuok lang sa cellphone subong, pero may ara pagidya ka K5 moon nga wala sa mga cellphone, wala ya sang mga gadget, may cellphone wala internet mga K5. So yun yung programa karon, we would like to extend our congratulations halin sa K5 News FM, sa kay Jay Bassam nga nangi madinalagon sa SNA nga pagpasakob sa student leader competition mga K5, ang tawag na outstanding student leaders of the Philippines mga ka-K5. Isa ini ka mabinungahon nga programa para sa aton sini nga mga pamatanon mga ka-K5. Good morning sa kay Jisril Colasino ka dira sa may Batangas area, ka good morning man dira sa may kilometer 2 Lawaan sa kay Inday Dolores Abilarde nga nakatutok na sa sini nga pagpangalagad naton sa sini nga mga tinak na mga K5. Juan Ilio Casabon dira sa Voiceville Sigma kag sa familia Arevalo Lucci family sa bahin sang Matinabo Sigma mga ka K5. Salamat gid sa inyo sa pag-upod kag pagpamati subong adlaw sang Lunes sang aton sini nga palatuntunan mga ka K5. Standby na mga kauturan sa aton mga pinalang nga tagpalmati malipat magtumar sang Mighty Sea with alkaline vitamin C mga kauturan. Importante sa aton sini nga kaugalingon, ma-enhance sa aton sini nga immune system mga K5. Sa maulanon nga panahon, mainit nga akon adlaw, mainit man mga ka K5, kinahanglan gid aton may vitamin C kita mga ka K5. Mighty Sea mga kauturan. Imnan pagid naton sang D3 Bio mga ka K5 kag DTX 500 mga kautur. Hindi malipat sa tiyon sang kaagahon hasta maghapon, mag-inom DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nagkapi ka na. Nagka-detox ka pa mga kauturan. Why na ko oras sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5? Technical partner ko diri sa sining matinon ka-K5 Moon Moon Villa dito sa Roas Chip Nelson Puntillas. Technical partner na itong subong kagahon mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga tagpalamati mga kauturan mga kasimanwa sa pagpamuna sa amon sini pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Doc Ramil Itangor. Ang pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez mga ka-K5. Ang inyong kubos nga biyan kagalagad sa kahanginan. Inisi ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning.
1: K5 News FM.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
22: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
24: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
25: DTX 500. Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulang? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. DTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
22: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
22: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakount sang sakto pero lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
22: Mighty C! Mabaka mga butika.
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
29: So na.
30: Today, magid ako sa akon body odor.
29: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
30: Pero subong.
29: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
30: Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit.
29: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. K5
6: kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa?
10: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
1: DTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamit. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Miss ang masusunod
13: sa gabi,
14: ako ang bossing
13: dahil kasangga ko
14: ang Extend
13: Supplement for Men.
14: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to Mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakal sa mga butika. D3 Pio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. DTX 500.
1: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa guarantee na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Ang kampiyon nga oras, sa 6:11 sa aga.
6: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga tiyempo.
6: K5 Bantay Panahon.
10: K5 Bantay Panahon.
8: ITCZ magadalas ang maulan kag pagpangilat sa Western Visayas.
6: K5 Top Story.
10: K5 Top Story.
6: Headlines.
8: Bulkang Mayon kag Kanlaon. Subong man ang Bulkang Taal, posibleng nga maglupok bisan anong oras. Suno sa Feebox.
6: Balitang lokal.
8: High value individual nadakpan sa operasyon. 67,000 nga balor sang shabu na kumpeskar.

0: tatang at patat, mga individual dakog na nagampang sang tungit sa...
1: Babayi! Aksidente nga rabakbakan sang hal o sang iya nga bana, pilason! Sa pihak nga bahin, tindahan, ginsulod sang kawatan, duha ka mga sospek. Arestado okon, nakitaan sa CCTV.
2: Pagpantang sang police beatbox sa mga barangay sa Rojas City, Ginaplano.
1: 20 million pesos nga pondo para sa Capso Student Activity Center. Aprobado na!
2: Dolly Tupad beneficiary sa Rojas City, nakabato na asang sweldo.
1: 940 kakilo nga bugas kag 94 ka mga food packs ginpanagtag sa mga mangingisda.
2: Capso Student Leader nagpanguna sa Outstanding Student Leaders of the Philippines 2026.
1: Dalan sa kaduulan ba ni ka? Gina kayo! Masobra vyanti 7,000 ka mga food packs ginpreparar sang DSWD Antique bilang preparasyon sa epekto sang El Nino sa probinsya.
2: Himata ni Iloilo City Mayor Risa Trenas nang hit and run sang talipapa kag tricycle. Suspect ginpalukpan sang armas lutang sa mga kapulisan.
1: Sandigan bayan gintugutan nga pirma ni Romualdez ang Court of Order sa presuhan.
2: Malakanyang ginhangkat si Respesyo nga pamatudan ang mga aligasyon sang korupsyon.
1: Kagobyerno ginsugura na ang pagpreparar para sa El Nino.
3: Balita International.
1: 12 patay, masobra 300 sa pilason sa pag-atake sang Houthi sa Saudi Airport.
2: Tanker nga ginigo sang projectile sa Strait of Hormuz na sunog.
3: Balitang negosyo.
1: Pilipinas sa target nga mag-export sang lubi sa UAE.
3: Balitang sports.
2: Alex Ayala magapasakop kontra qualifier sa Wuhan Open.
3: Balitang entertainment.
1: John Dimachic sang Tanzania ginkoronahan bilang Miss Grand International 2026. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
4: Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.

0: Pilipinas. Mayong aga was Sorn Visayas, probinsya sa Kapiskag, siyad sang Rojas. Naga palayag na.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Lunes, petsa 12 kita sa bulan sang Oktobre 2026. Sa kangdan ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Inyo kami ka K5 mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinagi sa amon yung mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag K5 direkta kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita kon sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga tiyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ginalauman nga mangin magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob sa Western Visayas dala sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Sa pinagkauling weather forecast sa pag-alsa, alas 4 sa kaagahon, posible nga ang pagbaha kag pag-landslide bangod sa kasarangan, tubdob makusog nga pag-ulan. Ginalauman man nga mahina tubdom kasarangan nga hangin. Nagikan sa nasilangan padulong sa nabagatnan na silangan samtang ang kadagatan naman sa rehiyon mahimo. Ukon mayara sa kasarangan nga balod. Sa piyak sini may tropical depression nga ginamonitor sa guha sa Philippine Area of Responsibility. Ngayara sa kalayuan nga 3,030 kilometros na silangan sa Central Luzon. Kagdagahulag mahina ay padulong naman sa north-northwest. Ang adlaw ka K5 nagbutlang alas 5.47. Subong aga kag magatulod naman alas 5.38. Karon sa hapon, mga ka K5.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kay Fabi nyo nabatian ang dalagan sa aton nga tiyempo sa buong adlaw sa Lunes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story.
3: K5 top story.
0: Ginapahalong sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIBOC sa publiko, ilabi na ang mga nag-a-estar malapit sa Vulkang Mayon. Kamagpabilin nga alerto kag hindi magpakampante. Sa isa kapahaya, ginsiling ni FIBOX Director Teresito Bacolcol nga pesar igapanubo ang alert level sang mayon na posible sa gihapon ini magpakita sang delikado nga aktibidad. Suno pa sa iya, posible nga mayara sang pyroclastic density current o kon PDC o kon madasig nga pag-ilig sang mainit nga gas, abo, kag bato, lakip na ang phreatomagnetic eruption o kon paglupok, tugas ang interaction sang magna kag tubig. Bangod diri, hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa permanent danger zone o kon PDZ, bangod mahimo mabutang sa katalagman ang kabuhi sang individual, pananglitan gulpi lang nga mag-angkon sang PDC o kon unson. Padayo naman nga ginabantayan sang ahensya ang pagdamo sa mga volcanic earthquake kag pagsaka sang gas emission sa Bulkan Canlaon. Samtang ginklaro naman ni Bicolcol nga wala sang direkta nga koneksyon ang halos dululungan nga aktibidad sang Mayon, Canlaon kag Bulkan Taal.
1: K5 top story.
3: K5 top story.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagwan nga balita. Ginatipon sang hulot balitaan sa K5 News FM Rojas.
1: Balitang lokal.
0: Nadakpan sang kapulisan ang isa ka ginakabig nga high value individual sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operation sa Rojas City. Naglabot naman sa 9.9 gramos ang kabugaton sang droga nga nakuha sa akusado pagmayara sang standard drug price na 67,000 pesos. Sino sa Capiz Police Provincial Office, kabahin ni Nisang ilapad dayon nga ginpabakon nga kompanya kontra ilegal nga droga. Nagod ba pabilin ang kalinong kagseguridad sa probinsya? Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang nadakpan kang nagapangatubang sa panumbungan niya paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang nga balita lokal, dakop ang tatlo ka mga persona matapos nga naaktuhan na naglampang sang tongits sa Barangay Undoy, Ivisan, Capiz. Kinkilala ang mga nadakpan nga Sunday alias Davis, 22 anyos, Danilo, 74 anyos, kag alias Rosalia, 71 anyos, nga lunsay mga residente sa ngamong lugar. Sa impormasyon, nagikan sa Ivisan Municipal Police Station nakuha sa paginakop sa mga nagkalanakpan ang baraha kag mga pusta nga ginhami o kung gingamit sa mga hampang. Sa karon, nakahunong na sa karsel sa Ivisan Municipal Police Station ang mga nagkaladakpan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon illegal gambling.
0: Sa dugang pa ang mga balitang lokal, pila sa ulo ang naangkon sa isa ka babayi matapos ginapayag aksidente nga raigo sa pagbakbak sang halo sang iya bana pa sa dulas 4 sang aga October 10 sa Barangay Balapad Cugon, Sigma, Capiz. Sa initial nga impormasyon nga natipon sa K5 News FM Rojas, nagikan sa mga nakahibalo sang natabo, ginkilala ang napilasan kay alias Robilin samtang ang iya bana ang ginkilala kay alias Delphine. Ginapayag nga sang natabo ang insidente bag-o lamang abot ang iya bana nagikan sa pamilasyonan kag diri ginbakbakan ang ilang electric fan gamit ang halo apang aksidente nga igo sa ulo si Rovilin. Badasig naman nagbuliganay ang ilang mga kasilingan kag nagpanawag sang bulig agod nga matigayon nga madala sa ospital ang among napilasan.
2: Sa iban pa ang mga balita lokal, nakuhaan sa closed circuit television o kon CCTV ang duha ka mga ginatudo kawatan sa isa katindahan sa magikik Rojas City kagahon sang Domingo, October 10. Nakuha sang video, nakita ng isa kalalaking nga nakasuksok sang hoodie nga naganawa gray kag light brown nga short kag itom nga kalo. Sa din nga nagasunod man ang kaupod pa sining nga nakasuksok naman sang itom nga t-shirt kag maroon nga pantalon. So nga paglantaw, kagay nga may ginahulat ang mga inisam tanga nagahinala kag ang isa nagakaon pa sang biskwit. Makaligad ang pila ka minutos naglakat na ang nakaitom nga lalaki samtang ang iyang kaupod ang nagahulat lamang kag kaangay nagapamatsyag sang makumpirmar nga wala sang tawo sa palibot kag marinong madasig nga nagapas ang lalaki nga nakahoodie. Maswerte lamang nga nakabatsyag ang tagiya sang tindahan kag nagsinggit rason nga naghagumpaas ang duha ka mga kawatan kag nagdalagan palagyo sa lugar. Sa inisyal nga impormasyon, nataban sa mga ini ang pila ka mga dilata, noodles, kagiban pa nga mga pagkabutang. Dugang pa, antes nga natabo ang pagpangawat, makapila na kabeses nga nagbalik-balik sa lugar ang among mga suspetsyado. Samtang, padayon naman ang pagpaandam sang natungdan sa kaiping nga mga pumuluyo.
0: Sa pihak nga bahin, ginaplanuhan karon sang Rojas Component City Police Station ang pagpahamtang sa mga police beat box sa mga barangay sa Rojas City. Pinahagisin ni mapabakod pa ang presensya sang kapulisan kag mapauswag ang seguridad sa mga lugar. Makabulig man ini nga makaresponde pananglitan mayara sa mga krimen kag pagkadakop sa mga sospetsado. Padayon naman ang pagpakigangot sang kapulisan sa talatapan sa mga barangay para sa nasambit nga inisyatibo sa din mayara sang dako nga bulig sa tion sa mga emerhensya. Ginalauman naman karon mga ka K5 nga mag-ang kooperasyon sang tagsa ka mga opisyal sa mga barangay sa Rojas City.
2: Sa pihak ng bahin, aprobado na ang pundo nga 20 milyones para sa construction sang Student Activity Center sang Capiz State University, Bailan, Pontevedra, Capiz. Inpahayag ni Congressman Ivan Howard A. Ginto sang Primero Distrito sang Capiz ang nasabit ng proyekto ang pagatukuron para nga magsirbi kag makabulig sang dako sa mga helikoton kasubong sa mga sinapol, graduation, kag iban pa nga okasyon sang pagtililipon. Ang Capiz Bailan Campus ang bayara sang ang 3,388 ka mga estudyante nga naka-enroll. Ang 3,153 ang yara sa Kolehiyo Ocon undergraduate. Kag 235 naman ang graduate students. Sulo kay Congressman Ginto, ang pagangkon sa kompleto nga edukasyon kag profesional sa tag sa kapamilya ang mangin bihikulo para nga maangkon ang masanag nga palaabuton.
0: Sa dugang pa ng mga balitang lokal, nakabato ng sang sweldo ang mga benepesyaryo sa long-term tupad program sa Department of Labor and Employment o Condole sa Rojas City mas tapos sa isa kabulan ng pagtrabaho. Kabahin sa ilang mga ginpang obra ang pagtinlo kag pagkutkot sa mga kanal sa mga lugar nga masami ginabaha. Nakip na ang pagpananom sa mga bakaw o kon mangroves. Nagpalabot naman sang pagpasalamat ang lokal nga panguluhan sa mga benepesyaryo sa ila sakripisyo kag kontribusyon sa pagmentinar sang katinlo kag pagbulig sa pagpakayo o kon pagpaayo sang palibot sa siyudad sang Rojas. Ginpasiguro man sini nga ang sweldo nga ila nabaton bunga sang ila pagpangabudlay kag sakripisyo. Dugang pa nga dako man ang nabulig sa mga benepesyaryo sa pag-atipan sang palibot sa Rojas City.
2: Sa dugang pa nga mga balita lokal, may kabugusan nga noy bish o kon na 940 ka kilo nga bugas kag 94 ka mga food packs ang ginpanagtag sa mga manog pangisda sa Barangay Kulasi, Rojas City, nagikan sa Kapitolyo Provincial, San Capiz. Ini matapos nga nagpalapit ang mga manog pangisda sa talatapan sang gobernador agud nga magpangayo sang bulig. Ang kada benepisyaryo nakabaton na sang tig 10 kilos nga bugas kag food pack nga may unod nga 15 ka mga dilata, noodles kag kape. Pinaagi sini makapiyan-piyan ini sa mga galastuhan sa Puloy-an, ilabi na nga nagataas ang presyo sa mga balaklon, kuryente kag gatong.
0: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, nakuha sang isa ka student leader halin sa Capiz ang rank 1 sa Outstanding Student Leaders of the Philippines o kon OSLP 2026. Sa ginpatigayon nga K5 Sunday Balita kagkalingawan, ginsiling ni JPG Basa ang resumit nga student leader, iya ginpayag nga dako gid ang iya nga kalipay sa kadalagan nga naangkon. Bangod sunod sa iya, nagpadulong ini sa Baguio City nga puno sang kakulba. May kangtana sa resumit nga pa indis-indis. Subong man ang inspirasyon niya ang iyang advokasya para sa dekalidad, accessible kag inclusive nga edukasyon. Bilang kabahin sa iyang advokasya, ginaduso ni Basa ang Project Access nga may tinutuyo nga matagan sang mas malapad nga oportunidad ng mga estudyante, partikular ang mga yara sa rural communities na magkakuha sang dekalidad ng edukasyon sa pihak sa mga pagpanghangkat sa kapigaduhon, distansya, teknolohiya, kagakulangan sa mga kagamitan. Ginhatagan pagtamod man ni Basa nga hindi lamang personal nga kadalagan ang iyang pag-angkon sang unang pwesto, kundi kadalagan man sang bilog Capiz State University o kon Capiz Community nga padayon nga nagasuporta sa iya pagpanglakaton bilang isa ka student leader. Siro kay Basa, natalan na ang pila ka mga tikang sa ilang local government units sa pagpanguna ni Vice Mayor Epe Iampa, agod nga mahatagan sang ligwa kag mapatuman ang iya proyekto pinaagi sa pagpahamtang sang Barangay Accessible Study Area o kon Basa. Ginpasalamatan man sini ang iya nga pamilya, mga kaabyanan, organisasyon, coach kag iban pa nga mga individual kag institusyon nga nagabulig sa iya pagpreparar kag pagpasakop sa mga kompetisyon. Dugang pa niya ang iyang kadalagaan ang nagaserbe nga pahanumdom ngang matuod nga pagmangalagad ang wala nagasukat sa titulo o kon pasidungog nga nagapaton kundi sa mga kabuhi nga nalabot, komunidad nga ginaserbisyohan kag positibo nga pagbago nga naga o kon napakigbahinan sa syosyedad.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, ginakay una sa ang lokal nga panguluhan sang Rojas City ang dalan sa sityo Kaduulan, Barangay Banika agud nga mangin mas mahapos kagluwas ang pag-agi sang mga pumuluyo. Sunod sa pahayag sa mga residente, nabudlayan ang mga ini sa pag-agi bangod sa hindi maayo nga kondisyon sang dalan, ilabi na sa tiyon nga magbukbo ang mabunok nga mga pag-ulan. Sa nagbigad nga adlaw, ginsuguran ang pagkayo sa lugar kag ginalauman nga matapos sa madali nga panahon.
3: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay Fabinho nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
3: Balitang Regional.
0: Mas sobra 27,000 ka-food packs ginpreparara sa DSWD Antique bilang preparasyon sa epekto sa El Nino sa probinsya. May countdown sa balita si K5 Aileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
3: K5 News FM Live Report.
4: Nasa 27,198 ka-family food packs ang ginpreparar kang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Antique sa posible mangin epekto kang El Nino sa probinsya. Base sa ginpresentar nga datos kang DSWD Antique sa ginpatigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, ginalakipandya kang barbasang may 5,000 ka-family food packs, kulasi nga 3,400, tibyaw nga 3,000. Tubyas sa Fournier nga 2,500, Bugaso nga 2,300, Bilison nga 2,200 ka family food packs, Sebaste kag San Remeo nga may tig 2,000, San Jose nga 1,700, Hamtik kag Valderrama nga tig 1,000 ka family food packs, Libertad nga 598 kag Aninii nga 500. Sa talag padayon nga nakatutok ang ahensya sa koordinasyon man ka mga partner agencies, agad matugruan kang nagakaigo nga bulig ang mga apektado nga pamilya. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Samtang himata ni Iloilo City Mayor Ray sa Trenyas, nang hit and run sang talipapa kag tricycle. Suspect ginpalukpan sang armas lutang sang mga kapulisan. May detalye sa balita si K5 Karin Badilla sang K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
5: Pilason ang optometrist nga lalaki matapos sinig ginpalukpan sang armas lutang sang kapulisan kasunod sang iya pag hit and run sa isa ka talipapa kag tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, siyudad sang Iloilo pasado alauna sang kaagahon Oktobre 11. Ginkilala ang suspect nga si alias Paul, kompirmado nga himata ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginpahayag sining nga una nga nabungguan sang suspect ang talipapa sa corner kag tricycle sa Barangay Baldosa. Apang nagpadayon ini sa pagmaneho sa din ginalerto sang pumuluyo ang kapulisan kag nagtawag sang 911. Madasig naman nga nagresponde ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 2. Ginbalabagan sa mga otoridad ang suspect nga yara sa sulod sang salakyan apang imbis nga magpanaog, nagpalagyo ini rason nga nagpalupok sang armas lutang ang tatlo kapulis. Unse naman kaigo ang naangkon sang salakyan sa din nadapisan sa tiyan ang suspect apang hindi pa matumod kung iya ini sang bala o kung agsik sang nabuka nga windshield. Ginlagas na man sang kapulisan ang suspect tubtob nga nagpondo ini sa isa ka gasolinahan kag nag hands up sa mga otoridad nga sakop na sang barangay Kaingin sa amuman sa Gihapon nga distrito. Suno pa kay Parilla bangod nga ginadumilian ang warning shot o kon anuman nga pagpalupok bisan may ginalagas nga suspect, temporaryo nga ginpaidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis nga nagpalupok sa din gin turnover sa crime laboratory ang ila service firearms para sa examination. Samtang wala naman sang plano nga magpasakas ang kaso ang tag-iya sang talipapa. Nahibaluan nga gikan sa isa ka event ang suspect ang ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon.
6: Ini si K5 Karen Batilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Balitang Regional.
0: Mga ka-K5 inyo nabatihan mga balita sa Western Visayas. Ini nga mga balita ka-K5 Boylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang healthy nga kape. GTX Coffee Mix ka-K5 nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pilipinas.
3: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Gintugutan sa Sandigan Bayan, 3rd Division, si Anay House Speaker Martin Romualdez nga permahan ang pre-trial order sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, Oktobre 12. suno sa Sandigan Bayan 3rd Division, gintugutan sa korte ang motion ni Romualdez nga pirmahan ang dokumento samtang yara sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP. Samtang natala naman nga magasugod sa Oktobre 12 ang bail hearing ni Romualdez para sa kaso nga plunder. Ngayon pasaka naman batok sa iya kag tatlo pa ka mga individual na hibaluan. Nga nagapangatubang si Romualdez kaupod Sunday anay ako Bicol Party List Representative Zaldico kag duha pa ka mga akusado sa kaso nga plunder may kaang tanan sa ginaaligar nga 7.4 billion pesos nga kickback scheme nga may kaang tanan naman sa mga proyekto sang gobyerno. Kalakip na ang proyekto sa flood control, pumalinsang tuig 2022, tubtog tuig 2025.
2: National ginhangkat sa Malacanang si Rina Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respecio nga pamatud-an pinaagi sa mga ebidensya ang allegation siniya nga gingamit sa Ghost Project ang bahin sang pundo nagikan sa excise tax sang tabako. Sino kay Palace Communications Officer Claire Castro kinahanglan na nga mapamatud-an ni Respecio ang iya nga mga allegation na kagamiton ang mga legal nga proseso ang gud nga mapasabat ang mga may kang tanan sa ginaaligar irregularidad. Kon may bastante nga ebidensya sunod kay Castro kinahanglan ini nga isumite sang Vice Alcalde sa Office of the Ombudsman o kon sa Department of Justice para sa nagkakaigo nga kaso. Matandaan nga nagugat ang isyu matapos nga makigbai si Respecio sa pila ka mga punong barangay sa isa ka session sang sangguniang bayan kag ginakusaran sini ang mga opisyal sa pagbulsa sang pundo. Wala naman sa paghinulsol diri ang Vice Alcalde bangod nga nahatagan sini sang pagtamod ang irregularidad sa paggamit sang pundo na gikan sa Tobacco Excise Tax.
0: Sa dugang kakatapusan nga balitang nasyonal, ginsugutan na sang mga ahensya o kung ginsuguro na sang ahensya sang gobyerno ang pagpreparar para sa ginalauman nga epekto sang Super El Nino sa Pilipinas. Ini ang ginpasiguro sa mga ahensya sang gobyerno sa Malacañang matapos magpatawag sang sinapon sa Executive Secretary Ralph Recto kasunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga pasanyugon pa ang preparasyon sa ginalauman nga El Nino. Sa giniwat nga sinapol, ginsiguro sa Department of Agriculture kay Secretary Recto nga may bastante nga supply sa bugas, karne, kag mga utan samtang ginapatuman ang mga tikang agod protektahan ang produksyon sa agrikultura. Ginpreparar naman sa Department of Environment ang mga estratehiya para sa lokasyon sang tubig, subong man ang pagdumala sa water reservoir levels kag pagprioridad sa tubig para sa mga pamilya. Dugang pa nga ang water facility ang pagalauman antes magtapos ang subong nga tuig kag sa unang quarter sang tuig 2027. Samtang ginapreparar sang gobyerno agod buhion liwat ang 59 ka mga deep wells kagamiton ng water treatment plants kag iban pa nga mga pasilidad particular sa Cavite, Rizal, Laguna kag San Mateo. Samtang ginpasiguro naman sa Department of Energy sa Malacañang ang bastante nga supply sa kuryente kag padasigon pa ang grid integration kag operasyon sa mga bagong power plant na ginalauman makompleto antes matapos ang tuig 2026.
3: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Kag-K5 inyo nabatihan mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita kag-K5 sa mga dalaguan nga balita. Garaga ka hinabo abroad.
3: Balita International. International.
0: Nagdangat na sa 12 ka mga individual ang napatay kag masobra 300 naman ang napilasan sa pag-atake sa grupong Houthi sa Riyadh International Airport sa Saudi Arabia. Kalakip sa mga napatay mong apat ka mga Saudi sa duha ka mga nagikan sa Bangladesh. Kagtig isa naman sa Amerika, Jordan, Palestine, Syria, Sudan kag Egypt. Ginakabig sa pungsod Saudi nga ang natabo nga pagpangatake sa dug Sabado ang pinakamamatay nga pag-atake nga natabo na sa nakaligad nga tatlo ka dekada. Matandaan nga duha na ka pagpangatake ang una nga natabo sini nga semana sa King Khalid International Airport. Sa din, apat ang napatay kag nagtuga sang dako nga halit sa eroplano nga yara naman sa tarmac. Ginpatod naman ni Saudi-led military coalition nga magatimalo sa mga ini sa natabo nga pag-atake.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, Nasunog ang isa ka tanker matapos ka maigo sa wala pa mahibaluan nga projectile sa Strait of Hormuz sunod sa United Kingdom Maritime Trade Operations o kon UKMTO. Sunod sa UKMTO ang tanker nga nagpadulong sa guwas ang Strait of Hormuz kag naigo ang wala nga bahin sininyo nga nagresulta sa pagkasunog sa kamong barko. Samtang wala naman sang miyembro sang mga tripulante ang napilasan o kon nabutang sa katalagman. Sa karon, wala pa sang kumpirmasyon kung ano kadako ang halit sa tanker kag kon may epekto ini sa palibot.
3: Balita International.
0: Kag kay Fabi nyo nabatian ang balitang international kag balitang national. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500. DTX 500 ka K5 biyara sa mga ingredients na sila makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Subong man pagpabakod sang aton nga lawas mga ka K5. Agad mapabilin nga mga healthy living mag-inom sang DTX 500. Mabakal ka K5 sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa balita sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Target sang gobyerno sang Pilipinas nga palaparon pa ang merkado sa mga produkto sang lubi sa United Arab Emirates o kon UAE kay giban pa nga pungsod sa Middle East pamaagi sa programa nga Project Kuko Bridge. Kin pangunahan ang programa sang Philippine Trade and Investment Center Dubai kaupod ang The Hub Trading and Logistics Services ng Department of Agriculture sa 37 ka kumpanya nga nagahimo sang produkto sang lubi nga ila nagka-transaksyon. Siyamdiri ang natumod nga handa nga mag-export. Kalakip sa mga produkto nga gina-target nga mabaligya sa mga pungsod, amo ang coconut oil, coconut milk, coconut sugar juice, langgaw, snacks, kag iban pa nga produkto nga makaon pang ikaayong lawas kag personal care. Subuman, kinahanglan pa nga usisaon sa Philippine Coconut Authority ang mga patakaran kag limitasyon sa pondo antes matigana sang suporta o kung magtigana sang suporta sa mga proyekto. Samtang target naman President Ferdinand Marcos Jr. nga makatanom sang 100 million nga puno sang lubi pag-abot sa tuig 2028 agod nga labi pa nga pakusugon ang industriya sang lubi sa Pilipinas.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
3: Balitang sports. Sports.
2: Magasugod sa isa ka qualifier ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Iyala sa Wuhan Open matapos nga ginpagwa ang draw sang torneo sang Sabado. Natala na nga magbalik si Iyala ang 13th seed sa torneo sa WTA Tour matapos nga wala nakampang sa Beijing Open agud nga ipresentar ang Pilipinas sa Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan sa din nga nagpauli ini sang bronze medal. Naibaruan kung maka-advance ini sa second round at abangan sang Philippine na tennis ace ang maginaog sa hampang nanday Leila Fernandez sang Canada kag Ekaterina Alexandrova sang Russia nga mag-atubangay sa round of 64. Samtang, uli nga nagampang sa WTA Tour ang world number 18 sa Singapore Open sa din nga nalampuwasan nga makasunod sa quarterfinals matapos nga pierdihon ni Tatiana Pruzrova sa round of 16.
3: Balitang Sports. Sports.
0: Kay Fabi nyo nabatian ang balita sa patang sa hinampang. Direkta naman kita ka K5 sa patang sa entertainment.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Jihan Dimachik sang Tanzania. O kon Tanzania gin koronahan bilang Miss Grand International 2026. May kaungdan sa balita si ka K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron.
7: K5 News FM Live Report.
8: Kinkoronahan bilang Miss Grand International 2026 ang tiglawasang Tanzania nga si Jihan Buhindimaka. Ginhiwat ang Grand Coronation Night sa MGI Hall, Prabhu BKK sa Bangkok, Thailand, October 10. Sa di nagpaindis-indis ang 75 ka mga kandidato, gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Bangod sa iya pagkadaog, nanging pinakauna ini nga tiglawas ang Africa nga nagdaog sa prestigyoso nga International Beauty Pageant. Ini ang magabulos sa trono isang Pinay beauty queen nga si Miss Grand International 2025 Emma Mary Teglao nga naghimo man sa maragtas sa back-to-back win sang kapareho nga Filipina nga si Christine Julian Opiasa sa tung 2024. Sa piyak kabahin, apisar wala mapauli sang tiglawas sa Pilipinas nga si Angelica Lopez ang corona nakasunod ang maini sa top 25 kagang Best National Costume Award. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix nakakapeka na naka-detox sa kapa. Para sa Balitang Entertainment, inisik K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Probinsya sang Capiz, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Okay, pabinyo na batian ang balita sa patangs ng entertainment. Direkta kita sa mga panawagan, kagpahibalo.
7: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natunggal sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
0: Ginapahibalo. Ang tanan nga kakilala kag himatan Eduardo Eddie Dianon Aman nga siya ang nagtaliwana sang tinalikdan nga Setyembre 28 ang iya bangkay nahaya sa puloy-an sang iya nga uton sa Barangay Kulhaw, Rojas City. Natala nang iya lubong subong adlaw sa Oktubre 12 sa diin ang misang paghiwaton sa Padre Pio Church, Gabuan, Rojas City. Taknalaw na sang hapon kag igalubong naman sa Banica Cemetery. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya.
2: Ginapanawagan kung sino man ang nakapulot sang iPhone 12 nga cellphone nagaduag sang asul kag may case nga nagaduag itom. Nagikan ang pasayero sa Perpetual padulong sa Water Village sa Barangay Lawaan, Rojas City. Sa nakakita, palihog lang ibalik sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga. Kakay Fabinho na batian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX sa 500 Morning Newscast. Subong nga Lunes ka K5, petsa 12 kita sa bulan sa Oktubre 2026. Sa liwat ka kay Fabinho kami na batian piragi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong nga mga radyo. Subong man na batian kag nalantaw piragi sa amon nga mga Facebook pages sang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 FM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga solid supporters nga nagalantaw pinagi sa Facebook Live. Good morning Sir Nestor Calzado. Good morning Sir Richie Pinalba. Sir, good morning. Sir Roy Abella, good morning.
2: Good morning man kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Subong man na kay Lindon Jano, kag good morning kay Mike De La Torre, kag kay Okon kay Doren Jusin Artates, kay Mamel Siaconia, good morning, kay Rodolfo Evangelio Jr., good morning.
0: Yung K-Fab sa ngala naging lamang sa bugos nga hubon sa K-Fab News of Amarohas. Kaupon sa technical side si K-5 Michael John De Toga. Sa amon nga news director ka K-5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuhat kaghabol nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga naging tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Daladon.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio Health News.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
12: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
13: Sakto.
12: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
13: simintoon sila mo.
12: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kaon.
13: Dumduman mo
12: sa... Paano sila magdamo?
13: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
12: Oo.
13: Pwede ginsin silang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
12: Ang muling ipigoy to, sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer ng blood yan.
13: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na lang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
12: wala ubos ha?
13: O resitahan liwat. Why magyapong ka bakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
15: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initial ya klase ya nga natural defense arat na daan niya. Since birth, ara na iatag na yun. Amo na kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
12: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga apote ang lubi. Mm-hmm. Mag-una. Mag-una. Ang kablo ka nga puti ang lubi.
15: Huwag ko kapi para sini.
12: Nagsulod lang na mag-usa ako ng utok. Okay. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
15: Wow, no?
12: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Mm-hmm. Sa ayurvedic treatment blah, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan. Imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Mm. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Mm. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan. Hindi na maubos tanan sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel sir boy. Nga D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
18: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
22: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Spore Biotics.
22: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Spore Biotics.
22: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
23: Katalina Habagat.
24: Anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namin nagit sa akong nga mat.
16: TTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
27: Si Naida Dobreya. Taga Manaplak. Tag nagtumar ako. Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
16: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
31: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
32: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
16: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
33: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.
33: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Ang sitwasyon sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try-gig ka mo sa DGX 500.
8: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko.

0: sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapi ka na? Nakadetox ka pa? DTX coffee mix. Mabahal sa mga butika. DTX coffee mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX coffee mix. May kape ka na? Nakadetox ka pa?
0: DTX coffee mix. Sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
13: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka!
9: DTX 500!
6: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
9: Mag DTX 500 na!
6: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
9: DTX 500!
14: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan naginom ka?
16: DTX 500.
15: Kina dala subong imo sugar?
14: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: Kadragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dalao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kapulkatol,
19: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX

0: Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend.
4: Extend. Superman for men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
5: Like flavawaska,
4: epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
4: and treat sexual dysfunction.
6: Sa pulmo, baby.
4: Extend. Superman for men.
6: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
7: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
4: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
5: You may D3.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: You may Visio.
5: Ang Visio.
4: You may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
4: Mahigo ba lang ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamig ka ba lang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Gasa masami,
5: amo naman
4: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maingaga Luzon, Visayas, Cagmindanao, Siyadad Sang Rojas, Probinsya Sang Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026, Lunes nga daw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
9: Para sa Foro de los Pueblos.
4: Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka K5 na ga-monitor nagatutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial mga ka K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuana y Pilar, likewise sa K5 News FM Philippines mobile application sa inyo sinitag sa kamang cellphone. Sa Facebook, live kitang namakitaan kag babatian sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital official Facebook page mga ka K5. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga nagatutok naga monitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Kumyara kamo karon sa mga mensahe nga luyog ipalabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital. Agud babasa tang news ini nga mga mensahe.
9: Pueblos.
4: Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad? Pila ka obrero sa tubuhan nga wala makabaton sang tig 10,000 pesos nga yuda. Dismayado ang proseso sa paglista, pagtumod, pagvalidate kag pagatag sang ayuda gina-question. Capiz Medical Center ginasigahom nga mangin operational na sa labing madali nga panahon. Series ang kinawatay sa Roa City, liwat naman na balhag. Ginagkabi gabunan nga drogista, dakop sa pagduso sang droga. Samtang babae, aksidente nga naigo sa ulo matapos nga ginbakbakan sang yabana ang electric fan sa Sigma. Imbis electric fan naigo ang iya sininga asawa. Ganiligar pagbaton sang pondo ni Vice President Sara Duterte Carpio gikan sa China. Highest level national security threat kun matuod suno kay Pangulong Marcos. Apat ka Pinoy pilason sa pag-atake sang Houthi rebels sa Riyadh, Saudi Arabia Airport mga ka K5. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan subong adlaw sang Lunes diri sa aton siniga pagpangalagad. Imbukada nga working day subong semana mga ka K5, no? Sa kabay pa mangin produktibo ining adlaw para sa aton tanan nga mga ka K5 do. Gasa adlaw-adlaw nga tanan nagatimakas, nagatinguha nga ti makatibawas kita, makasurvive kita, makaluwas kita, makalampuwas kita sa mga adlaw-adlaw nga pagtilaw mga ka K5 dala nga man sang kapura uton subong sang pagpangabuhi, no? Pwerte gid kapuraot subong ang pagpangabuhi mga ka K5, kamahal sang tanan nga mga balaklon, kamahal sang tanan nga mga serbisyo, ang sweldo sang ordinaryo nga mga mamumugon na lansang lang mga ka K5. Ti kabay pa sa adlaw-adlaw nga ni, no? Makakuan kita, makatibawas kita, makaluwas kita, mga ka-K5 sa sining kwa nagido puwerte, nagidiya ka pigado nga dalagan sang ekonomiya sang pungsod. Daan pa nga nagamahal nga nagamahal ang bilisang serbisyo kag mga produkto. 22 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga, i-check ta na latest update sa dalagan sang panahon mga ka-K5 sa bainsang pag-asa. Ibalon tabi ng mga dalagan sa aton sinigit siyempo, daan pa nga may isa ka-tropical depression nga na-monitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Apang medyo malayo pa ni sa Pilipinas, ining isa ka-tropical depression nga anay low pressure area. Balon tabing detalye sa balita, diri sa aton siniga pagpangalaga, naka-standby sa line number 3 aton connection sa pag-asa with pag-asa weather specialist ka-K5 Aldsar Di Aurelio.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga, narito ang weather update. Si Bagyong Koguma ay tuloy na pong lumabas ng ating tropical second domain. Samantalang itong tropical depression ay nanatiling nasa loob ng ating TC domain. Kasalukuyan, nasa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong tropical depression ay malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Ang nakapapekto sa ating bansa, itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies ay nakakapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang itong northeasterly wind flow ay nakakapekto pa rin sa extreme Northern Luzon. Sa susunod na tatlong araw, itong ITZ at easterlies ay makakapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang itong northeasterly wind flow ay inaasahang makapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa lagay na panahon ngayong araw, dito sa Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, ganoon din sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, kasama na rin ang lalawigan ng Benguet, ganun din sa Pangasinan, Isabela at Aurora. Maulap din na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Sangguanga Peninsula at Caraga. Samantala sa lalabing pong bahagi ng Mindanao at sa lalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng fair weather kung saan ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala tayong inaasang matataas ng alon. Kaya sa mga kababayan po natin na nais o nagpaplano ng pumalaot ngayong araw, safe naman po sa buong kapuluan. Ang araw sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga, sunset mamaya pong 5:39 ng hapon. Yan ang update mula sa pag-asa. Ako po, si Aldsar Di Aurelio.
4: Madam mga salamat pag-asa weather specialist Aldsar Di Aurelio sa gindulong latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad. Amailang kay nakagwa na sa tropical depression domain mga ka-K5 mo ang aton sini mga ang bagyo mga ka-K5 no nga ginatutukan man before sang pag-asa. Ti sa aton si magkautor ng mga tagpalamati magka-expect kita sa mayong tiyempo subong adlaw sang Lunes mga ka-K5. Ano yung sa aton sinig mga suki ng mga ka-K5 no? Dari sa aton sinig pag pangalagad. Kumiyara ka mo karon sa mga mensahe nga lagi palabot dari sa Foro de los Pueblos program. Ipadala ina dari sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Salud K5 News FM Rojas sa Gudbaba Santa. Ang yung sinig mga mensahe dari sa aton nga pag pangalagad. Ang nami lang subong kay aga pa manami na ang ngirit ni Haring Adlaw mga ka-K5 no kanami na sa aton si Negachempo aga pa lang no pero ti ang iban ng mga ka-K5 ta Lunes nga Lunes do nagabulaw sila lantaw Foro de los Pueblos programa ay ba do nagbulaw-bulaw kwan sa pagbuka sila sinitagsa ka mga radio ti sa mga ka-K5 daton nga dagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad padala kamo da mensahe sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital agud babasa ta anyo sini nga mga messages mga ka-K5. Good morning lang kay Rodolfo Evangelio Jr. naga-monitor na madamo gid salamat present gid permio adlaw-adlaw nagatutok sa Foro de los Pueblos program. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, have a blessed Monday. Salamat gid Ma'am Bernadette Omiten Calzado nagatutok si Ma'am Lisa Barrientos dira sa Tambaco Lasio nagapamati naman kag si Ma'am Dolores Abilarde sa Abilarde family dira sa may barangay Lawaan. Salamat gid sa pag monitor diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. Sa mga nagapamati man ha, sa 89.7 Radyo Tagbuan ay pilar. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka-K5 kag sa mga presidente sang sa presidente sang PWD sa mga barangay sa Pilar mga ka-K5. Good morning lang sa inyo. Mabakal gyapon na mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa mga presidente sang PWD sa mga kabarangayan dira sa Pilar. Abi bulig nyo na lang ni sa ila o extra income nila. Kung mabakal ka mo DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, pwede ka mo ka-approach sa mga presidente sang PWD, dira sa inyo sining kabarangayan sa Pilar mga ka-K5. Kaya available na sa ila, extra income, bulig pa na sa ila nga sa ila pang adlaw-adlaw kung dira ka mo mapatronize sa pagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mas gin kwan pagid, mas gin palapit pagid, mas gin pahapos pagid sa mga Pilarenyo ang pagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina kay ara na mismo sa inyo tagsa ka mga barangay dira sa Pilar, magluwas sa buwang butika sa Banwa, magluwas diri sa 89.7 Radyo Tagbuanay, mabakal nyo pagid ang mga klinika products mismo dira sa inyo sining mga barangay. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Why nagidrason na para hindi ka makabakal? Why nagidrason para nga hindi mo mamligan imo ikang lawas? Ilabi na sa mga kasimanwa at adira sa Pilar. No, good morning lang sa liwata sa mga presidente sa PWD sa mga barangay dira sa Pilar. Kay Memes Frias Villarreal, good morning. O sa kay sa Angkol Motorcycle Repair Shop po dira sa poblasyon sa Pian. Sa may ano ni Gyapon, sa may Sitso Angkin. O good morning landa sa Angkol Motorcycle Repair Shop sa poblasyon sa Pian. Nagapamati diri sa K5 News FM. Ilabi na kay Madam Jennifer daw. Victor Bustillo Holasca, nagatutok na. Madam, ugid gisalamat. Kag kay Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona, nagamonitor naman sa may Kulasi sa Sitio Almalbes Village, nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. I-check tanay report sa aton sining patrol mga ka-K5. Angot karon sa isa kaginakabig, high value nga persona, nadakpan sa pagduso sang droga sang mga otoridad. No, sino ba ni nga drug suspect ang nadakpan mga ka-K5 sa aton sining otoridad? Kagining misis nga ba, imbis nga lain ang lampusan ni mister, siya na igo mga ka-K5 sa inuglampus gabaratiya. Hibaloon taning dugang update diri sa aton sining pagpangalagad sa pila ka mga police reports gratipon sa aton sining patrol mga ka-K5 with ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. 29 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 8 sa liwat mga ka-K5 kung may mga mensahe kamo ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital agad babasa tang inyo sining mga mensahe. Sa mga gusto mag-avail sang libre nga wellness consultation Lunes to Biyernes, kadto kamo di sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Lunes to Biyernes kay bukas na si Aradas Doc Meldy Cadena Klinika Wellness Consultant 9 a.m. to 5 p.m. diri sa Roa City Clinic kag 9 a.m. to 2 p.m. kun domingo sa Sara Iloilo Clinic. Kalakip sa mga libre nga serbisyo nga gina-offer sa mga ka-K5 naton ang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan. Gani sa free wellness consultation, bisita ka mo ha sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Namtang sa McKinley Street, Roa City, Tubang, sang PLDT. Mabakal nyo na mga produkto ni Dr. Ramil Oy. May libre man da nga wellness consultation Lunes to Biyernes. Arda si Doc Mel Di Cadena, Clinica Wellness Consultant. Sekta report sa Tun Siniga Patrol na kasanbay, ininga angot karon sa persona nga nadakpan sa pagduso sa droga, kagnisis nga nalampusan sa ulo sa Siniga Mistero. May detalye sa balitang patrol with ka-K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
10: Dakop sa otoridad ka kay Fabroldan ang isa ka lalaki nga ginakabig high value individual matapos ang ging kasang bypass operation sa kapulisan sa Tanzazur, Banwa sang Panay. Ginkilala diri ang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, residente ni sang Tabok, Pontevedra, Capiz. Sa diin, nakuha diri sa iya ang apatanan kasi siya isang ginapatihan ni Shabu kang nagabugat ini sang 9.9 grams tagmayara ini sang standard drug price nga masobra 67,000 pesos kag sa karon no ginakabig man or nakahunong na ini karon sa karsel sang Panay Municipal Police Station ang among akusado kag nagapangatubang ini sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinahibalo pa ni karon sang mga kapulisan kon sa diin posible nagakuha sang illegal nga droga kag ano nga mga lugar o kon sa banwa lamang balasang Panay nagalibot ang iya siniyang transaksyon kay K5 Roldan. Base sa iya siniya nga background sa ila sininga barangay ara naman ini siya sa ilang badak watch list kag madugay naman nga ginamonitor sang kapulisan antes man na tigayon nang matakpan pinagiman sa ining operation sang kapulisan particular sang Panay Municipal Police Station K5 Roldan. Kabahin sa gihapon ini sang mas ginapasangkad karon nga kompanya sang kapulisan kontra illegal nga droga K5 Roldan.
4: Okay. Na-mention mo ka K5, May lang ang iyong sini-address is Pontevedra, pero dira siya nadakpan sa Panay?
10: Yes, ka K5 Roldan. So, amuna karon ang gina-investigahan no, sa kapulisan kung sino ang mga individual dira ang iya gina-nakatransaksyon dira isa banwa sa Pontevedra. So, nga nadakpan inisya or pumuluyo inisya sa banwa sa Pontevedra ka K5 Roldan. So far no sa subong wala pa sang ginabuy-an man nga mga pangalan kag ang masamino nga mga rason lang sini sa mga nagakaladakpan sa operasyon niya mayara lang sang ginkadtuan kagugot man niya ginapanginwala nga iniya ang nagagamit sang illegal nga droga kag nagabaligya kag K5 Roldan.
4: Pero sino ang ginkadtuan niya da sa Tanzazur ining si alias Taboy ngani?
10: Ang aton diri initial nga information ka K5 Roldan nga nakuha may ginyara lang gid ni siya yang ginkaduan niya nga abyan apang wala ni siyang ginasambit na bikon ano nga transaksyon nga sinadira yang nga ginkadto or ano ang iya nga tinutuyo siya sinadira yang nga pagkadto sa may Tanzazur diri sa banwa sang Panay kay K5 Roldan.
4: Okay.
10: Sa piyak sining bahin, pilaso naman ang isa ka babaye matapos ginapayag aksidente ining naiko sang halo matapos nga ginbakbakan sa iya siniya nga bana ang ila siniya nga electric fan sa may barangay Malapad Pugon, Banwa sang Sigma. Katong diri nga natipon nga impormasyon kag mismo man no nagikan sa mga nakakita o kung nagkahibalo mismo sang natabo ya nagabot ining iya nga asawa or agin kilala diri ining nga pilason kay alias Robilin. Alias Robilin samtang ang iya siniya nga bana ang ginkilala diri kay alias Delphine. Ginapayag nga pasado alas 3 sang aga October 10 nagabot ining si ang iya nga bana halin sa pamilisyonan kay K5 Roldan. Kag pag-abot sila siniya nga balay no posible sunod diri nga nagabisyo ning electric fan no nagkuwa niya sang halo ang iya nga bana kagilampusan ining electric fan nga ginapayag yara man isa maka impluwensya sang makahulugog nga ilimnon kay febrile dance ang natabo ato. So bangod nga madulom no nag-igo yung aksidente nga naigo sa ulo ining si alias Rovilin kag diri no madasig man nga nagpangayo ni sang bulig ang sininga bana sila sininga kasilingan kag ginadala no sa pinakamalapit nga ospital nga tubtob sa karon nagapabilin pa ni sa ospital kay febrile dance para man sa dugang nga pagbulong kay febrile dance.
4: Okay.
10: Ini nga balita ang giradulom sa DTX CoffeeMax. Nakakape ka na, ka-detox ka pa. Ini si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: Maraming salamat kay 5 Myla Fuentes sa gindulong balita. Maangot sa sining isa ka Madilagon ng operasyon nga ginkasa sa motoridad ta. Nagligad ga Biyernes mga ka-K5 sang aga. Oh, Biyernes sang aga dira sa may Barangay Tansa Sur sa Banwa Sampanay mga ka-K5 nga nagaresulta sa pagkaresto sa sining kay alias sa Taboy. Ginagkabigay value individual na nadakpan sa by-bust operation dira sa may Barangay Tansa Sur sa Banwa Sampanay. Kaga na-recover diri ang apat ka mga plastic sachets nga nagaunod sang ginapatian illegal nga droga na ang standard drug price masobra 67,000 pesos mga ka-K5. Kag according sa report ning si alias Taboy taga Pontevedra pero dira nadakpan sa pagbaligya sang Shabu sa Banwa sang Panay mga ka-K5. Kabahin ini sa Gyapon na sa masgin pasangkad nga kampanya sa tonsining nga mga otoridad batok sa illegal kang makalalit ga droga mga ka-K5. Ang ilan sininga nagapadayon nga kampanya para gati matapna ang pagduging sa illegal nga droga kay kulang taon ta nagahari-harian naman subong ang mga panulay nga mga pusher. Sila naman subong ang nagahari-harian sa mga kalye. Sila naman subong nagahari-harian sa mga iskinita. Mga lugar nga ti talagsa sa malaka nga agyan sa mga otoridad ta sa pagpatrolya. No? Mga adik naman kag mga pusher nagahari-harian mga ka-K5. Walang pumuloyo, tigina kibang. Ikabay pa, kayang nagapamuno, galisubongo, sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit, si Police Lieutenant Colonel Cyril Punzalan, tiko mo, sir, ikaw da ang Chief Subong, sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit, kami nagapati sa imo abilidad kag liderato. Nga kabay pa, mas magsupog pagidang kampanya batok sa illegal kag makalalit ga droga. Kay kita yung nagapati sa abilidad ni Lieutenant Colonel Punzalan. Isa ni sa mga makabig naton abilidaran, isa sa pinakamahugod abilidaran, madasig mag-aksyon nga opisyal sang pulis diri sa Capiz. And we do hope, no, nga under sa isining liderato, bilang tagpamuno sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit, mapasangkad ang kampanya kontra iligal kag makalalit ga droga. Ining mga lugar nga tigi na pamugaran sa mga adiktos kag mga pusher matublag. No, just like sa may San Jose, Humagikik, Barangay Punta Tabok, Barangay 9, Barangay 10, Tangke, Banika, Tisa, Baybay, Kulasi, Dumulog, Libas, Dayaw, kag tuman pa kadamo nga mga barangay mga ka-K5. Even sa Lanot, kung sa dinam tangang Capiz Police Provincial Office, no? Gabagra man na dang Shabu mga ka-K5. Kag sa mga kabanwahanan, even sa mga banwa, subong nasulod na sang negosyo sang droga. Tining mambal ang ibang, tingin nga mando amo malanang kaladakpan. Doon sino nga ti, sa isa ka ordinaryo, sa isa ka pusher nga madakpan sa motoridad ta, may dako inang impact sa komunidad mga ka-K5. Kay kung ina nga pusher hindi madakpan, just imagine, basi pati bata mo, mabaligyaan niya sina sang Shabu, basi pati bana mo or miyembro sang pamilya nyo, mabaligyaan sina nila sang droga ti, guba gid pangabuhi nyo, guba gid boss damlag sang kabataan nyo. Gani kada pusher nga madakpan, importante ini mga ka-K5. Kay grabe kabudlay ang ginagyan sa aton mga law enforcement units, mapapulisman o kung mga agents, para makadakop. Tuman kabudlay mga ka-K5. Pero, kahit papano, may resulta. mayara sila sa nagakaladakpan kag nagapakita ina nga sa gyapon ining iban nga mga nadakpan na sadto nakagwa sa prisoan pero nadakpan liwat nagapakita ina nga way git pagbag-o kag ining iban nga ti kumadakpan na madrama-drama daso na mga uto-uto mga pila ka mga pakakilala nila gapati man dayon pero wala nila makita kung ano kalaot ang ginhimo sini nila sa pagbaligya sa illegal nga droga gani sa ton sa motoridad. And of course, no, kita gapati si Dalom sang liderato ni Lieutenant Colonel Cyril Ponsalancer as the chief sa mga Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit. O, nabuhian kita paglaom nga mas magasupog pagid ang kampanya kontra illegal kag makalalit ga droga. Dako gid ang aton nga pagpati sa abilidad ni Lieutenant Colonel Ponsalan mga ka-K5. Likewise, no, sa iban pagid ga mga units, mga ka-K5 sang PNP, no nga kwani even diri sa Roas Component City Police Station under naman sa leadership ni Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang one time to I believe 2 weeks ago or a week ago may nasugata ko nga do kalbo nga lalaki no makuto ka familiar sang itsura ha nagtulukay kami sa mata do naging process pa sang uto ko sino gani niyo kay do kilala ko niyo o kilala sa itsura kiti wa kami sa kita ay personal mo. Kaya rin malang tadi na confined sa apat kapamusod sang building. Ani. Dito ko nakita ba si Lieutenant Colonel Tumagtang? Kita mo doon, dukuan mo, nag-blend in sa mga ka-K5 sa publiko. Di mo siya madiparahan nga polis ko naras sa publiko. Isa na sa mga ginaimo niya man para nga mabalaan niya pagid ang sitwasyon sa palibot. Nag-blend in mga ka-K5. So, kita ka lang sunoy-sunoy nga naka-basketball shorts, no? Nga nagalagaw sa mall mga ka-K5. So, nag-auluantad lang mga pila kamitros. Siyempre, security escort. 17 minutos ang nagabilin antes kita magdangad sa tak ng alas 8. Pagbaliktad rin sa tonsin nga pagpangalaga, datagan taligwa mga ka-K5. Ang dugang rin nga mga balita, mga impormasyon, ninyo sininga mga mensahe. Mga pilang kita na makadali o nabit-bit ko gido. Why ko gid malipatan bilin ang DTX Coffee Mix upod tagid sa aton sininga pagpangalagad subong aga may takop ini no silyado ini hindi ni maula hindi ni maula DTX Coffee Mix mga ka-K5 ang unod sini ang healthy nga kape para aga palang makafocus ka na kag mangin alerto kanami suguran sa aton sininga adlaw if you're a working mom or working dad or miyembro sa pamilya nga nagatrabaho for your family nami siguro ng adlaw ta ko nakapangapi kita sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. DTX Coffee Mix, 18 pesos lang ang kada sachet. Himo sa Marguso, di sugar-sugar cane extract powder kag may chia seeds pa mga ka-K5. Para sa healthy kag manamit nga kape, para sa isa ka-positibo nga adlaw, kag produktibo nga adlaw mga ka-K5. Katuang tagid ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, available man online, kag syempre mabakal sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdom. Puro de los Pueblos.
11: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yumay D3.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
16: ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
17: Pungod kag rashes?
18: Mag DTX 500.
17: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
18: DTX 500.
17: Bakal na sa mga butika.
19: DTX 500.
20: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
21: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
22: Sa DTX 500.
20: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
21: Subong kamusta?
20: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina-patch.
19: DTX 500!
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: O gali siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang akong ni problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lamadla. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
1: Foro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: 9 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas sa digital, agad babasa tangin yung sinigyan ng minsay. Good morning kay Ma'am Irene Macario, nagatutok na samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix diri sa Banwa Sangdao. Maing aga Ma'am Irene, no, kay Carmelo Villaruel. Kay papa niya ko nung birthday, so bungo diri sa mungpong Carmelo Villaruel Sr. Carmelo Villaruel Sr. Happy happy birthday halin kay Carmelo Villaruel ang pagpanamyaw. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, always good na ka-monitor. Salamat Ma'am Bernadette. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning Ma'am Arlene. Salamat sa pag-monitor. Si Ma'am Elsie Acuñaho na present naman upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco sa Panitan Gatutok nga. Kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Halin kay Ma'am Elsie Acuña ang pagpanamyaw. And of course, present naman no, ang aga pa lang naga-nilagatik na, naga-tiltig na. Nung punyot, diral sa may barangay Banika, kalabay ko nagligad, baka nami, gidsang iya pwesto. Kay may ara, gidgali partner logo, sang K5 News FM ang iya sining lapidahan, das tubad lang sang Divine Jesus. So, proud ka K5 git, no? May aga lang nung punyot ha, kaga sa mga kaupdanan mo. Gani ko may nagligan ka, ang irigalo, lapida. No? Nami ni pang regalo, lapida. Kung naakig ka, kiti, ay imbes ka mag-imo, kasang kalakasan, ah, ipaagi sa lapida. May nga galanda nung ponyon. Salamat gid sa pag-tutok dari sa aton nga pag-pangalaga. Pueblos.

0: Puro de los Pueblos.
1: By the way, sa aton sining nga mga ka-K5, imarkahidang inyo mga kalendaryo kay sa Domingo. Sa mabot nga Domingo mga ka-K5, October 18, kadto kita tanan. Kit-anay kita sa Robinson's Place Rojas. Alauna sa hapon, hindi ka mo magpawat-awat na kay dapat on time kita magsugod. Ang kita nga Filipino dulaon tanan ng ambal ilang nga Filipino time. No, dapat standard time kag on time kita. Filipino time is on time. Magasugod ang event alaunang takna sa hapon. Para sa K5 News FM Rojas live reporting competition. Kitanay kita sa Robinson's Place Rojas activity area. 1 p.m. and ginalantaw ta magalabot gini sa gabi mga ka-K5. No, basi matapos ni alas 7 o alas 8 sa gabi. Depende sa flow mga ka-K5. So, kwani, no? Ang aton sining K5 News FM Rojas live reporting competition. Ikaw nga solid listener o kung solid supporter sa K5 News FM, mas manami, gina kung ipakita mo imong suporta sa K5 News FM, ang istasyon nga mo ginapamatian pinagi sa paglantaw pagkadto sa venue. Magluwas nga masaksihan mo ang abilidad sa mga kabataan, sa mga participants, mga campus journalists, halin sa secondary kag tertiary category, kag kung may pambato ka man yung student reporter, ibulig ka to cheer, i-cheer mo kung anong eskwilahan ang imo ginasuportahan. And of course, magluwas sila magkapalamig-lamig ka pa, makabulubanding pa ka mo mga magpamilya while nagalantaw ka mo sa K5 News FM Rojas live reporting competition. Sa mga estudyante, kag sa mga manunudlo, mga ginikanan, pwede gid ka mo kalantaw, kag suportahan kundiin man ka mo nga eskwelahan. Kitanay kita sa liwat mga ka-K5, Robinson's Place Rojas, sa maabot nga Domingo ng adlaw. October 18, Domingo nga adlaw mga ka-K5, alauna ang takna sa hapon. Para sa K5 News FM Rojas, live reporting competition. Secondary and tertiary category, no, mga ka-K5. Doon ini ka kategorya secondary and tertiary, mga ka-K5. Gani ikwa na da, markahin nyo kalendaryo. October 18, it's a date. Kitanay kita sa Robinson's Place Rojas, alaunang takna sa hapon, mga ka-K5. 4 minutos na nabilin ng test kita magdangat sa takna nga las 8. Pagbalikta diri sa aton sininga pagpangalagad, duga nga mga balita, istoryahan ta diri sa aton nga pagpangalagad. Rakis Molo, maing aga naga-monitor si Rakis Molo. Kag sa mga taga RV Minimart, naga-monitor subong aga diri sa TATC. RV Minimart, salamat gid sa pagtutok. Kag sa mga taga H2Oville, water that energizes you, contact ka mo sa H2Oville sa numero nga 0939-799-8376. Kung mapadeliver ka mo sang masaligan di kalidad nga tubig, contact sa H2Oville sa numero 0939-799-8376. Mga ka-K5. Mainom tanay sang lagukon ko niya na kung DTX Coffee Mix kag tumaron ta na ang Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kay pagbalik ta, duga nga mga balita istoryanta mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanundong.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: O ay na ko ginabatyan maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
2: DTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
0: DTX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
5: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
4: Oo, husto. Ano?
5: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga palangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulaga pero lang nakita mo imong mga palangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetes ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sa DTX sa may TC, pero wala manugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
0: DTX 500!
7: May budget sir JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
5: Amo ginan tao no?
7: Oh.
5: Oy, bakal na mo na DTX pure si kag by TC.
4: Gusto gid. Ang diabetic retinopathy Doc Sam, Doc Ramil or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat. Pagdugo, grabe gid dugo gigil isusulod ha. O kon retinal hemorrhage nga amo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon ini ang pwede nga maging irreversible meaning hindi na mabalik dok no kun mabulag ka bulagin
5: kung may kumpisa na bakal ka bag umata kay islan mo
4: islan na, lang, no wala na chance ang
5: wala
4: mabalik
5: na mo ang problema lang sa diabetic retinopathy sir GP amo ini nga hindi mo may baluan bla diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata te way ka balo uli na nabulag ka na ya. May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlukan.
4: Sugod na buron, ano?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo atuli, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburon ang mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom may TC.
4: Bisan hindi pa, Doc, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. Sugod ka na.
5: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe kay epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
13: Stag Tino Atay,
0: Happy Kanunay,
13: DTX 500,
0: Masaligan,
13: Epic Timo,
0: DTX 500,
13: DTX 500,
14: Juice 7 Lot,
3: Nung ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko,
3: Kina sa una ang imo,
14: blood pressure, 180 over 100,
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom,
14: 3 times a day ginakon, DTX 500, O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500,
13: DTX 500,
0: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso, pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit,